0: always in good health.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
6: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo ka
9: para sa Senate Manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Playtime!

0: station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
1: 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Araw sa K5 News FM Philippines, mga K5 Blast 88 naman sa aga. Now, inigabahin na nasang DTX 500 and inyong superior antioxidant. Basi karoon at around 8:30 may kaupunta si Congressman Javi Benitez sa ato naman yung pagpalim. For the meantime, makaupunta nga itong mga sister station para sa update naman na tabo nga pagkalasunog sang MV June Aster. Isa ini ka barko nga ginapanigahan sa pamilya Chenza nagabiyahin Manila to Coron, Palawan, vice versa. Timaginon mo mga ka K5, kadabo sa mga paserong nagasakay masubray sa kagatos. May lima nga gin-report nga nagkaramatay and masobra 80 ang reportedly missing. By the way, ang bilog ng media industry sa Bacolod nagpangasubo. Bakod we have this report nga ti isa sa mga pilar kag sansaran sang pagwaragwag sa patag sang kahanginan kag subungman sa pagsulat sa periodiko o payagan nga kaupod naton mga veterano nga journalist, no? Kilala gid naton ni siya Permi, no? Isa man kay historian manugsulat sang libro si Tatay Modisto Modi sa Unoy ang report nga nagtaliwan sa karong adlaw. So bilog nga pamilya sang K5 News FM sa pagpanguna sa amon siyo nga si Dr. Ramil Uy nagabuylog sa kasubo nga nabatyagan sa bilog nga media industry sa Bacolod kag sa pamilya sa Unoy sa iya saring pagtaliwan, no? As per report kada baton ta from K5 Red Salgado, no? So condolence to sa Unoy family. Noy ara na ta. Ara na sila, basikin ang lamta na magtabid subong sa K5 News FM Palawan para sa aton sining broadcast, no? So, check na lang aton nga K5 News FM Palawan with K5 Sir Alex sa paglumutan 4-hour tandem broadcast. Check na this time around. Kaya ang aton nga anchorman, the former city councilor and vice mayor of Bacolod City, now one of the senior broadcaster and anchorman of Palawan, si K5 Alex Paglumutan. Sir Alex, good morning. Welcome diri sa Bacolod.
3: Ang 5K Broadcasting Network sa buong bansang Pilipinas.
4: Oh, the loss.
3: At kinalaman pa rin ito mga ka-K5 sa marathon broadcast ng K5 News FM Palawan. Ito sa pagkasunog ng MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan, kung saan ang initial na reported casualty, 5 ang namatay, 43 ang nasagip, 86 ang reported missing. Meron ng exclusive na coverage ang K5 News FM Palawan sa pamamagitan ni K5 Ray Almudal, Grace Belestrino, and Jimmy Nalyasca. Bago tayo magpatuloy, i-roll call natin ang mga himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Sir, saan natin ito? Sa ating flagship na, station, ang K5 News FM Bacolod City. I suppose kasama natin dyan ang ating Vice President for Operation, K5 Eljan Castaño at K5 Eric Tenerepe. Bacolod, come in!
2: Isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Eh, kasama niyo po si K5 Eljan Castaño. Nag-iisa po tayo ngayon dahil merong importanteng bagay na pinaloap si K5 Eric. Nakaantabay na ang buong lungsod ng Bacolod at lalawigan ng Negros Occidental, including Negros Island Region, para po sa mga huling kaganapan ng update ukol po sa pagkasunog ng MV John Aster dyan sa Palawan. Balik po sa inyo, K5 Alex.
3: Maraming salamat sa ating flagship station, ang K5 News FM, Bacolod City, anchored by our Vice President for Operation, K5 Eljan Castaño. From Bacolod City, proceed tayo. Signal check, roll call. K5 News FM, Iloilo. Iloilo, come in.
5: Magandang umaga, K5 News FM Palawan at sa buong himpila ng K5 News FM Philippines sa buong Pilipinas. Nakahanda na po yung K5 News FM Iloilo para sa additional na mga information na ating makukuha dyan mismo sa Coron, Palawan, kasama ang ating reporter na si K5 Raymond Almudal. At ang karagdagang impormasyon pa na mababahagi sa atin mamaya ka K5 Alex. Kasama ko si ka K5 Christian Hagurin ng K5 News FM Iloilo. Balik na lang ka K5 Alex.
3: Salamat K5 News FM Iloilo from Iloilo. Tunguhin natin ang K5 News FM Isabella Santiago. Please acknowledge K5 News FM Santiago.
6: K5 Alex, magandang umaga ang mga pagkakinig natin, taga-subaybay sa Cagayan Valley Region dito sa Norteng Luzon, naka-antabay sa mga latest na kaganapan sa trahedya ng nasunog na MV June Aster, kung nasaan at anong nangyari na sa 86 na missing na mga pasahero. Very loud and clear ang signal niyo rito sa Cagayan Valley Region. Balik sa iyo, K5 Alex.
3: Maraming salamat mula sa K5 News FM Santiago, Cagayan Valley Region. Punta tayo sa Olongapo City. K5 News FM Olongapo. K5 mo. Olongapo City. K5 News FM Olongapo. Please acknowledge. Balikan natin ang K5 News FM Olongapo City. Let's proceed to K5 News FM Tacloban City. K5 News FM Tacloban, go ahead. Tacloban, okay, from Tacloban City, balikan natin ang Olongapo, Tacloban. Proceed tayo sa Mindanao, Cagayan de Oro City. K5 News FM, Cagayan de Oro City. Proceed.
7: Yes sir, good morning nga po, K5 News FM Philippines. Good morning buong bansa. Ready na po ang Cagayan de Oro sa latest information sa nasabing insidente at loud and clear po kayo dito, sir.
3: Maraming salamat po, Cagayan de Oro, sir. Balikan natin ang Olongapo at Tacloban. Ano ang ready dyan sa kanila? K5 News FM Dumaguete, standby. Proceed tayo sa K5 News FM sa lalawigan po ng Antique. K5 News FM Antique, K5 mo.
8: We are very interested and curious about this incident since we are both sharing waters, no? Dito sa West Philippine Sea. We are very interested to hear updates. K5 News FM Palawan, Sir Alex, balik sa iyo.
3: Maraming salamat, K5 News FM Antique. From Antique, dumako tayo sa K5 News FM Rojas. K5 News FM Rojas, K5 mo.
9: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakaantaba na po ang Rojas City at lalawigan ng Capiz. K5 Alex, you're coming in loud and clear. At gusto po malaman ng K5 News FM Rojas kung anong dahilan ng pagkasunog ng MV June Aster. Balik sa iyo, K5 Alex.
3: Salamat, K5 News FM Rojas. Now from Rojas to Calibo. K5 News FM, Calibo Aklan, K5 mo.
10: Good morning, K5 News FM Philippines, 555. Okay yung signal dito sa Calibo, sa Aklan. Ready din kami makinig sa latest updates na nangyaring trahedya dyan sa Palawan. Back to you, Sir Alex.
3: Maraming salamat, K5 News FM, Calibo Aklan. Balikan muna natin ang signal ng K5 News FM sa Olongapo City. K5 News FM Olongapo City. Signal check. K5 mo. Wala ang Olongapo City. K5 News FM Tacloban City. Balikan natin. Tacloban City, K5 News FM. Signal check. Roll call. K5 mo. Wala rin ang Tacloban. Balikan natin ang K5 News FM sa Negros Oriental, Negros Island Region na nakabase sa Dumaguete City. K5 News FM, Dumaguete City, roll call, signal check. K5 mo.
11: Nagagasalamat ka K5, Sir Alex, 5x5 ang dating. Tapos maliban dito sa Dumaguete, 12 stations sa Negros Oriental, nakahook up rin ka K5 Alex. Back to you, sir.
3: Maraming salamat K5 News FM, Dumaguete City. Kasama na dyan ang mga himpilan sa buong Negros Island Region, Occidental at Oriental. Now, siguro papasok, sasama na lang sa atin ang K5 News FM Olongapo at Tacloban City. Kindly standby sa oras na ito, mga 18 minutos ang nakalipas.
4: Foro de los Pueblos.
3: Sa mga programa ng Foro de los Pueblos sa Bansang Pilipinas, sa pamamagitan ng mga himpilan ng 5K Broadcasting Network Incorporated. Let us proceed with the development. Ready naman si K5 Ray Almodal sa pinagsanib na porsa ng K5 News FM, ang ating news team na doon mismo ngayon, exclusive, kasama nila ang miyembro ng Maritime Authorities, Philippine Coast Guard, lahat na mga rescue operations, kasama na dyan ang lalawigan ng Palawan at mismo ang nakabase sa bayan ng Coron. Now what is interesting right now, marami na ang mga pamilya na dumudulog dito sa atin. Marami na tayong na-interview na pamilya ng namatay, pamilya ng missing, pero itong 86 number na mga missing sa talaan ng Philippine Coast Guard, umaasa ang karamihan sa pamilya rito na buhay pa ang kanilang pamilya. What is very interesting right now, itong pagbalik ng search, rescue, and retrieval operations doon mismo sa barko, mga K5 News FM sa buong Pilipinas, may mga naiwan ba sa barko? That is the question. Kasi katakot-takot ito. Kung yung iba hindi nakatalon, kasi nakita nyo naman sa initial na report, grabe ang paglagablab ng barko mula doon sa pagsabog na nararamdaman. That is, again, subject for investigation. Ano bang karga nito? May fuel ba na karga, etc. Pero we cannot speculate unless the authorities will have the confirmation. I-check natin live and direct mula sa Coron, Palawan. Isa sa mga world's wonder. Ang Coron, Palawan, isa ito sa kinagigiliwang isla at paraiso sa lalawigan ng Palawan kung turismo ang pag-uusapan. Para sa benepisyo, balita, informasyon. Live and direct. Doon mismo sa pangyayari, K5 Ray Almodal. K5 mo.
12: Yes, K5 Alex, magandang umaga ulit at magandang umaga rin sa lahat ng mga kababayan natin nakikinig sa buong Pilipinas at sa lahat din ng mga K5 radio stations na naka-hook up ngayon sa atin para malaman kung ano yung pinaka-latest update sa nangyaring pagkasunog dito ngang MV June Aster dito lamang Setyembre 9 ng gabi. Actually, kalalapag-lapag lang namin talaga rito sa bayan ng Coron, Palawan, sakay kami ng MRRV, Kapi Inganyo, ng Philippine Coast Guard. So, umaga na kami, dumating dito sa Coron, umalis kami doon sa Puerto Princesa, alas 4 at inabot kami ng mga alas 5 o alas 6 nang kami ay makalapag dito sa Coron. So, ngayon, dumiretso kami rito sa tanggapan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng munisipyo ng Coron para humingi tayo ng assistance para makasama tayo doon mismo sa area. Ang problema, ka-K5 Alex at sa lahat ng mga K5 News FM sa buong Pilipinas na nakatutok ngayon, nililimitahan yung mga media ngayon na makuha ng impormasyon may kaugnayan dito sa insidente o sa trahedyang ito. So, hindi kami pinasabay sa MDRRMO na papunta rin doon mismo sa area, which is dito yan sa Barangay Turda sa bayan ng Coron, Palawan, na may layong nasa 35 kilometers mula rito sa Coron Town. Kung magmi-mainland kayo, nasa 35 kilometers, almost 1 hour yung biyahe. Kung magbabangka naman, siguro mga 2 o 3 oras bago ka makarating doon mismo sa area kung saan nasunog itong sinasabing barko, mga ka-K5. So ngayon, Papunta kami doon sa area dahil dito sa Coron ay talagang medyo may kamahalan yung mga services nila rito. Dapat. Hindi kagaya dyan sa atin sa Puerto Princesa kasi tourist destination itong area na ito.
13: Correct.
12: So, walang tayo access doon sa mga vehicles dahil limitado lang din pala yung kanilang car rental dito na medyo may kamahalan. So, ang ginawa namin, naka-standby na yung mga motorsiklong sports na gagamitin namin papunta doon sa Barangay Turda. Dahil sinasabi ng mga residente rito, pati na rin ang ilang mga opisyalos dito sa bayan ng Coron, mahirap daw talaga ang kalsada doon. Hindi raw halos makapenetrate, pati na rin yung ilang mga van, yung mga ilang mga sasakyan. No? Kailangan talaga dito naka-offroad daw kayo para makapunta doon sa area. So yun yung gagawin natin ngayon para makakuha tayo ng first-hand information. May kaugnayan dito sa pangyayaring ito. Kasi base doon sa pinakahuling information na binigay sa atin ng Philippine Coast Guard. Kahapon kasi, matapos yung isinagawang press conference ng Philippine Coast Guard sa kanilang headquarters mismo sa National, synchronized na raw at isang bigayan na lamang daw ng impormasyon at iisa na lang daw ang maaaring kausapin, which is nahihirapan tayo dito sa mga media rito sa lalawigan ng Palawan na makakuha ng impormasyon. Kasi limitado yung ibinibigay nilang impormasyon sa atin, maging yung dito sa MDR, RM, ay pinifilter pati yung mga info. Pero pag nandun na tayo sa area, wala na rin sila magagawa, mga ka-K5, at sisiguraduhin natin na makakakuha tayo ng sariwang impormasyon. At sabi ng Philippine Coast Guard, dahil nakausap din natin kanina yung tagapagsalita ng Coast Guard District Palawan, sa oras na matapos nila yung operasyon ngayong araw na ito, or kung ayaw man nating sabihin, ayaw man nating isipin na meron pang mga casualties doon na naipit sa loob, na posible daw yun, dadalhin daw tayo ng Philippine Coast Guard doon mismo sa area itong mga impormasyon na ito. At sa ngayon na, lahat ng mga concerned agencies, lahat ng mga rescue teams ay talagang naka-zero na ngayon dito sa bayan ng Coron. May kaugnayan dito sa insidente na ito o sa trahedya na ito. Naka-blue alert status na rin ang operations center ng lalawigan ng Palawan at baka makasabay pa namin mamaya si Governor Amy Alvarez na pupunta rin doon sa area para siya sa atin yung lugar at makapagbigay din ng konting tulong doon sa mga kababayan natin. Nandito na rin yung Regional Director ng Regional Risk Reduction and Management Council ng Mimaropa, pati na rin yung ilan sa mga investigators ng Marina, ka-K5 Alex, mga ka-K5. Para magsagawa ng investigasyon kung ano ba talaga yung tunay na nangyari at bakit nasunog yung barko. Dahil base doon sa initial din na investigasyon ay binigay sa atin, particularly ng Philippine Coast Guard, base sa kanilang pakikipag-usap sa ilan sa mga sakay o mga survivor nitong nasunog na MV June Aster, may narinig daw sila pagsabog. Pero ngayon, kasi ngayon talaga yung pinaka-full-blown na operation na gagawin kasi kahapon hindi pa halos makadikit hindi pa halos makasakay, makasampa ng barko yung ilan sa mga rescuers dahil napakainit para doon sa mismong surface ng barko kaya hindi talaga sila makasampa ngayon. So possible ngayon, maaakyat na yung barko at makikita na kung ano yung sitwasyon doon sa loob kasi base sa ating mga nakuhang impormasyon mula sa ating mga reliable source, mga ka-K5, talagang may mga naipit daw doon sa loob, lalong-lalo na doon sa aircon room na tinatawag.
13: Okay.
12: At din sa initial na investigasyon ng Marina, mga ka-K5, yung sinasabing pagsabog ay nanggaling daw, doon daw nagsimula sa cargo hall ng naturang barko, ka-K5 Alex at mga ka-K5. Okay. So yan ngayon yung i-verify natin pag nandun na tayo sa area kasi yan pa lang yung hawak po nating impormasyon ngayon dahil kalalapag lang namin dito ng Coron. So minamadali namin na makarating doon sa area para at least may makausap tayo kasi alam natin yung ilan sa mga kamag-anak ay nandun din mismo sa Barangay Turda, yung iba doon na natulog at inaantabayanan itong ginagawang update, ginagawang pag-rescue doon sa nasa mahigit 80 na mga nawawala, mga ka-K5.
13: Okay, K5 Ray Almodal, para sa idea ng ating mga kapatid na impilan sa 5K Broadcasting Network, mga K5 stations sa buong bansa, dating mo doon sa Barangay Turda, ano ang distance mula doon sa Torda hanggang doon sa barko kung saan doon nasunog sa area na ito sa karagatan ng Coron? How far? Ano kalayo itong barko doon mismo sa area ng Barangay Torda?
12: Yes. Base sa impormasyong ibinigay sa atin ng mga lokal na residente dito sa bayan ng Coron, pati na rin sa ilang mga opisyalis na nakausap natin ka K5 Alex, mga K5 sa buong Pilipinas, nasa 7 nautical miles kasi kabilang isla raw yun eh. Hindi talaga siya doon mismo sa pagdating natin sa barangay na nandun lang sa mismong tapat ng talampasigan yung barko. Nasa kabilang isla pa raw napadpad itong MV June Aster. So yun yung pupuntahan natin mamaya at sana ay mapagbigyan tayo na makapunta ron kasi yung ilan sa mga volunteer rescuers dito sa bayan ng Coron, yung mga gusto mag-volunteers, ay pinapabalik ng Philippine Coast Guard. So hindi sila pinapayagan na makalapit doon or hindi natin alam kung ano yung reason nila. Tanging yung mga miyembro lang ng EOC yung pinapayagan na magsagawa ng rescue operations doon sa area. So medyo may kalayuan yung area doon, ka K5 Alex, pero ang importante ay makarating tayo doon sa lugar dahil nandun din kasi nga nag-aabang, gaya na binabanggit natin kanina, nag-aabang yung ilang mga kamag-anak at yung ilang mga opisyalis ng gobyerno na concerned sa usapin na ito na maaari natin makausap mamaya.
13: At saka wala na rin maaaring masakyan kasi kansilado na po ang lahat ng mga fast crab kasama yung maliliit na mga bangka. Pinangkansila na ito ng Coast Guard, right?
12: Yes, tama. Actually, yun sana yung plano natin kahapon pero buti na lang nalaman natin kahapon na kinansila na pala yung biyahe from El Nido to Coron na lahat ng mga fast craft or yung mga sasakyang pandagat, pampasaherong pandagat na pupunta rito sa Coron dahil ka dito sa trahedyang nangyaring ito.
13: Okay, standby. Tatanungin natin kasi ang lahat ng mga himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas, they are willing na malaman pa ang ilan sa mga angulo rito. Let's check first ang ating flagship station sa K5 News FM Bacolod with BPO Sir Eljan Castaño. Bacolod, come in.
2: Maraming salamat po K5 News FM Palawan. Based on the report of K5 Raymond Almunda, lumalabas na kailangan pa nilang makapunta doon sa lugar at medyo limitado pang impormasyon na pinapalabas. Pero as of the moment, meron na bang initial report na pinabas ang Philippine Coast Guard o ang mga maritime authorities kung ano ba talaga ang naging dahilan bakit nasunog itong MV John Aster K5 Palawan?
13: K5 Ray Almudal?
12: Yes. Actually, K5 Eljan, sa ngayon wala pa silang talagang konkretong rason or yung origin of fire na tinatawag base sa terminology ng mga taga Bureau of Fire Protection. Base lang itong nakukuha nila ng mga impormasyon ay binabato rin sa mga media galing lang din doon sa mga survivor na sakay nitong MV June Aster na sinasabi may narinig daw na pagsabo at base rin doon sa initial na investigasyon nang galing daw doon sa cargo hold na tinatawag ng barko, tapos doon na raw biglang lumaki yung usok at biglang lumaki na rin daw agad yung apoy. Pero yan ay patuloy pang iniimbestigahan ngayon ng ating mga otoridad, lalo na Bureau of Fire Protection. Kasama na rin nila dito, katuwang na rin nila dito yung Marina para matukoy talaga kung ano ang pinagmulan at kung saan talaga galing itong sinasabing pagsabog na narinig ng ilan sa mga survivor na nakausap ng ating mga otoridad.
13: Follow-up question, K5 News FM, Bacolod.
2: Okay, balik na sa inyo, Palawan. So far, that's the only question we have. Back to you, Palawan.
13: Okay, maraming salamat, K5 News FM, Bacolod. Sa mga katanungan mula sa K5 News FM Iloilo, K5 mo.
5: Magandang umaga ulit na ka-K5 Raymond at ka-K5 Alex. Si ka-K5 Ray Umalay ito at kasama ko si ka-K5 Christian Hagurin ng K5 News FM Iloilo. Yung aming katanungan, sa lahat ng mga nalistang missing at nalistang survivor, ilang mga crew members ba yung nakasurvive at ilang crew members yung still missing ngayon? Nakaligtas din ba yung kapitan ng barko? Kasi itong mga tao, mahahalaga yung papel nila sa loob mismo ng MV June Aster na makapagsasabi at makapaglalahad kung ano yung nangyari before, no, lumiyab itong barko ka K5 Raymond Almudal.
13: K5 Ray?
12: Yes, yes, tama ka, ka K5 Ray at syempre ka K5 Christian. So ngayon, yung inilalabas pa lang na impormasyon na galing din mismo sa mga authorities natin dito sa lalawigan ng Palawan ay yung listahan pa lang mismo kung ilan yung survivor, nasa 43 survivor ito, at yung missing na nasa 86. At base kasi doon sa bilang ng mga pasahero nitong MV Jude Aster, isang 117 yung pasahero, 17 naman dito yung mga tripulante. Pero yung binigay nilang bilang sa atin, hindi pa nila nilagay doon kung may kasama bang, may survivor din bang tripulante. Pero base doon sa mga impormasyon na kanatik natin, may tripulante na survivor ka K5 Ray. At tingin natin mamaya siguro pag napagbigyan tayo, kung nandito pa sila sa Coron District Hospital, pwede natin silang makausap. Pero so far, yun pa lang yung binibigay na listahan sa atin. Hindi pa naka-itemize kung sino ba dito, yung ilan sa mga tripulante o kung lahat ba ito ay mga pasahero mismo nitong MV Jude Aster.
13: Okay. Sa recorded 86, kasama ang ilang crew. Sa na-rescue na 43, meron ding crew. Sa casualty na 5, hindi sinabi kung may kasamang crew. Yan muna. Follow-up question, K5 Iloilo. Go ahead.
5: Okay, siguro i-verify lang natin ito mamaya ka K5 Raymond kasi kapapasok lang ng information mula sa ating news center at nahagulip na lang ang impormasyon na yung missing ay binaba na sa from 86 to 84. Kasi based on the information, yung dalawang pasahero na napasama doon sa listahan ay hindi nakasakay. Maswerteng hindi nakasakay ng barkong MV June Aster. So from 86 naging 84 lang. Kakapasok to na balita mula sa ating news center sa mga ilang himpilan at network sa Pilipinas. Balik sa inyo na, ka K5 Alex. Wala na po kaming karagdagang katanungan.
13: Maraming salamat mula sa K5 News FM Iloilo. Tunguhin natin ang K5 News FM sa area ng Luzon, Santiago, National Capital, or Cagayan Valley Region, Santiago Isabela, K5 News FM Santiago. Go ahead.
6: Salamat K5 Alex, si K5 Errol Dacame ito. K5 Ray dyan sa Coron, Palawan, ang nais kong mabatid.
5: Alright,
6: una.
5: Nabatian nato mga ka-K5 ang aton broadcast sa tandem.
13: K5 Santiago, Sid.
6: Yep, K5 Ray Almudal, nais nating malaman kumusta ang panahon dyan kasi kahapon ang rescue and search operations ay pinatigil because of the bad weather. So ngayon ba ay okay ang panahon that will give way for the continuance of the search and rescue operations sa araw na ito, Ray?
13: K5 Ray?
12: Yes, K5 Errol. So far, so good ang panahon dito sa Coron. Medyo makulimlim at medyo maulap kasi ang Calamianes Group of Island ay mukhang isa ito sa mga tatabaan ngayon ng low pressure area dito sa lalawigan ng Palawan. So Calamianes Group of Island kasama rito ang bayan ng Coron. So sa ngayon, makulimlim ang panahon pero wala namang pagulan-ulan. Pero kanina pag duck namin dito sa pier, may pag-ambon-ambon ka K5 Errol. So panalangin natin na sana mamaya ay gumanda ang panahon kasi kahapon, tama yung binabanggit mo, maliban sa masama ang panahon kahapon, nagkaroon pa ng mga subasko kahapon kaya talaga nahirapan yung mga rescuers natin na ikutin o isiya sa atin yung kinaroroonan mismo na nasunog na MV June Aster.
13: Okay. Follow-up question, K5 News FM Santiago.
6: Wala na kaming follow-up question, K5 Alex. Ang importante kasi yung time, ano? Habang nagtatagal ang search and rescue operation, namimiligro yung buhay ng mga missing pa rin. Baka to you, Alex.
13: Okay. Mula sa area ng Luzon, sa pamamagitan ng K5 News FM Santiago, tunguhin natin diretso ang Cagayan de Oro sa Mindanao. K5 News FM, Cagayan de Oro, AK5 mo.
7: Magandang umaga po, ka-K5 Alex, at magandang umaga sa lahat. Ka-K5 Jonathan Sarmiento po ito, Nathan Sarmiento, at kasama ko dito si ka-K5 June Duterte. Ito po ang katanungan namin mula dito sa Cagayan de Oro. May info na ba tayo o may koordinasyon na ba yung management ng MV June Aster sa authority o sa mga biktima nitong trahedya sa ngayon?
2: Okay, so sa kabakautura, no, na utod kita, well, maano kita sa ito naman nga ma-broadcast. So, ang manong pinaka-latest, no, utod, no, ito nga, awag sa bat, no. Okay, balik kita sa itong tanong broadcast, no. Dumoto na nga ito sa Zoom. So, we're trying to call. So, siguro maandok na kita sa itong sister station. Ang karon sa unto, bantayan ang dugang abang update. We're about to end the call na, no. Thank you so much. Bantayan ta, grabe, ha. May ibang to ka survivor. We're trying to connect with Congressman Javier Benitez, no. Noy, tilawan mo lang contact, no. Kung malabot siya, at least maplastar ta. Ganun lang. Masikatulog kay halina ko sa Trisay, no. May Miniluan Festival. But nonetheless, sa Iluhan ta for the meantime, no. Samtang gaulat kita sang whatever development, na anok na kita sa Palawan, karon sa unto, maupod Gyapon ang atong sister station, ang K5 News FM Bacolod sa Palawan. Kay may development na rin, kibakanto na si area to, eh, no? Ang atong sining mga katapo sang K5 News FM coverage team para matanaw anong sitwasyon sa barko to. Kay may report na nabap nun, may ibang tong nagkalasunog ato dito sa sulod. Now, i-check ko, balikan ko si K5 Wilson Villana. Iring nanungod na sa demolition kahapon. We're trying to connect with our interviewee, si Congressman Javi Benitez ng 3rd District. Pero alang-alang guro, kasi ito na garing lang, noy. Nagaring lang. Lawang yung ginasabat, alang-alang guro, no? Sige. Si Sailota kay Kipay Wilson Villena. Notod kita sa itong sister station. Nakabalik na sila, why na? Notod. Ang Zoom ta, notod. Utod. Si Kipay Wilson na lang, no? Tawagan ta. Para may manuwag ta kahapon. We're supposed to have a coverage sa demolition, pero why madayon? I don't know what will happen. Ganun nagagawa din mga ka-K5 nga sa demolition bla. May iban dito ka nagpamalabag, doon nagagawa ay masinasang legal personality to represent sang ila ko galingon. Kag daw nagagawa nga sila mismo, wala mang ginauyatan nga mga papeles. Pero may isang nga nagayamo nga sa delineation, arang niya sa liga pangalan. Pero paano ba na i-treat ini kang iban to? Nagsulod sa picture, siya ko na yung tangiya sa Bilog, Pilipinas. Check tabi sa line number 1 mga ka-K5. K5 Wilson, anong update sa demolition kahapon? Na dayon kag wala na dayon kahapon, pero may chance nga dayonon subong adlaw. Anong mga isyu nga nagpalibot nga ang why madayon kahapon? K5 Wilson, good morning.
14: Good morning, K5 Eljan and K5 Eric. Kuay git madayon, no, ang demolition kagapon in call off ini siya bangod sa bad weather. K5 Eljan and K5 Eric, ito isama ini sa technicalities, no, sa demolition order nga kinahanglan kung magkanda kikaw sa demolish, K5 Eljan, kinahanglan maayo gidya ang tempo. So kagapon duwa ka hugna, no, ang nagluntad sang kinagamo sa tunga sang City Legal Office Demolition Team, kay FF Aljan, FF Eric, kag ang ano ni ang nagapakilala nga katapo sang indigenous peoples, kay FF Aljan and kay FF Eric. So kagapon ang komisyon may nagtuhaw nga isa ka lalaki sa tunga sang supposedly makandak na tani, kay FF Aljan, sang demolition sa lugar. Ugaling lang nagwa ini si si Romel Yulo kag nagpakilala kay Sir Aljan nga siya ang administrator sang tagiya mismo sang duta, not only dito kay Sir Aljan sa Barangay 39, ha, but he's claiming nga tagiya mismo sang duta sang Bilog nga Pilipinas kay Sir Aljan. So ini ang tagiya nga ang pangalanan niya ini nga si General Absalon Porce Jr. kay Sir Aljan nga amo ini nagapanag-iya sa mga duta sa Pilipinas, kag ining si Romel Yulo ya amo ini administrator nga nagpakita dito agud magpakita man sa nga suporta sa mga residente dito sa lugar. Karon ang away pagit kay Fred Aljan ni kay Frederick nagluntad man kay bangod wala sang papel nga ipakita ang City Legal, pero nagka-claim sila ya nga may demolition order sila kay Fred Aljan ni kay Frederick. Ang mga residente dito sa lugar nga katapo masang Hiligaynon Sectoral Council man ni kay Fred Aljan nagahambal ya nga kinahanglan sang court order kay Fred Aljan, pero gina-insist naman niya sa City Legal nga hindi na kinahanglan sa court order kay ang pinatindukan sa mga balay sa mga residente is a private property nga ginapanag-iyahan sa karon sang PCSO Negros Occidental. Kay ina nga area kay Pagodzan, patindugan ina siya sang opisina sa nga PCSO. So given nga isa private property, wala na nagkakinahanglan sa court order, kundi demolition order na lang yan. Nga amo na sa karon ang ginauyatan sa City Legal Office kay Pagodzan, no, nga para sa pagkandak sa demolition. So the only way nga ipauntat ni o kung ipahamper ini ang demolition order sa sunod sa kay attorney sabi, kinahanglan may TRO ini ang kapanag-iang nag-ilistar dito halin sa korte o kung na ano kanina inang ang restraining order Black Kevin Aljan nga para i-counter dito ang demolition order nga hindi matayon ang pagdemolish sa mga residente dito sa lugar. Karon kay Fem El Jan sa naghinun-ano naman niya si Attorney Sabik kaga si ano ni retired general na Levy kaupot ini ang nagapakilala nga administrator kay Fem El Jan kay Fem Eric nga nag-okay na to sa baba for the demolition. Pagbalik nag-ibwal na naman ang ikaduwang hukta naman sa kinagamok kay Fem El Jan tugtog nga nagabot na sa mga bato ang mga residente kag dito na kinsikway naman sa mga residente dito sa lugar na inang lalaki nga nagpakilala ng administrator sa Tag-iya Kaduta hindi naman katapo sa ila sininga grupo ang ila pagpati kinpadalalan dito kay Fem El Jan agud magsamong-samong maghatag sang kamok maghatag sang rikot sa kung ano man ang proseso kay Fem El Jan ni Fem Eric no, sa ining demolition. So may ara kita dira bala sang video niya no ining lalaki naka-portrait ina sa kang nakablood kay Fem El Jan ang iya sininga pahayag kag dalaya ang libro nga halin sa Supreme Court kay Fem El Jan no nga gintago allegedly according siya gintago kuno sa mga Marcos kag inang mga libro nga halin sa Supreme Court ang kauntan sina mga titulo kay Fem El Jan kay Fem Eric sa bilog ng Pilipinas nga mo na niya ara sa iya kasi sila ang nagapanagkiyasang tuta sa Pilipinas si Pampleta kay Fem El Jan.
2: Okay, go ahead.
15: Sir, sa kalawigon na sa mga ginapakasang mga demolition operation, clearing operation, doon subok talang ka nakita?
16: Kaya pag walang kami nag-implement, kaya because nga at the time ni, hindi pa insakto nga magawa ang tag-iya. Kaya because tanan nga kontra is oligarch, gobyerno.
15: Tag-iya sang ano, sir? Sang? Tag-iya sang?
16: Sang 4136. Titulo de propiedad 4136.
15: Sakop na ang ano?
16: Kung gamiton ta ang king ang hasyenda Pilipina is Indonesia ato na. Kani kay Republic of the Philippines.
2: Tiway na. Son? Sa Pilipinas na ato niya. Ti subong adto di pagrisyo mga buni ka gamon ni sila ya. Tagiyas la ka Pilipinas ka budlay ni.
14: So ako na kayo ba dyan, i-check na lang.
2: Atun lang yan, kung huwag ka bang legal personality, do huwag ka ginaguro na rason para magdagay balabang. Tanawon ta sa kumagayang mayo, tiyempo, kung narapa. So salamat, Gison, kimabalik ko sa Palawan.
14: Sige, kayo ba dyan, so i-check na karoon ko na padayon nun, pani ang demolition or the next day, ang pagdemolish sa mga residente dito sa lugar, kayo ba dyan, and kayo ba so mula tanay, balita na itong gikan sa Bacolod City Government Center, kagredulo sa inyo sa Kaluan, sa Mighty City Survivor of GTX 700. Doon po tayo si K5 Vincent Curalde, hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko ang galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balik kita sa itong nga sister station dito sa Palawan for more updates sa Salingang Matryon.
17: Ang mga himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Now again, ulitin.
2: So, okay na. No? So, ito mga kautunan. But yan, takaroon sa ito. Trying to connect with our K5 News FM Manila para maka-coordinate kita sa spokesperson sang K5, sang Philippine Coast Guard National Office para mabalaan tanugang mga update nanungod sa pagkasunog sang barko. Subong sige paso sa barko, K5 Ethan and K5 Adrian and K5 Riniel. Sige pa itong aso-aso sang barko and may reported 40 ka mga survivors. May nagkala-injured. Amo nang aktual nga barko? Tanawan niyo na subong. Sige pa ang, this is from Philippine Coast Guard, no? Nga report, sige pang aso. Ang initial report kina ba tunta, daw nga subject for confirmation, may ara nga naglupok ng mga ka-K5 nga tanker sa sulod nga karga. Wala lang kita kabalo ko na do ang dalom nga rason di but we're expecting nga kada kabay pa no di lang magduga nga na mga reported nang kadamatay so may 45 pa ka reported missing ay sa board tanawan nyo lang nagasuaso nga barko ni nga gina-report naton Lakina sa ato naman nga Tande broadcast bantayan ta karon kay kumalabot ang Philippine Coast Guard base makatag sila sa aton sang initial investigation para sa aton nga mga palangga na magkauturan. Basi may mga himata kamo to, ginatingwaan sa K5 News FM Palawan nga makuha ang mga pangalan sang mga biktima. Basi kung may mga himata, bla kamong ari diri, no? Nga diri naga o kon nalakip sa mga nagsakay to, mo hindi lang. Halintos Manila mo, Hibaloon to, 1 PM. Sige, check na to ng pinaka-latest karon ha? Sa ato naman yung pagpangalagad. So later, tingwaan ta makalabot karon by 1 o'clock pa available ang aton saling bisita from Philippine Coast Guard National para makapamangkot kita dugang. Kung bala, what really happened? May proper inspection ba lang ginimo prior sa natabo ng paglugda o pagsunog sa barko? Why may siya nalugdang actually? Pero sunog ining barko sang MV June Aster. Kaya mo nang pinakalitas karong bantayan at ibang pang information dali lamang sa K5 News FM Philippines. And sa iluhan ko si K5 Arf Amores, dito naman sa area sang Kabangkalan, may mga gang dito nga nagkaladakpan o nakwaan sang Shabu. Bisan di na lang ito sabong magkanto, grabe yung kinagamo ha. Ang Shabu sabong dogalap na, pati sabukin, dogasaka na. That's why ang kabataan nyo, tuluan nyo yung kabantayan. Kay base, makibot talang kamo one of this day. Bata nyo bala, mata nila, gatururong na. O hindi gani, tingala mo, bata nyo po ay nagatulong-tulong. Kag ang pinakadalikado ko malulong sa droga, kay why na sila kilala. Bisan membro pa sa ilang pamilya. Why na sila patawaron? Ha? Nami tulog mo yun, basi iawon ka nila, munang pinakmudlays ta na. No? Munang pinakmudlays. Check ko si Arf, para matutukan ta rin. Kag mauntat, ano ini nga gang na nag-exist na nag-involve sa illegal drug operation dira sa area naman sang Kabangkalan. Eh, barikanta, no? Bagurabi, gaupon sa aton subong si Ma'am Anabel Santisteban, birthday gali, no? Prayers for Palawan, Mercy Martisano, ayas na subong, nag-aasopaya sir. Yes, grabe gidya, no? May mga kilala ka mo, tumasin may mga mata, may kilala ka mo na nakasakay to sa Marco, atos Palawan, pabalaan nyo lang kami. Para makontakt ang ilang mga himata, kung bala tuod gibla, nakasakay sila, whatever. Subong lang ko si Mercy Martisano, yak bati may tigiyang Pilipinas. Mapile ka dapat, mapauntat mo niyang ang himoon ng demolition, kung may arak ka nga tiyaro. Alang-alang manoy si Arp Noy. Kung alang-alang na, it's okay naman lang, kung doon siya ka-signal da. So mga ka-K5 standby ka mo karoon sa unto, base matingwan ta malabot kag maging kaupo ng Philippine Coast Guard National Office na nung ilang investigasyon na nungod sa nga bagay, kaya na-notice nyo, antes ka mong magsakay sa barko, di ba may mag-onboard nga Coast Guard? Kag may nag-check, kag nag-secure sang sitwasyon. Kag ginatanaw ko bila overloaded, properly secured ang mga cargo, ano ba lang ginahimo ang inspection sa Philippine Coast Guard every time yung layag ang mga barko? Whether it is a RORO, commercial vessel, fast craft, o barko, may standard operating procedure na ginapatuman ang Philippine Coast Guard mga kakipan. So sa ato naman yung magkauturan, standby ka mo and this coming Sunday, gina-invite ang Tanan Noy, patira tanay ang ato nabing special nga event this coming Sunday ang K5 News FM NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Aring among yung papakagda sa inyo, kit anay talas dos, ha? This coming Sunday, dira yung mga ka-K5 sa SM City Bacolod para sa sining Radio Broadcasting Competition.
18: The News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes.
19: prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
20: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. Ang.
2: Okay, so mga ka-K5, di pagkalipatan na, mantiantang 12 ka mga finalists this coming Sunday. Grabe, excited na ta. We have special judge, nag-judge sa ilang script writing. And we have 5 actual judges during the live and finals sa SM City. 4 ka mga judges, ang 3 din mga station managers ka mga veterano, ka mga newscaster. Isa professor sa isa kakilalang Mascom school din sa aton sa Visayas area. And of course, ang atong special judge is a veteran. No? Ang special judge na nag-judge sa mga script block, veterana, madugay na nagtrabaho sa media, sa television, and even karon nagatudlo naman sa isa kabalutuan kag universidad. Di sila mo ang mga mag-husgar kag magapili kung sino mga kampiyon magsulat sa script. Kag sino ang kilalaon nga best male newscaster, female newscaster, best reporter, and of course, ang ato naman best in clinica infomercial. Okay, pasalamat kita support sa ato mga sponsors. Salamat gid sa kay Dr. Amil Uy, Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center, ang D3 Bio Mighty C, and DDX 500 and DDX Coffee Mix. Upod ba ng aton yung mga major sponsors, si Mayor Salvador Badig Escalante, Congressman Javier Javi Benitez sang 3rd District, and of course, araman si Mayor Greg Gasataya and Congressman 3rd Esporte Marañon. Wait at the Champos program. Ta, salamat for being with us. Standby na. Kita na kita this coming Sunday. Atong programa, Radio Broadcasting Competition sa SM City Bacolod. Look for restaurant. Ang the best nga Cantonese restaurant. Dari kag sumong man Acacia Hotel. Muna nga itong mga official partner, STI, West Negros University, ni Dr. Mark Molina. And of course, ang Green Lilies Flower Shop. Salamat sa bulig. Hilway. Tugin sa Hilway Spa. No? Nami nga spa ni Hilway, no? Sa Silay. Dito ta pamasahe niyal. Pahin ito tiyempo sa mga program. Tandaan. Ang kabuhi ta sa kalibutan, hindi tagin mapaktan kung saan o ang aton kalapusan. So we have to make the best out of it. Ah, kinanglan ta maghimo sa mga mayong abutang. Kang likawan ta magsakit sa balatyagon sang iban. Sa paala naman sang Alcon regular partner Eric Tenderefia. Ako naman si K5 Aljan Castaño para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
0: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit sa akong tutumla. Salamat sa Mighty C!
21: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako si Anika, kulayan ko mangigigigali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
21: Mighty C! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
22: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis, wala na magbalik.
21: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
23: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix! DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
21: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin disease.
21: DTX Beauty Soap.
26: Mabakan sa mga butika.
21: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
27: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig na performance.
27: Ga! I-shoot na ga!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at

Olongapo City, 94.5 K5 News FM. Calripo, 95.7 K5 News FM. San Jose Antique, 100.9 K5 News FM. Rojas City, 97.7 K5 News FM. Dumaguete City, 88.7 K5 News FM. Iloilo City, 95.7 K5 News FM. San Carlos City, 89.7 K5 News FM. Sagay City, 102.9 K5 News FM. Kabangkalan City, ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa ikaayong lawas, programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information,

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagidait, pagpakamaayo, mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga healthy nga mga suplemento nga dapat natin i-take adlaw-adlaw para manatiling aton nga lawas healthy. Na bawal kag mahal magkasakit. Tanan, apektado ang aton mga mahal sa kabuhi, ang aton mga ginikanan, ang aton mga kabataan, nagawuri sa imo kung ikaw magmasakit. So, tutok lang sa sininga programa kay damo mga tips, mga healthy tips ang ihatag sa aton mga partner. Upod naton sa aton nga programa si Brad Paul, Sir Jean Paul Generoso, guwapo, nami ang long sleeve niya, basi kung may mga gutok na dara, kag daw kinanglan mo i-dispose, ari lang ko, Brad Paul.
2: General, dugani madulaan kag inskalar mo. Yan na yung aton nga benefactor. Duga ka pigadua na.
1: Wala.
2: Plus ka binger na lang.
1: Wala. Ang ako niya kay tungod nga nanamiang ko sa imo nga pulo. Okay, upod mo naton sa atong nga programa,
2: Sir Boy. Kristiyano ni?
1: Ha?
2: Pang-Kristiyano.
1: No, no, no. Kaya tumod nga Christian Dior abi ang imo nga. Nga okay. Ihatag ta ang panahon sa aton mga partner. Brad Paul kag Sir Boy, mayong aga sa inyo nga duha. Brad Paul.
3: Good morning, Engineer. Marik tara ta guru Engineer.
1: Okay. Ah.
3: Alas 9 bikin si na. Oh.
1: So gadali gid sa Sir Boy.
4: 9:05 pa lang kip. Ano yung 7?
3: Ano yung 15?
2: Sinala, kung dudali na mo yung lecture.
1: Dudali. Ipasunod doon naman na sa Lunes.
3: Abi ko, naidasig na ko din ba? Lakad na ko ba?

0: morning, Sir JP. Bad Paul, good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang nga Slow Loves and KSS supporters, mayong aga sa inyo. Ha? Salamat sa pagpamatik, ha? Staying with Isil no for the longest time. Namumuyog mga original yung mga loyalists sang Isil no. Kapay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, the super antioxidant that protects your cells from oxidative stress caused by free radicals. Ini mga free radicals din alena, alin sa mga pagpulaw-pulaw nyo, alin sa bisyo nyo, alin sa mga unhealthy foods yung mga chemicals sa pagkaon mo. All of this contributes to premature aging. Oh, abnormal nga pagtigulang sa inyo selula. Kung tigulang ang selula, most likely tigulang man ang function sa aton lawas. That's why kailangan naka DTX 500 gid no para ma-alleviate ni no magaan alibyo ang ginatawag nga oxidative stress sa aton lawas. Ang paaman kampyon sa mga diabetic kay gapanubo sa blood sugar kay may ampalaya extract ang ginatawag nga DTX 500. When it comes to your immune system, wala na vitamin nga mas na pada kundi alkaline na vitamin C. Anong pinaka the best nga alkaline vitamin C? Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imulawas para makabato sa mga tawag ng mga micro invaders kag sa mga ma-check ang mga anomalies sa sulod sa lawas mo, mga cancer forming cells, ma-check na yun sa immune system mo. Kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman nami ang skin. Kampyon, kampyon na ang collagen production, nami ang pagsaka sa glutathione level, that's why gaputi ka, gahamis ka pa, healthy pang immune system. Kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C, when it comes to your eye care, when it comes to your eye health, wala na ibang kundi eye care gold. Tanda na ngalan, eye care gold, rich in vitamin C, vitamin E, and bilberry extracts that basically helps maintain the health of your eyes. So, kung gusto mo ma-maintain ang imo 20/20 vision, gusto mo makabawi si mo mataki pala computer ka, cellphone na pero may ginakaptan nga ginatulok mo, mag eye care gold. Kung gusto mo naman i-relaxing mo mata from a tiring day, mag eye care drops, no? So, paris na eye care gold and eye care drops. And kung tatang kaso o bosip on kagilanat, nga uso subong, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, no? Salamat, Sir Boy. Kag proceed na kita sa exercise para nga maging healthy. Labi na gid mga tigulbam. Sir GP?
2: Makatigulbams ka mo, ha?
3: Grabe ka mo, ha? Grabe ka, engineer, ha? Grabe ka, engineer. Now, dili kita sa mga pamaagi. Ano ka lawig ang exercise? Ano ka lawig ang exercise ang nimo dapat, engineer?
1: Mga 3 minutes?
3: Wiki naman yan katama.
1: Ako wiki naman.
3: Dapat yan mga short time. Short time na ang imong exercise, engineer. Kinanglan mo lang 150 minutes kada semana.
1: 150 minutes.
3: Pila na, be?
1: Divide by 7, eh.
3: Ha?
1: 150 divide by 7.
3: Mga 2 hours and ni half. 60, 120, oh. 2 hours and ni half.
2: Pagsimulon si engineer sa numbers.
3: Engineer na gani na.
2: Engineer na
3: yan. Sa una. Bueno, ma-practice. Now, arena. So, ang kinanglan ng engineer is 30 minutes of exercise every week. Tandaan ha, sa mga idada, 30 minutes of exercise every day for 5 days.
1: Okay, 5 days a week.
3: Give yourself relaxation and rest for 2 days.
1: Okay. May kilala ko ba sa GP, gine-exercise siya mata niya, pero misa ga-tulok sa wala.
3: Bulag na sa subong, ito slow kinesis niya.
1: Gani!
3: Uh-oh.
1: Exercise siyang mata niya, bla. Sige.
3: Now, so 30 minutes ng exercise, kada adlaw, ano ni nga mga exercise? Nami para sa mga edad engineer is walking lang gin.
1: Walking, okay. Sa may mga edad.
3: Hindi na magsagid lagan-lagan.
1: Mm-hmm.
3: Ang ining lagan-lagan, engineer, molo marathon, impacting ina sa imong soul sang tiil, sa imong ankles, sa imong knee, nga mga joints, sa imong hip.
1: Mm-hmm.
3: Imagine bala kung dako ka pag tambok nga may edad na, bugat ka, gina-bear nga weight sang imong soul, sang imong feet. Bugat.
1: Imutuhod.
3: At imong ga-act as shock absorber sang kada tupa mo sa dalan.
1: Ang cartilage, ganipis.
3: So, hindi sa nami. And if your goal is fat burning,
1: mm-hmm,
3: para ka lang dapat sa 3 kilometers per hour.

0: walking lang yung change na. Slow pace nga walking. Sinami na na. May exercise mo na ang imong legs, ang imong tiil,
1: mm-hmm.
0: Ang imo kamot, kitiga, wadjog-wadjog pa da. Ang imong hip joints, no? May exercise mo na. Ano pa? Kinanglan mo pagid, before walking, flexibility exercise.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ano ni siya? Bisan mga 3 times a week lang, flexibility. Amo ni siya ang inat-inat, Blengener.
1: Mm-hmm.
0: Oho, inat-inat. Naton mo na da, ang imo. Oh, inaton mo gid ang imong tiil.
1: Okay.
0: Oh, inat-inaton mo na siya. Ang hita, engineer, ginainat na. Oh, ang imong
2: mga muscle da.
0: Oo, oh, okay, parang nga ma-spread mo ang imong legs. Kay kun hindi, engineer, apektado ang imong range of motion.
1: Oh, uh-huh.
0: Range of movement. So dapat ang pinaka-grabe kinanglan tagid is your shoulder. Oo. Ang shoulder mo dapat exercise mo ni siya.
2: Ma-prusin shoulder
0: da. Oo, ang isa sa mga kabudlay gid ayon nga injury is your shoulder kag ang simo nga knee, no?
1: Uh-huh.
0: So amo ni. So ang shoulder mo gener exercise mo na, stretching your neck as well. Magpakilid ka bi, ano mo na. Inaton mo na ang imong neck para nga hindi ka mag-stiff muscle sa kilid, hindi ka mag-stiff neck. Now what else? Ano nga mga exercise, engineer? Saling ko na, pwede ka nga magbisikleta kung kaya pa. Pero kung high risk sa imo nga magbudlay sa bisikleta, bina, kung matumba ka bla,
1: mm-hmm.
0: May tumba. Kalin sa akon nga daan, magbisikleta ko yung para sa tagaas kina yan. Racer.
3: Racer.
0: O, kagdag ko nga mountain bike.
3: May ara na, sabong, nga muna ka gumay.
0: Sang una, racer ko, taas.
3: Mm, taas na.
0: 5'7", 5'8", ba lang nga height?
3: Club. Anyway.
0: Oo, oo. Then, amo na, imo yan, tatlo rita. Mm-hmm. Yan ni si Mang isang inablos.
3: Po, taas ang bangko.
0: Panilhig.
1: Mm-hmm.
0: Pwede.
1: Oh, pwede na. No?
0: Pulo panilhig ka da.
1: Ay, may interject kayo, Sir JP. Oh. There is a study in Japan, no, nga lawig ang kabuhi sa tao to. Kasi they ginapabayaan nila ang ilatigulang to do their daily chores. Ga panilhig sa balay. Ang ina-avoid lang da, ang magsobra kaduko. Not only for hypotension, but base mag-ungad, kipigaw na ang core muscles, no? Uh-huh. So, sakto na, Sir JP. Moving on.
0: Oo, panilhig, panilo sa balay, ay ining climbing of stairs bala, as long as ma-secure mo lang imo footing, kag imo nga may handlebars, kung tabing imo nga agyan, nami ining pulo panaog sa agdan. Pero basta, kuhan nyo mabasi, gaugod-ugod yung atigulang nga daw mga tumba, na pilito nyo sa kapnaog sa agdan. Man,
2: ako ginapanawagan ko ni Sir JP, kung isa galakat ko bala sa SM,
0: nagaduyo nga si Pabato.
2: Galakat ko, saka, panaog, libot-libot. Pero gusto ko gani ginapanawagan ko basi gusto mo mag-upod sa akong da. Malakat lang tiya. Tapawis na iya, libre pa mahaw, Sir JP.
0: Nagbag-o na gid siya. Sa una lang yung malagaw, tama, road trip, tama, sa kahit sa lakyan.
3: So una ang halit, sabong kat sa katapusan ng halit.
0: Magsumba.
3: Magsumba.
0: Nan! Mm-hmm. Sumba, engineer. And then ano pa, pwede man na nga dance sport. Kay Mami Junisya bala, sang una bala. Kay Marimo Junisya bala, Pacquiao. Gadlo dan sport siya.
3: DIY ka man sa una, Sir
0: JP. Nang expert ko da, Sir Boy. Galing yung tiis, ligoy, mabalik ko hip-hop.
3: Hip-hop?
1: Okay.
0: Hip-hop, no?
3: Mamahaw ta karun.
0: Then,
2: hindi mga native dance a bit.
0: Yari, Junero. Balo ko na sobrahan kini, swimming.
2: Pero may kuya ga-swimming.
0: Gani. Medyo swimming, okay?
3: Yeah. Hindi niya pagsimulon ang swimming. Oh. Number one, when you're in the water, biskan mo at ang feeling mo, ginakaya, tungkol sa buoyancy sa water, maka-exercise ka.
2: Correct.
3: Kay ang water ang ga-support sa imo.
0: Kag less injury.
3: That's why. Ang ginatawag nga hydrotherapy exercise sa States, no, sa ilato ni Sir JP, kag sa Europe, is really popular, okay. No? And besides
0: ang
3: that,
0: ang sa una, paborito ni Boy, sa una, ito naman tayo, sama kami, magtigulang kami, makakuan kami, maswimming kami. Sa lamisa. Kami ni Neil. Neil, kasi yan. Kamuha mo na blagi mo.
3: Why tadi ka promote sang sugal, no?
0: Ang madjong?
3: Ang madjong?
0: Gapa-sharp memory.
3: Gapa-sharp sang memory, cognitive exercise. Kag nami kay may movement ang kamot.
0: Ang kamot. Sensation mo. Ang hiram.
2: Pero na,
3: social.
0: May interaction.
3: Social interaction.
2: Okay.
3: So, complete na ang package kung except na ang lain ng da, kung gataya.
2: Sir Boy, ang imo yan ang pelvic exercise, ano na ya?
3: Kegel? Ano naman na yan? Ganyan, kegel exercise.
2: Oo, ganyan.
3: Ano na siya, engineer?
2: Hindi, ginakuan mo yun, do, gina... Siling nilagay ko nung muscle control something amo na blado.
0: Kita mo, ginigaan niya ganyang lain niya nga.
2: Tiga nini, ako ginakontrola mong lawas mo.
3: 80 anyos ka, makegel exercise ka pa?
2: Ti...
0: Mamadjong ka na lang.
3: Mamadjong ka na lang.
0: Wala niya taya nga madjong. Amor, sorry yan.
3: Hindi niya sugala.
0: Diversyon niya. Hindi niya sugal.
3: Ang ginataya lang dayabi pamahaw akong bumawon ta karon. Okay. Anyway no, moving on. Kanami isang lecture ni Sir JP because when you're old no, you need to basically maintain the health of your muscles. Remember, mag above ka 30 or 40, I forget the exact age, gamat-amat na degrade ang imo muscles. Ang muscle mass mo ganubo, ang ganubo, ang ganubo. Uh-huh. In order to maintain that, you should have physical stress. Ginambal nila but be careful about that because ka mga tigulang ta basi hindi na kaya. So hindi nyo pagpilita ang mga oldies nyo da, mga senior nyo da nga maglakat isa ka kilometro. or magtawag sinigani ni or mag
0: maraton.
3: Magmaraton kay hindi na sila kasarang. Ang ilan ay dapat mga exercises is really made for them. That's why it's really good to consult with physiotherapists, mga PT, mga ginatawag nga occupational therapists para at least magaan sa ginatawag nga safe exercise na ma-maintain ang ilang muscle mass, ma-maintain ang ilang endurance, ang ilang cardio without the risk nga masobrahan sila exercise.
0: And above all else, pabakudon gid ang antioxidant.
2: Nice.
0: Kung nagaedad ka na engineer, hindi na mo na kadamo nga antioxidants na produce ni liver. Hindi na mo nakadamo ang imo nga mga nagabantay sa imo nga lawas.
2: Correct,
0: Kampiyon gid nga DTX 500 ang imo permi companion, especially nag-exercise ka. When you are exercising, you are producing more and more free radicals. That's why couple DTX 500 and Mighty C with your daily exercise. And of course, hindi lamang ini-exercise ang imo nga bantayan kay kaayong lawas, part of your quest to being healthy is safeguard mo ang imo nga lawas batok sa mikrobyo, dra nagasulod ang D3Bio. And dugay, let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
2: Sir Boy,
3: kampiyon ng blind pass.
2: Before ka bala magambal, about sa D3Bio, may migo kuya, nga nag-confirm gid, sila niya, 7 years na ko, adlaw ga takes ako no, sining tatlo ng super trio. One time,
0: hubi pa sisimulan tawon subong?
2: Hindi, subong, nagpa-check up siya.
0: Okay.
2: Kay iban may mga connotation bala na kuno maguba imo kini. Ang natabo di wala gid ya guba.
3: Okay.
2: Wala gid ya guba ang iya kidney. Kag nakita iya nga nagnami ang iya pamatyag. 7 years sa tuloy-tuloy. Every day nag-take sa primero twice a day. Subong nag once din niya kanami ng pamatyagan niya. So congrats sa aton nga D3Bio Mighty C kag D3Bio, Sir Boy.
3: Congrats naman siya, no? Engineer, no? Subong adlaw sa talk ni Doc Surihanta ang aton immune system. Kasi Surihanta man ang ginatawag kung ano bala ang bag-o nga pagtuon. Kung pilagid bala ang ginatawag nga immune cells mo. And how much is that compared sa aton total cell population? Permitted din ginambal, so na 1% lang ang immune system ta. Kumpara as out of 100% of total body cells, our body only consists of 1%. But the recent study shows nga medyo nagtaas-taas, engineer, no? Kung ang total cells subong sang human, ang tawag is around 30 to 36 trillion human cells. O kadamo, gali, no? And mas damo ang lalaki. Kung lalaki ka, 36 trillion. Kung babae ka, 28 trillion lang. So, meaning to say, the bigger your body, the more cells that you have. It correct follows. That's logic, no? So, kung pilada kuno ang porsyento sang ginatawag nga immune cells na or the cells of our immune system.
2: Or fighting cells.
3: Or ginatawag nga protective cells.
2: Protective
3: na
2: cells.
3: It's around 1.8
1: trillion to 1.5 trillion cells. Uh-huh. So meaning to say, if you're gonna do the math, nagsaka-saka siya, it's only it's nearly around 1.5 to 1.8% na, no? So this is ini nga bagay, ah, makita ta nga bis, hindi na one on one agli ang aton immune cells. Meaning to say, damo mag 1 is to ano ginainis na tawag, 1 is to 60 man gapon kung talahon mo, no, ang ginamantayan sini. And there are different kinds of immune cells. No, amo nang storyahan ta subong kay kanang nasuyahan ta ni mga soldado ta sa aton lawas, kay amo ni ang ginatawag naton nga mga protector sa aton lawas. Anong pinakadamo? Ang pinakadamo amo ni nga tawag nga neutrophils. This is the foot soldier of our body. Kumbaga, kung sa army, amo ni ang first line of defense. Damo-damo ni sila, 55% to 70% of your 1.5 billion to 1.6 trillion gali nga soldado, soldado sang lawas mo are neutrophils.
2: Neutrophils.
1: Ha? Ano ning ila gina, ano ning ila ginahimo? First responder ni sila to acute bacterial and fungal infection. Una ni sila kontra sa ginatawag ng mga sulod sang virus mo. Ano, paano sila magpatay sang virus mo? True, ginatawag na nga phagocytosis. No? Ang ginatawag nga phagocytosis, ginakaon Manila. Mm-hmm. Ang ginatawag na engulf Manila ang mga foreign invaders such like bacteria and fungi sud sa lawas mo. Kag may armas sila. May ginatawag silang antimicrobial enzymes para malipong nila ang ila kontra kag makaon nila. So among ginis lapern, may mag-sampon, may makasulod nga microbios imo, una na maabot ang ginatawag mo nga neutrophils. Ang kadua, ano maabot? Amo na ni mga higante. No? Amo na ni mga higante nga gapang suyop. Gapang suyop sa ginatawag nga mga cellular debris, mga foreign substances, and including those harmful microorganisms o ginatawag natin nga pathogens. No? Amo ni sila yung release ang cytokines. Ang cytokines nga ini, amo ni ginatawag nga inflammatory signal nga malata sang imo ngina adaptive immune system cause your neutrophils and your macrophages parte ni sila yas ang depensa sang lawas mo nga una-una gid innate ang term, no,
2: so, meaning to say ang ila function ni rapid defense against bacteria.
1: Oh, unag ni sila ya. Ang imo to yung mga T cells, to yung mga B cells, to yung pamahaw pa to ari na niya mga macrophages,
2: mga first line of defense.
1: First line of defense, no. And ano ang paborito nila nga vitamin? Amo nang mighty C, ang vitamin okay. C, no? Oh, so ano pa ginaupod nila? Amo ni nga tawag nga dendritic cells. No, ini nga dendritic cells nga ini, amo ni sila ya ang ginatawag nga manukulikta sa mga nagsulod sa lawas. They are collecting cells, kumbaga, they collect the debris sang ginaaway ni macrophages kag neutrophils kag ginapakita sa imo ginatawag nga adaptive immune system, particularly your B cells, no?
2: Mm-hmm.
1: So ginapakita na to para mga baloy, kilala nyo ni siya?
2: Mm-hmm.
1: Kilala nyo ni siya?
2: May araw na sila na iyang mga
1: kilala, kundi kilala, mambal ang B cells nga titon anta.
2: Okay.
1: Kung anta kung paano, kung kilala, ay may
2: araw na may dita na tanas
1: siya. May armas na tada para sa iya. That is why, nga importante gid, nga in tip-top shape, ang imo innate immune system. And your innate immune system, kiss us, okay na. Kaya yan na.
2: Mm-hmm.
1: Kaya yan na punduhon ang ginatawag nga pag-invade, ang pagsulod sa mga ginatawag nga mga kahalalit, nga ginatawag nga microorganism, virus man na, bacteria man na, fungi man na, and parasites. Talking about parasites, may isa ka specialista da nga immune system. Amo na sa ginatawag nga eosinophils, no? Ini nga eosinophils nga ini, iyan niya specialty ya, lugay. Ha, lugay ni ginalagas niya, mga multicellular parasites, mga tawag ng mga bitok da nga ga kawat sa mga nutrients ang imulawas.
2: Kag nagakos ang allergies sa imulawas, so.
1: And those are still part of your innate immune system. Pero ang pinakabakod da, ang pinaka-idol ko da, amo ni ginatawag nga natural killer cells. Ini nga natural killer cells nga ini. Ano ni siya, kumbaga, scout ranger?
2: Mm-hmm.
1: Navy SEAL sa Amerika. Kumbaga, part ni siya sa immune system mo, pero ang O'Brien ni do iya ka-adaptive immune system. Meaning to say, it has the ability to find viruses, bacteria just by looking for abnormal markers. Kaya ini nga mga bacteria ini mga virus nga ini magsulod ni sa lawas. Tungod ni sing ila panit.
2: Uh-huh.
1: Ga release ni sa chemical signals.
2: Uh-huh.
1: Once gani makita na masimutan na ni natural killer sa ginapangita na sila dayon.
2: Ginalocate nila dayon kag patyon.
1: Mapatay ini natural killer cells nga ini gadamo ni siya. Gadamo ni siya kunami ang imo tulog. Nami ang imo diet.
2: Uh-huh.
1: Importante gini siya kay kumbaga naka full battle gear ni siya. May dala ni siya pang tuslok. Sa ginatawag ng mga viruses. Pag tuslok sa virus, mayroon siya hilo. Dudagom niya ang iya tuslok. No? Nga, through na sa tuslok niya na dudagom, gagasulod ang enzyme niya. Nga masulod to sa virus, sa lawas ng virus, kag mapalupok ini.
2: Ang terms na is penetration. The lain nga meaning naman, penetration. Ginapenetrate niya ang cellula.
1: Among ginaiya mga words nga hindi ginya magkwa sa ulo mo. Correct na, no? Ha? Ginapenetrate niya ang ginatawag nga cell wall sa mga viruses kag bacteria kag hiluan para ini mapatay.
2: Correct.
1: So, kumbaga, specialist ni sa natural killer cells. But talking about specialist, ang mga specialist kidya amo niya ang mga innate, ang mga gigiginga na tawag mga adaptive immune cells, no? Amo ni sila yung mga B cells, amo ni gimo sang imo memory cells para madumduman kung sino ang sulod sa lawas mo, your T lymphocytes or your T cells.
2: B cells.
1: No? Amo ni mga tawag nga mga kumbaga ya ano na no grupo na yang special forces no lalo na ang cytotoxic T cells, ang helper T cells and your regulatory T cells. Kung ang cytotoxic T cells amo niya ang kumbaga ang pang finishing sa kontra, ang gapapundo sa gira amo niya ang regulatory T cells. I remember hindi kananlan ang aton lawas gagira, that is kumbaga, dapat acute lang ang inflammation. Hindi dapat chronic. So, dapat healthy ang regulatory T cells mo. So, din bala gasunod ang D3 bio diri. Ang D3 bio, kung ang immune system ta may innate kag adaptive immune system,
2: okay.
1: Gasugod ang ubra pagdipinsa sa lawas, ang D3 bio ya pagsugod pa lang. Asa matapos ang gira, ara na siya.
2: Ara na siya.
1: O, meaning to say, it will help your macrophages up to your T cells, up to your regular T cells, helping them perform better, not only that, but also assisting them. Or kis agani, ang medium chain fatty acids, kaya nang imunolorin sa lawas, ta, amo na lang nakakapatay, kipigaw ng immune system.
2: Correct.
1: Ha, kiway ka bigam ITC.
2: Mm-hmm.
1: Why kabi bisyuhan kabi, why kaga DTX500, pigaw ng immune system. Ang D3 bio na lang bahala sina magdepensa through its medium chain fatty acids and through its monoglyceride derivatives called D3 bio. So di ano ba lang lesson that for today? If you have your immune system, take care of it. Nugay pulaw.
2: Oo.
1: Nugay patama bisyo, nugay patama inom, ha? Inom permi mighty C, inom permi DTX500 para hindi ini mga tawag nga maapektuhan sang oxidative stress. Remember, your immune cells are still cells. Apektado man sila gigapon sang hilo sang free radicals kung magdamo.
2: Uh-huh.
1: So dapat may ada kay antioxidant. But kung gusto mo yang protection, ha? External protection coming from a food supplement, might you, ah, this is not a drug, this is a food supplement, ang D3 bio ya ang bahala sina, cause your D3 bio and its monoglyceride, no, ginatawag nga pinaka popular, pinaka kusog, monolorin, monocaprin will defend your body from different kinds of invaders. Kita mo to nga itong immune system may specific kung bacteria, may T cells,
2: uh-huh.
1: Say toxic T cells, may akag natural killer cells, may macrophages, kung virus, among man gapon, no, natural killer cells, kag ang ginatawag nga say toxic T cells, but ang D3 bio ya dalay na etanan.
2: Correct.
1: Dalay na etanan. Pamatyon niya na tanan because of its medium chain fatty acids.
2: Pag isa pa sir boy, nagabulig ni siya paalam sang imong mga fighting cells. Kag nagapakwan, nagapabaskog man.
1: The term paalam is, ang term na natong mga paalam,
2: naging active.
1: Ginapalayo ta ang aton alawas sa ginatawag na autoimmune system.
2: Correct.
1: Kaya ang autoimmune system, autoimmune disease, kaya, I'm sorry. Ang autoimmune disease nga ini, amuna na yung term nga nagmango. Ang immune system, kaya nga, kaya pati ang healthy cells mo, gina-atake yan na.
2: Correct, no? Correct.
1: So, di mo makita nga ang D3 bio is basically a second immune system. Kung tanongon mo, tungod sa medium chain fatty acids, kagsang ginagatawag niyang amondolorin. That's why it's really, really helpful to maintain your immune system, hindi lang pagpabasko gana, nga may maimo man ni D3 bio, no? Because it gives energy. It basically absorb minerals and vitamins needed by the immune system to function properly. But it also assists the immune system.
2: Correct.
1: Assist the immune system against the invasion of harmful microorganism. That's why may tagline. Gusto ko ba lang mag-ayo? Mag-D3 bio. Gusto mo ba lali ka mag-ayo kung tatangkaso o busip on kagilanat? Mag-D3 bio.
2: Okay, salamat Sir Boy. Amo ning pinaka-importante, dapat prepare gid naton atong lawas kung isa nagaluya kita. Rason kung isa nagakasakit kita, kaya atong mga immune system luya. Kag hindi maka-function properly. Jukay so ang D3 bio makabuli gid Sir Boy sa imong kondisyon.
1: Correct, no? Your body needs two things. Three things, no? Major oxygen.
2: Aha.
1: Siyempre ang imo energy source, your glucose, your fats and your protein, and of course a good antioxidant. A superb antioxidant. Ara DTX500. And something that could provide the energy and the defense your body needs. That kasulod ang D3 bio. And of course, mighty C, no? So, kung aga pa, engineer, remember, ano ganyan na story, hanta depende, kung gatulog ka, ganong lawas, ga-repair.
2: Repair and ga-repair maintenance?
1: Di kung sobrada ang repair and maintenance ang lawas mo, damo energy ang gin-exhaust sang imo lawas to repair itself. Kabalo naman ta, kung damo energy nga ginausasang lawas ta, damo oxidative stress sa aga. That's why kanlilanlan kung ano ang bisyo mong taga-aga, dapat healthy na. Dapat magkape ka sa ginatawag nga DTX Coffee Mix. Ang kape, nga may ginatawag nga super antioxidant, may DSE, that basically cleans your system of oxidative stress by enjoying a cup of coffee. Kag ang nami, pagid ni, may double detox engineer, kina detox man, ang ginatawag nga colon mo. So, layo ka sa colorectal cancer, kaya may chia seeds, rich in fiber, that cleans your colon. So, din ka pa, no? Ha? Gakapi ka na, ga-detox ka pa, mag-DTX coffee mix.
2: Ang isa pa, Sir Boy, kinanglantaman, kung may mga bisyo ka bala, doper mi lang naglain, pamatsyag mo, kay tungkol sa bisyo mo, kinanglan mo, kapi nga enhanced, ang DTX premium coffee, Sir Boy, like for example, taas imo blood sugar, reason ini kung kaysa ti diabetic ka, kinanglan mo ya, magkapi isang DTX premium coffee, kaya ang iya yung sweetener Sir Boy, stevia, but nga nun, hindi magtaas ya imo nga blood sugar. So, manami pa sang sabor, kag makabulig niya Sir Boy sa imo nga aga-aga nga mga ginahimo.
1: Ang hindi kayo matawaran sa kitawag na DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ng unod sinay, may ergo tayunin nga nun sa gano mushroom, isa ka super antioxidant that has the ability to revive old and used antioxidant like your vitamin C and vitamin E para mausal liwat sang lawas. Ha? Kontra sa kitawag mga free radicals. So, ideal gini sa mga bisyuhan. Talking about that, may DSE. Ang super antioxidant ka sa DTX 500, ginput lang sa kape. Para makaputik ta sa mga manugkaping ang mga bisyuhan, sa mga manugkaping stress per me, kapulaw per me, o gusto maanli nila coffee kung gusto nila makabugtaw sila, no, for the longest time. So, ideal gini sa mga night workers, no, mga call center, mga gwardiya, mga pulista, mga army, nga gatawag, nga ga-duty kung gabi, dapat ang kape nyo DTX Premium Coffee. Don't you worry sa anli-anli nga na kay Stevia, bali engineer, ang sweetener sini. So, hindi magtaas ang inyo blood sugar level. So, kung gusto ka magprotekta, makunta ang imo bisyo, or you simply want to look young, by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee. Pero kung ikaw yung buringo, taga-aga.
2: Mm-hmm.
1: Kung ikaw yung medyo wala sa mood, taga-aga.
2: Do suplado ka ang dati mo.
1: Suplado ka pa, you're not a morning person, so isli ng kape mo kung hindi mo mislan batasan mo. Ha? Dapat ang kape mo, pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee rich in, ginatawag na itong spore-forming probiotics. Spore-forming, kay wiway niya kakapatay sang init sang tubig sang imo kape or sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics early in the morning. Anong benefits? Nami ang production sang imo gatawag nga happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin. This basically improves your mood. Ha? Ang nami pagid, ini nga probiotics will also improve your digestion in the morning. So ang breakfast mo, ma-absorb mo gid ang mga nutrients and minerals. Da, kung ang imo kapoy, ay imo kape, free bio coffee.
2: Pero kaya nang lantaman, Sir Boy, ining aton lang nga Clinicas Probiotics, may ara nga 80 billion colony-forming units nga makabulig man sa aton nga gut, Sir Boy. The moment nga mag-take kita sini, ang purpose niya, Sir Boy, nga para mapabakod ang imo sulok-sulok. Kabalo ka ang sulok-sulok, ara daya ang bad kag good bacteria. Kung ma-outnumber na ang mga good bacteria, damo sing bad bacteria sa imo nga sulok-sulok, Sir Boy, ti dako ina nga sibuyas Bombay, dako ina nga problema. Kinanglan ta mag-inom permi sang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, maproteksyonan ang imo gut, Sir Boy.
1: Not only protecting your gut, but ang Clinica Spore Biotics will repopulate your gut. 80 billion colony-forming units of different kinds of strains of spore-forming bacteria or probiotics that basically helps in the development or the improvement of your digestion, your metabolism, the production of your gut-derived B vitamins, vitamin B1 to B12. Ano pagid? Ang gapanami sa production sa mga gatawag nga hormones that are needed by our body. Remember, your gut is your second brain. So if you want a healthy brain, you should have a healthy gut. Mag-Clinica Spore Biotics ka na.
2: Ang isa ka mode of transmission, Sir Boy, ining aton kung sa kamot mo, maka-uyat ka balas yung mga higo, like mga nabina sang aton nga mga purtahan, kag kung ano pa. Kinanglan yung mga bunta per mi adlaw-adlaw, Sir Boy. Mga bun kita, DTX Beauty Soap, para malikaw kita sa mga bakterya, isa pa ma-beautify ang atong skin, Sir Boy.
1: Mm-hmm. Ha? Amo na. Na, kang natawag nga DTX Beauty Soap, no? Amo ni ang abon nga may beauty properties na, may antimicrobial properties pa, no? So kung gusto mo, hamis ka na, mumot ka pa, gamot ka pa puti, rich in papain and vitamin C, alin sa guava extract, mag-DTX Beauty Soap ka na.
2: Okay, kung gusto yung mag-healthy ka, kag-nami ang kondisyon mo, bisang tigulang ka na, Sir Boy, mag-take mo Extend Food Supplement for Men para happy si Mrs. Ha? Nag-baskog ang imo pagkalalaki, Sir Boy. Hindi ka mahuya, wala na nag-luloy kag nag-laylay, kundi nag-baskog. Ha? Wala nag-dunglay, Sir Boy, kundi gabaskog si Manoy, Sir Boy. Mm-hmm. So kinanglan mo, mag-Extend Food Supplement for Men, nami man sang blood circulation, Sir Boy. Sa dugo, dira ma-transmit, dira ang mood na sang movement sang mga good na mga vitamins kag minerals na imo ginakaon ma-distribute sa bugos nga labas pinaagi sa dugo, Sir Boy. So mag-Extend Food Supplement for Men.
1: Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon imo blood flow, magpamasahe, no? Magpamasahe kay ang massage amo ning help man not only in relaxing your muscles but also improve your blood flow, no? Ang nami gi kung pamasahe ka, kampiyon ang balanyos. Dapat DTX liniment oil ang sana oil ng bayan, which basically kampiyon ang ginatawag nga init kag hagod na ginahatag ini sa imo mga tired muscles kag sa mga gitawag nga kasukasuan mo da pa magkuha mga hangin-hangin da. And not only that, no, nga gina-relax yung imo tired muscles, it gives you that that ideal aromatherapy to relax your senses, no? Ha, so habang masahi ka, gasulod niyang baho sang DTX liniment oil sa imo, gamat-amat ka relax. Duwi-duwi tulog ka na lalo nung may lavender, no? Ang gitawag nga DTX liniment oil. Ang kampiyon pagidi, pwede mo man imo sa biyahe hilo. Kung ikaw medyo galingin ang ulo mo
2: mabiyahe ka,
1: nga dagat ka, simot-simutan mo lang ni ang gitawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
2: Wala kita timpo, sir boy. Weekend subong Friday.
1: Yes.
2: Dapat ang ato mga tagpalamati, healthy sila, sir boy. Anong mga rekomendasyon mo diin sila makakuha sa ato mga produkto?
1: Maka-order ka mo online sa TikTok kag Lazada, rada mo na official stores ang Clinica di Alternativo. So anywhere in the Philippines, pwede na mo kakuha ko baka sa inyo DTX 500, D3 Bio, Mighty C, and Alkaline Vitamin C. Locally, we have clinics everywhere. Mayari pati sa Bacolod, mayari sa Iloilo, Kabangkalan, ha? Kompleto na subong asa sa Canlaon, mayari ta clinic. So, ma-avail nyo na ang ginatawag ng mga quality products sa Clinica di Alternativo. So, we're going to a weekend. Kalabat kondisyon ng lawas. Dapat naka DTX 500, Mighty C, Eye Care Gold, and of course, kung tatangkaso, ubos si Pon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulueta, Gamble, good morning. God bless and enjoy your weekend.
2: Salamat, Doc Ramela, itong pinarangga nga CEO sa paghatag sininga programa. Informasyon sa ikaayong lawas, of course, sa atong mga, sa atong Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, si Sir Rods Palma, ang atong Station Manager, of course, Sir Reniel, kag si Sir Aidan. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

Hanggang karon, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!

0: ang busog. Bala daw wala, kaya may makwa ang leksyon, no?
1: Oh, eh, po this life ti gani, bay? Hala, kuya labot nga mga kuya, importante yan, may pagkaon ko.
0: Hala, si Desende, asaya!
2: Oh, yeah, thank you for the ice cream.

0: Sa din kahaling burog, ha?
1: Dito sa plaza.
0: Nagano ka to?
1: Nagbulubantay sa mga nagkakatabo to.
0: Ote, ano na tabo to?
1: Ah, si Chay Marites, nga scammer, na scam.
0: Hala.
1: Imbes ka siya manginto, siya pang naintuan. Oo, manama mo na.
0: Daw sa hindi man na mapatihan nga maintuan pa si Chay Marites. Amo na sila dang mga hangkilan nga mga manuginto.
1: O gani, madam. Amo na ganing katingalahan nga manuginto. Ha, manuginto ka na pero naintuan ka pa ya.
0: Ay, ati, basi nagabaan siya eh.
1: Pero labay lang akon, bla madam.
0: Ati, sige labay lang. O hinay lang ha. Basi ba, was pasandad ka na o.
1: Oh. Ayaw ba? Hindi ah. Ba't ko silingo nagapamangkot sa ako ng mga taga-kalising ko? Kung kanday sino ang mga nadala sa BBM scholarship kitag 20,000?
0: Hala, nagapamangkot sila?
1: Oo, madam.
0: Ay, ti, anong sabat mo?
1: Sabat ko yung wala ko yung makabaloy eh, kay hindi naman na yakong trabaho.
0: Very good. Mayo na.
1: Pero sa to ng madam, kanday sino ang nadala sa lima ka estudyante nga para sa BBM? Oh?
0: Ay, sino pa? Kuding lapit sa luwag eh.
1: Ay, ba? Sino nagpili sina madam?
0: Ay, si kapitan eh.
1: Ay, aba. Di kamusta man ang pagpili ya?
0: Ah, ihatag ya pa sa iban, kundi siya naman lang pamilya.
1: Ano?
0: Kanugon pa na yung magkaduman lang sa iban niya.
1: Grabe ba? Di ka na yung sinong nadala?
0: Duwa ka bata ni kapitan. Kagang isa kay na blues ya. Samtang ang duwa, ginahatag ya sa mga uyab-uyab ya.
1: Uy, ama! Grabe ba?
0: Ay, pagusto lang siya eh kung sinatagan niya. Kahit di siya man yung kapitan.
1: Hala, sadya-sadya gini na oh. Wow!

0: Boss Rocket, maseryoso na ko.
1: Maayo kon magsubong sina eh.
0: Hmm. Kabalo ka bala, boss? Damo ang nabisto nga may mga ukon ang mga barangay officials?
1: Nabisto mga barangay officials sa ano? Oh. Blood control man?
0: Ha? Ay, hindi, boss, ah.
1: Sano man gali?
0: Nga ginpangdala nilang ilang kabataan sa BBM scholarship nga tag 20 mil.
1: At ikanukon pa man guro kung magkadto sa iban?
0: Ati, amo man ang gurong rason nila, boss?
1: O, tenong natawo?
0: Sang nabalaho ba, boss, kag nagwa sang mando ang DILG, ginpanguli nilang kwarta nga nabaton sang ilang mga kabataan?
1: Ay, agaya.
0: Oo. Ang iban nga nagasto na nila, boss, ginripan, gid? Oo, ang nagasto bala?
1: Mm.
0: Ginripan na nila, boss. Ang iba naman, gastuhon pa ng tani, pero wala na nila gintandog.
1: Iban ba si style nila na nga wala gintandog kay bistado na mo?
0: Ati, daw amo amo ginaguro, boss eh.
1: O, ti ano dayon, Boy Ramon?
0: Amo ni boss, oh.
1: Mm.
0: Sa banta mo, ano ayan ang rason nga ginbalik nilang kwarta?
1: Natural patay, huya, ka nagidya kung hindi mo paya pag-ibalik ang kwarta. Gapakita ka nagid na iya nga damol ka na wong kagswapang ka kung hindi mo pag-idya pag-iuli.
0: Pero boss, may ara gidya wala nag-uli sang 20 mil nga bata sang barangay opisyal. Bisan ginamulay na sang tawo.
1: Ati, basi kabala nagid na siya.
0: Sa bagay, boss, no?

0: Kay kun maayo ka lang yung tao.
1: Oh.
0: Kag may huya, kag may delikadisa ka.
1: Oh.
0: Hindi po kanya pagdalon sa listahan ng imo bata. Ilang binagin kong kapitan ka.
1: Mm.
0: Kabalan ka na ginaya klase, kapitan.
2: At isa dyan sa jay, no?

0: Bo, grabe galingin dala ni Kapitan Magdalena ba?
1: Oo eh, siya pa ya.
0: Grabe no, grabe si Kapitan ba?
1: Siya pa ya eh.
0: Grabe no.
2: Ako ba lang ginaistoryahan ninyo?
0: Ay, demonyo! Kap?
2: Ano ang ginaistoryahan ninyo, Gadwa?
0: Nakabugtaw ka na liwat, Kapitan Hugakom?
2: Ano mo, o kung anong paglantaw mo sa akong subonghaw, gagatulog pa? Burob,
0: Kap?
2: Ang mga pamangkot mo bala, do binurugin.
1: Ay, Kap! Oh, mayo kayo nakabugtaw ka na, Kap ba?
2: Oo. Eh nga, aman, ano ang problema?
0: Ha? Eh, Kap, gakumod ang taga Kalising ko parte sa BBM scholarship.
2: Gakumod sila?
0: Oo, Kap.
2: Tinulabot ko kung gakumod sila. Pagkumura lang da sila. Wala, mas lagyapon may mo kati. Ako man ang kapitan. Hasta man na sila sa kumod, ah. Wala, mas lagyapon may mahimo kati. Ako yung hari sa barangay ga ini.
0: Lah, sadya-sadyay, no?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Amuto ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglanta ako not only to the senior citizens that I saw but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa iya kay ang balyado kung uamon ang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang ako niya pamatsyagan on that.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo,

0: Budot?
1: Ano man tabagob?
0: Damo ka pagkatupakari diri sa barangay no?
1: Oo man.
0: Kabalo ka kung ano nang ilang atuyo?
1: Oo. Agad mga sisa sa barangay kung kanday sinong nadala sa BBM scholarship.
0: Ay galik ka?
1: Oo.
0: Nga mamangkot pa sila? Wala naging pabalong?
1: Basi ginatago-tago nila.
0: Ay,
1: Matiyagan ko ginasikrito lang para mambal sila nga sikrito para bibo.
0: Ay, Animal!
1: Pero pabayilang gakatabo sa barangay. Ang importante ya subong ang gakatabo kay Nuli.
0: Ay nga, man. Anong nagagatabo kay Nuli, ah?
1: Gakalipay siya mag-istorya sa mga shells nga gabuka-buka. Huh? Labi na ginang taong nagganganga.
0: Aya!
1: Oo, nabugok. Huh? Angin masadya gini si Nuli, ah. Kay sige siya istorya sa mga taong.
0: Aya!
1: Kan ikaw man tabugok para mangin masadya ka. Istorya, walang taong ko.
0: Ala! Aya!

0: Sure nga, bakod ka na?
1: Aho, oa. Bisan, tilawan ta na subong.
0: Ano ang tilawan mo?
1: Ang linuto mo, ah.
0: Ano nga linuto na?
1: Ang pinamalhan mo nga may sabaw-sabaw.
0: Hala, ara ka naman, Norbing di Malunhaw, ha? Ikaw naman ang nag-umpisa, ha? Basi kun mabalda ka naman.
1: No! Never again!
0: Abaw. Basi pasalig lang na balahaw.
1: Ah. Tilaw agod, mapamatudan mo.
0: Nabaw.
1: Pero antes sina, pasudla ko na anay sa karinderya mo kay makaon ako sang imo pinamalhan.
0: sige ah, apang bayran mo na iya ha? Kay wala na ko diya bala nagapautang subong.
1: Natural! Natural. Sang-san o lang ko di nagkaon nga librihaw?
0: Rabaw.
1: basi kon ikaw guguro ya ang kanon ko libre, Gabe.
0: Agoy. Hey! Kalain.
1: Kalain ka pa. Gusto mo gid lang na, bro.
0: Abaw.
1: Hindi bala kayot my ex-girlfriend?
0: No! Sa gusto, medyo gusto, pero may kulba nga samo. Kay basi bala, magkalaula ka naman.
1: Ay singganan na ganing pag-una kagpag-ros na kuya. Nagbalik na ang Bertod, siyang akon pulitas.
0: Abaw, pati, sadya-sadya tani.

0: Oh, ano, nanu ka dyan, guwar?
1: Are, daw mapatay na ko sa pagpangasubo, di.
0: Ay, salamat!
1: Nga nagpasalamat kay Payahaw.
0: Ay, may nalang galing nga mapatay ka, kaya wala na kuya balantayan. Tagtaway na ko, kag isa pa, makabayad ka na sang bill mo diri sa ospital.
1: Paano ko kabayad? Kay wala bang kukuhaon nga benepisyo.
0: Ay, wala man gani. Pero papulawan, kaya namon sang duha ka bulan, igo ilubong.
1: Kag nga aman.
0: Ako dako-dako ang daguro kag tung namon. Pung lawig ang pinulaway. Para pala makabayad ka man diri sa ospital, tapos ang imulungon, baraton lang, lawanit lang, guro, eh, hindi gani, ang nipis lang malang plywood.
1: Ba, pero di makatipid ba?
0: Oo, kaya ang lungon niya tag sa imo, paulian mo sa iban, ah.
1: Hala, grabe ba? Sa dasadyagin din, ho.
0: Ay,

0: sunda pagidin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa ilalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampi

0: Live News.
1: D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Kasi si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: TTX, TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: TTX Coffee Mix. TTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep.
5: So una,
4: problema gid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa TTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pa.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pa gid ka mga preservatives sang masame. May ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Napasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatsag umayo na.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone

0: That song was brought to you by DTX 500 Contra Premature Aging DTX 500. K5 News. It is now 10:30 in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pagibig. I'm chill because Virtual Pagibig is here. Download the Virtual Pagibig online app today.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin, ngagapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang it's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Kung nagamana ang imo baba, perming nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh, available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
8: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
17: Suramires po, baka manalo cash. Sa ginuma na, hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
18: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
19: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
20: para sa Senate Manalo.
21: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
17: Cash shali na!
22: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
23: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
24: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
23: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Number one. Hit music station. 101.5.
27: K5 News. K5 News. FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Wow! My puso!
29: This song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm Chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today. This song is brought to you by EQ. EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pumakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
4: Last year, iba nga experience nga COVID ako na-experience yan, Sir Boy.
3: Umpawan
4: ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gaan laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa yung pamatsyag. So, kung lantaon mo, no, 36% ang COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Nablang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
3: Negative na.
4: Why
3: na
4: pero, na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon. Lain. Sa nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
3: ibang effect.
4: Effect yan. Di kaya kabatsyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before after grabe inom sang ano sang D3Bio Sir Boy nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na na. Brain fog, kisa imo nga heart palpitation. Ang malain nga epekto pagin sa post COVID symptoms Sir Boy kining depression or anxiety
3: kulbaan ka mo
4: sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3Bio kaya gid ya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
0: D3Bio.
5: Ako si Maria. Basta akbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
3: Correcto. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa atong probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano ba na ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
0: D3 Bio.
3: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kay ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Camille.
4: So pag pala inom ka D3 Bio ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
0: D3 Bio.
4: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Normal na yan. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya ang nakanami sa D3 Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang siling ma-provide sa energy sa imong brain. Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy?
3: Hindi ka paminsan mayo, do.
4: Wala ka focus.
3: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
4: Kaya ang nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants. Ang gallic acid kag ining gitawag ferulic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So hindi lang sila nga wala na koy lanat tapos na ko COVID din ako mag-inom D3 Bio. Kaya nga man, adlaw-adlaw, permente galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
0: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga butika!
0: D3 Bio! D3 Bio! Health News!

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:02 sang aga.

0: Mga ka-K5, 105 Diaz na ginlamang nabilin, Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MDPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo na may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MDPS. Kaupod kay ka-K5, Jinpo Generoso, Iniang 11 MDPS.

Ano na yung pinaka, ay isa ka, ikasyam na nga bulan sa ding tuwing September 11, naman yung anniversary isang pag tira sa Amerika, no? Doon naman itong aeroplano nga nag-igo sa World Trade Center, sa Twin Tower. Ano itong tuig naman? Gamay pa ko ito mo. Sa nga tabo to? Gamay pa ko ito. Basta gamay pa ko ito. Sa nga ginpalupok, ginbunggo ang aeroplano sa Twin Towers. Gamay pa ko ito, ya. Namin ko bla ng gamay pa buyon ko. Dako na ko. Pero gamay pang buyon ko that time.

0: sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Ang sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko. Ako si ka K5 News Jean Paul Kanyati Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Asti.

0: Mga insan.
1: Sino to? Ito?
0: Jonah Duga-Duga. Duga-Tigaw, subong aton internet, no? Gahin na hinay, no? Rafi Bahaw. Happy birthday sa imong friend, Rafi Bahaw. Timayo lang na, kay ikaw lang yakakilala sang friend mo, eh. So, muning pag-greet, oh. Rafi Bahaw, happy birthday sa imo friend. Di kung may isa ka kalibo nga friend. Ate Ambot, kung sino silang may birthday.

0: Rosalie Regula, Merlita Malbas, Juna Duga Duga, Alma Imbang, Sang Sears, mabuhay ka mo mga taga Sears ha. Live sila subong nga nagalantaw sa Sears. Bahina na yung mga customer ah. Pabalikan ang mga gwardiya ng mga gabakal batuta kag pulis gabakal pito. Karon lang naton. Albert Iskanyan, Patamyaw, si Bongbong Barbershop sa Tubang sang Barangay Hall. Gamonitor subong. Ay kabirigod Bongbong mapagunting ko da. Hambala sa Albert Iskanyan, si Bongbong mapagunting ko da. Sa tanan nga mga nagabaligya na sa may alihis, Talipapa o sa may unan, Mangga Kuri. Bill, manong alan sa inyo nga baligyaan man? Albert Iskanyan, anong alan da Albert? Sa Talipapa, dabla sa may unan, Mangga Kuri, bla, dalan ali, pakanto alihis, circumferensya. Ano nang alan da Albert man? Kamu tanda bla listener, kada panahog, gano'ng gabi nga, kisa mabakal ko, mapit ko. Ay, damo damo yung sinapak sa kunya. Galing, why man ka pa ayo?
1: Grabe po.
0: Dami tani bla kon magsapak, may dala ayo aw.
1: Ano to? Ito.
0: Practically, kung magpaayo sa akin, may makuga ayo. Ah, grabe. Why gano'y kuga baton sa ngatag to ni Margie Fruit Stand, galing isa ka melon. Dibla Margie Fruit Stand. Kaka-witness kinasayaan. Bula kayo na pangabuhian man asang tao, sagay mo na akong kaayo da. Basta hindi lang patama nga presyo. Ako lang ko gaayo. Ha? Gaayo. Why mo ko ga pangayo sang, ano ni, sang paaman. Hindi lang pagpataming presyo. Oh, hindi mo pataming presyo. Kung ako ga bakal, abe, hindi lang pagpatami. Kung anong price mo, baklon ko na. Pero pagkita ko nga malmahal kayo, pagkadason yun din ako niyang bakal sa imo. Amo na nga akong pulisiya sa life.
1: Grabe po.
0: Magbakal ko na, abe. Sample, abe, listener ko. Mambasal nga, sir. Automatic, uski. Five, ay, sige. Pila ang amo mo niyo? Yeah, amo ni. Okay, amo na ng last. Yeah, oo. Oh, okay, sige. Bakal ko na. Okay lang, gidzakon. Ah, di ko

0: Nang lan paaman, di ko kinanglan ako dako nga ayo. Hindi lang pagpasubrahi ang presyo. Kay man kung ka pangumpra ka sa libertad, mabalaan mo na ang kwan mo, mabalaan mo na ang presyo mo kung ka pangumpra ka sa libertad sa bagsakan. Di ka ba loko ni sila ka pangumpra na sa bagsakan? Siyempre, mapasaka gina sila sang presyo nila eh. Alangan man nga yatag lang si mo, libre kag way ginansya. May ginansya gina siyempre. Puti ng ginansya lang hindi man niya sobra-sobra. Hindi man niya sobra-sobra bala. Kung kisa, kung daw halos katunga ginsang o doble ginsang presyo, hatihan mo na hindi na ako magbakaliwat eh. Kahit siyempre, pangita-ngita matasang kwan, pangita-ngita matasang makabulubarato man taba lang. Ang pagpasubra sa presyo nga malmahal, makaglaba, biya na. May kilala ko gani, way labot nga malmahal sa presyo, ya? Ang iyang ginabligya, expire pa. Kabakal ko nagligad, tatlo rinyel ka, Mr. Chips. Tagbainting, bilog mga pang mo. Waay, gi ko nagreklamo, kilala mo na rin. Wala, gi ko nagreklamo. Sige ko pwede kabakal gamay nga Mr. Chips. Nga tagbainting. Sir, sige, bakal ko tatlok bilog. Man sa kay kayot na tagpulo lang na mo. Kagay ng divine, tagpulo. Sige, baklaw ko, tagbainting. Siling ko tipilaning tatlo, niya si Sinta, sir. Waay, naku, nagbalik-balik. Tubakal kay nga, ah. Expire pa! Doka na, may kwaong kikilampus, agtang, ibla. Nano na yung mabligya kay mo, ya, expire, way ka na, huya. Lantawa, ibla, na itanan mo nga bligya, ibla, kay pang lantawa, ibla. Ang mga expire, ya, boy na, ipakaons ba, boy, the mob. Bligya mo pa, ya. Kamu na lang pinagkaon at todo. Naano niya ko nung bligya ka siyang game expire.
1: Grabe boy.
0: Ang inugaboy na sa basura. Ya, kwartahan mo pa. Malmahal pa ya. Ay naano na ya ko no.
1: Grabe.
0: Amo nang hindi ka matingala. Nga way bakal tawo.
1: Grabe boy.
0: Dudla man ay. Real talk this ha. Real talk. Abalo ka bulbas ako. Nung prangka kuya.
1: Grabe boy.
0: Waay. Nako nagbakal-bakal. Iwatamakon mo kanit. Tagbainte. Da matyagan niya si Mublado, huwag kikabakal to sa Lupwes, huwag kikabakal to sa grocery store nga, hindi kakabalos ang presyo. Ah,
1: grabe.
0: Tag 8 pesos ang city pesos ang kwan, ang Mr. Chips nga gamay, na maligya da sa Changyo, tag pulo. 20 ang iyaya mo.
1: Grabe po.
0: Ginansyahan niya 12, kauluya mo. Taglaba man yan mo.
1: Grabe po.
0: Isa to mainit, kablaw. Sobra-sobra naman inyo ya. Tiyan mo na siling ko, gabaan ka na iimong, sobra-sobra naman na iya.
1: Grabe po.
0: Dumdumam na sunang ambal nila, hanggang pautang ko na makapakanser.
1: Grabe po.
0: Kaya na blang mautang ka, dako-dako i-interest.
1: Grabe po.
0: Ba't maya lang blang interest bala? Ang gahatag ang Diyosay mo ay masaganig ka pangayo interes.
1: Grabe po.
0: Pinakanami nga interes mo guro, 10%. Kitiya mo muna ang ambal sa Ginoo. Hatag sa ganisay mo, anything gani, 10% lamang sa income mo ang gusto niya ibalik mo. Oo, mula muna. Imakon mo yung mag-inansya. Tag 60% gidya.
1: Grabe po.
0: Araw-araw na. Sobra gina yung 120%. Kaya ang kwan, ang Mr. Chips na gamay, tagsiti, utsinta gani. Pero ang baligya, 20. Tiwala, agi ko nagreklamo, ay ko nagambal nga. Ahay, tagpulo, nablas pihak.
1: Grabe po.
0: Tag-20, gadyang inyo. Wala, agi ko yung nagreklamo. May utanibla ko ng tiyanggi, tubla sa bukid sa kanlaon. Kaya nablang maintindihan mo, ahay, ti amo gini kay ti layo-layo pa yung iyang aging lakat para nga makabaligya di sa mo.
1: Grabe po.
0: Magbigos yun, di magpatama ah. Kaya tama. Ang binakanamig istanan, hindi dapat expire.
1: Grabe po.
0: Malmahal na sang akon nga bakal tagbainting bilog pag abri ko. Ah, puti-puti sang sulod niyals ka do. Hinaboy ko sa basurahan. tinagdumot gid ko, nagtanom gid ko sang kalain sang buot, kisubong gid buyagyag ko gid. Kedo ka timely.
1: Grabe po.
0: Akig ka mo sa akon kung mga akig ka mo ah. Akig mo ko gani. Kamu na may sala. Ako pa ang lain. Hindi, niya pwede. Dibla. Amo nang kakilala, haita. Kabatas ka pa imo yung amon mo na kilala mo. Hindi ko na amon nagkikilala mo. Much more hindi mo kilala. Araw-araw. Mga balita nga itong pag-istoryahan siya ng aga. Paki-update kita karon sa natabo nga ano ni nga pagkasunog sang barko dito sa Palawan, no? May mga updates kita. Subong man nga istoryahan taman ning bagong iPhone 18, no? Bagong iPhone 18 sang Apple. Kag ining pag-rescue, may pakita ko ron si mong endangered species, ang Sula leucogaster. Sula leucogaster. Bunano klase sapat, do si Cookie nga ang iyang alawas, do pato. Kung tsura, yun do si Cookie. Daw si Cookie ang tsura, ang lawas daw pato. May amugli ng asapan. O, si historian, tanakaroon. Pero probersi na, ayaring mga lokal nga balita. Mascara Festival 2026 launching, historiahan ta. Kapitolyo Provincial, wala na sang plano nga magpasaka kaso sa namahog sa Kapitolyo. Ito na nga, balb na nga paniruhon niya.
1: Alright!
0: Pagpangin matay sang isa kadalaga sa Banwa sang Kalatrava, wala sang foul play, suno sa pulis. Kadi si TPNP padayon ang kampanya kontra sa motorista nga naga wang-wang ang tambutso o kon modified muffler. Stay mo ng problema to ni Kwano ni Kenneth Chungko. Di ba, yung mandayang kadis, kiga pa na kopya. Sa bakulod dya. Miembro sang drug gang sa Kabangkalan, dakop sang kapulisan. Masobra 200,000 nga balor sang syabo ang nakumpiskar.

Mayong aga kay Parikoy, si Sario Abitong, si Ihado Kuara kuno sa Sibulan, Galigo-ligo. Uy, konomi man ba? Mami lang ning lagaw-lagaw si kuya kumpari ko. Huh? Ara ka naman dagalisubong sa Sibulan. Hapit na sa amon sa Dumagiti, sa K5 Dumagiti. Ah, lagaw da. Right. Ang bala kilalahe ka mo ni Doc Ramil. Mga amigo mo, listener ka sa K5 Bacolod. Nami dang amon station, kuya pari. Si Sario Abito. Hindi mo ito pagpag-greet ang migo mga kapitan? Ay, oo. Sige! I hope nakainom na kamo sa inyong daily supplementation sang DTX 500. Ang manaming inumon, especially kung ikaw ang kapadulong na sa katigulangon. Namigid nga inom kaniki para nga ang imong antioxidant defense solid. Solid ang imong antioxidant defense. Mas mahapos ang pag mahapos ang pag away sa oxidative stress. Dila kayo may ginaklasa ko diyo. Congratulations. Ano ni mga ginapang congrats nila man?

0: Sige. I hope nga ninom nyo na again ang inyong DTX 500. Pinaka-importanting inom mo na ton. Agod nga mabatuan ta ang signs of aging. Mabatuan ta ang aton nga pagtigulang, madasig nga pagtigulang. Mag DTX 500 everyday. Good morning sa Tarazuna Dress Shop. Pamati sila subong sa CPSU Market. Ah, kusog-kusog. Galit na yan. Ilang monitor sa CPSU Market. Salamat gid sa inyo. Sige. Ang DNR or Department of Environment and Natural Resources, mayara sila sang ginbuy ana naman sa wild isa ini ka endangered brown booby. Ara na pang ipakita bing brown booby. Arang tsura yaw. Nakakita ka na sang amon ni Adrian nga sapat. Ang ulo yun to si Joseph. Kala indo may kurti siya nga buhok rins now. May lang imo nga kulo sa buhok mo, blonde ba, hindi burgundy ba? Do hindi brown? Lantawan nyo ba lang, oh? Pato ang iya nga tiil, ang lawas ya pato, ang tiil ya pato, prong ulo ya daw si Cookie, tapos nga laba yang iya nga, kwan, daw pato, magiging pato ya daw ka flat sang sungad. Ang sungad ya laba. Pato, gitsaya kung lantawan mo eh. Pero doon ka laino. O endangered na baya ni? Endangered na baya na? Ang ngalan, galisina. Brown booby. O Consula leucogaster. Na-rescue ini nila. Taken buyan na Manila dito sa Dilasag, Aurora. Silinga Padrio, with the help of municipal authorities of Dilasag, we immediately released it into its natural habitat at Barangay Di Kabasan in accordance with the established wildlife rescue handling and release protocols. And suno ini kay DNR Community Head Eri Ariel Mendoza. Grabe no? Timay na lang kay dito nyo naging buyan sa Dilasag, Aurora. Kung mga diri ni sa Negros, basi buwas patutin na ni. Buyan mo na, de? Ay! Makita na sang plainom tuba? Buyan mo sa aga? Pagkagabi, patutin. Patutin ang guwa sina. Oo. Para sila, paglantaw nyo, sumsuman na yan. Yan pulutan ni. Eh. Ay, ang yan nga daw, ano daw, tiilo. Adidas na ng guwa, nga gin, kwan. Adidas nga gin, ano ni. Adobo. Oo, daw pato nga chocolate brown. Puro na yung ganyang tsura eh. Di mo gani, buyan-buyan mo na sa mga plahubog. Ah, ha. Patutin ang guwa sina. Buti nga ala kung nigaling bla, may mga sapat nga endangered nga ginaalagaan ginmayo. Do ka unfair, no? Like ining kubra, ining banakon. Ining banakon, bla, kubra. Spitting cobra, Philippine cobra. Makita mo sa balay mo, bawal patsyon. Bawal patsyon. Di ano mayo man, bali sila na lang mapatay sa aton.
1: Ah, grabe pul.
0: Oh, kita ka cobra, bawal lampusan. Di ano man, anong goal ta, padamuon ta bali ang cobra sa Pilipinas? Damo na. Oo, bawal patyon ang kubra. Pero ang kubra kung makagagat, patay ka gidya dayon. Isa kakagat, kill, dead, dido. Oo. Makagtan ka sang kubra, kill, patay, dido, earth, wagtang, tsugi. Oo. Pero kung ang kubra imuya patyon, kasuhan kaya.
1: Tinunto ito.
0: So, but silingon, kung ara ang kubra sa aton balay, kita ang malagyo, daw mo na. Masailo ta balay, bayan ta sila nga, kabo na lang da star.
1: Ah, grabe po.
0: Daw mo na. Do ka budlay man no, kubra? Ting hindi kubla, kun ako tani no? Why mo ko care kun why na kubra sa kalibutan? Kun ako yun di pa man kuton ya? Wala, kuya labot kung magkalaubos man ang kubra. Sila-sila ni isang tanga. Why ko labot kung maubos ng tanga sa kalibutan? Tikon kubra, abi? Nga sa gaita ni proteksyonan ang sapat nga makapatay sa aton. Oo! Makagat ka sang kubra, blaya, patay ka. Okay lang kung ining mga maggal, bisan magdamo, pakamuda. Pero ang kubra, makagtan ka kaisa, patay kaya kay waya. Anti-venen. May lang, hindi ko may ara available. Kung wala abi, kadasig pa nga daan nga niya mag-ipikto sang iyang venom. Ang dalit niya. Di nga sagay tani proteksyonan, kag ano ta, padamuon? Eh, kung magdamo na ni sila, ano man, butang ta sa lasang? Di kung mga ahoy ka to karon? Di kung maglakat-lakat mga estudyante ta karon, makadto sa eskwilahan, makagat, patay? Di mo na, padamuon ta ang kubra? Proteksyonan ta, sa nga magdamo-damo, magdamo-damo? Di mo yung tani, kung kayong chindi man na sila nga niya, oy, drala ka mo sa kasiutan, ha? Proteksyonan ka muna mo, pero di ka mo magkanto sa subdivision. Ang subdivision tabla may mga kugon. Oh, kay may mga subdivision lang ang mga kugon ang ara sa gatubo sa mga bakante nga lote. Kay may bata kadayay mo ya. Masaka dang kubra kay tidamo-damo na kay hindi naman pagpapatay. Oh, ginahalungan taman kay endangered. Oh. So madamo silang madamo damo na. Ay hindi ko kaintindi ah. Tani ang ginalungan to yung mga sapat yung hindi makapatay sa ato, no? Ay bahala pa magdamo, kamuda! Ambal ni Ramil Bagsik Palomasya, mga buaya ya kuya, adamo na sila ya, protected species na. Damo na ya, walang problema, bisan din subong may buaya sa basket, damo. Sa basket bulan, damo gani buaya. Sa barangay pa.
1: Grabe po.
0: O, ari pagid ang bagong iPhone. Ipakita pang, ipakita. Kay parang ang mag-aantan news. Ang bagong iPhone 18. Hoy! Ang presyo kuno sina daw pila, 75,000. Inyo na lang na. Sa mga nagbakal iPhone 17, goodbye, daan na. May 18 na. O tiara, sa mga gusto ng magpasikat sang telepono nyo, ara may iPhone 18, ay bakla nyo 75,000.
1: Grabe po. Once you'll all
0: remember, so come on. Ay. Sige, ari na tao ah. Update naman sa... Update naman kita sa kwanto ah. Sa nalunod o nasunog nga kwan, nga dapur sa Palawan.

0: Ang MV John Aster, may-ari kita subong sang update talin sa Coast Guard, no? September 11 update. Ang Philippine Coast Guard karon ang nagklaro nga ang mga missing halin sa 86 na naog na lang sa 84. 84 na lang kabilog ang missing hasta pasubong. Suno sa PCG or Philippine Coast Guard, 43 ang na-rescue, patay 5 kabilog, amo magyapon, kaya amo malang niyang nakita to nga patay. Ang problema, diin ni nagkadto na ang 84. Amo na da. Sa subong, 5 pa lang ang patay, kaya mati amo lang man na-recover, 43 ang na-rescue. Kay man 117 isla kabilog pasahiro, 117 ka pasahiro, 17 ka crew. Sa kabilogan 134 ang ara sa tong barko. Sang ini ang magkalayo sang nagligad nga September di ko magsalang September 9. O September 9. six forty-five in the evening. Now, tibangod nga sa 134 ka mga pasahiro kag crew, 43 lang ang nakit-an kag na-rescue, 5 ang patay nga nakit-an, diin karon nagkadto ang 84. Temo ni subong ang search and rescue operation ginapadayon. Subot silingon kay wala makita ang 84 base naglaglalangoy ni din pakadto sa layo nga lugar na anod or nalumos. Tiko nalumos kay way man naglugdang ang barko, nagutaw-utaw lang man, nagakalayo, subot silingon, nalumos na na. Either nga nalugdang sa dalom ang tawo iya or napadpad kundiin. Tisubong ikatatlo ng adlaw, 9, 10, 11. Ika-third day na karon sa gabi. Tikon ang isa ka tawo malumos, after several days, malutaw gid na siya because of mga process of decay. The process of decay will produce enough gases. Mabloated ang tiyan, so when may gases ang tiyan, malutaw. So ginapabot ka mas madamo-damo ang aton nga makit-an in the coming days, no? In the coming days. Di ka luoy, no? Luoy ko? Makon mo na ngambot. Sa 84 nga way makita, pilayan kabilog ang bata, pilayan kabilog ang tigulang, pila kabilog ang lalaki, kag babae. Now, nag-deploy ang Coast Guard sang pila ka mga divers and madamo nga mga sakayang pangdagat para nagsuporta man actually ang Philippine Army rescue boats kag pila ka mga mangingisda kag mga local resort operators nagpadala sang ilaman nga mga speedboats. Ang dako nga Coast Guard vessel sige man bulig sa rescue and search operations. Ang magdako kag madamol nga aso sige pagyapon gwa halin sa wreckage. No? That's why nga ang ila ability to approach ining vessel is hampered, no? Kagari pa, suno sa kay PCG spokesperson Commodore Naomi Kayabyab. Gina-examine nila kung bala ining shipping company ang paghahatagan or makabato or may arasang liabilidad. Kung bala may negligence sa crew sa pagresponde sa sunog, amo pa nang ilagi na usisa. Gin-confirm naman sa Coast Guard nga ining MV John Aster nakapasar sa Vessel Safety Enforcement Inspection sang nagligad nga March 10, 2026. I don't know kung kada ano na siya naga-expire. Kaysang March 10 pa to. Ti kung compliant kag safe siya sakyan sang March 10, kamusta subong? Iniman ang nakita nga nag-comply man sila sa mga safety requirements including ining madamo nga life jackets para sa iyang certified capacity. Kaya importante sa tanan, mas damo ang available nga life jacket kumpara sa certified nga kadamuon sang pasahiro nga muna sa silang barko. Pero ang pamangkot, kay suno sa Coast Guard, may mga na-rescue sila. Okay? May mga na-rescue sila nga wala gani i-life jacket. But silingon, nakalumpat, wala gani life jacket. Nang pamangkot, subong G-Lord Mercado, diin ang life jacket na hamtang. Kay kalabanan, kisa sa mga life jacket, nakakandado. May nakita ko, G-Lord, nga mga barko, kapin paroro, ang ilang nga life jacket, doon naka-secure ba na? Iba, si Iban, guru ba si kinakawat, mam ng life jacket? Ting pamangkot, diin na plastar inyong life jacket. Na, amo na da. Nga, nga may mga na-rescue ang Coast Guard nga wala life jacket. Hindi bala accessible ang life jacket during the fire? Nga naglumpat na lang ining pila ka mga, for sure ang mga hindi nakita kag nadula nga 84 kabilog, wala gito yung life jacket eh. Diba? Hindi mag 100% sure, pero most likely ang mga missing, most likely wala gito kakuha guro life jacket ining 84. Kaya ting either na sarurot o naglugdang sa dalom o kung may life jacket man ginanod palayo, kung diin ba oraw-oraw nang hindi makita. Ay, sama na. Base may kay protect kung wala na suksok, G-Lord, di dapat makita tani sa area of operation sa search nga may galutaw nga life jacket nga wala tawo eh. Kung nakakuha sa life jacket, naglumpat siya, hindi sa kabalo magsuksok, nadula siya, protect makita tani nga may galutaw nga life jacket eh. Protect wala. Yan, amo ba na? Kay if the person wala yung masuksok, pero nakuha yung upod yung lumpat ang life jacket, di tani may galutaw ng life jacket, wala tawo. Kaya yung life jacket, di ginayang maglugdang. On. Pero daw wala man sa report. Anyway, that is still the biggest question. Ano bala ang pagplastar sa life jacket? Magin part bala ini sa istrikto ng pag-usisa sa Coast Guard? Kay mayo pakisa kung ang vessel malunod. Okay? Kay you have the time nga makakadto. Pero kung may kalayo, abi, what if ang kalayo nagtuhaw nga matrap kang hindi kaya makagwa? Amo na dang problema. Dan. Pero suno sa mga hambal, okay? May ang cause of fire, abi, until now, hindi pa siya officially determined. No, wala pagyapon sang official nga statement kung bala din ginaghalin ang kalayo. Pero may mga survivor nga naghambal sa interview sa pila ka mga media nga nakabati sila sang paglupok bag-o pa man naglakpa ang kalayo. Galing, this is still remain an eyewitness testimony kag hindi pa iya sang PCG findings. Ang marina gakandak man sa ilang investigation as well. So laton ta lang ah. Ano gid bala ang insakto? May naglupok, kung may naglupok din dampi. Kung naglupok ini sa karga sang pasahero sa bag. O naglupok ini sa base ano ni Roro nga may dala nga slakyan. Is this a case of bombing? Di way pata kabalo. Why pagid? Why kabalo? We do not know if it's a bombing incident. It is an explosion nga nagalin sa ano man, I don't know. Why patahula tunta ang ila sini nga findings. I do hope hindi lang terroristic attack. No, I do hope hindi lang terroristic attack. Sige. Ang masubo da 84 subong ang wala pa gid makit-an. Ano na ni sila? Diin na ni sila kag ano posible ang natabo sa ila. Kay lima pa lang ya ang na-rescue. Ah, lima pa lang ya ang nakita nga patay. 43 ang na-rescue. Sige. Halong kita magsakay sa barko. Ang barko safe gapon sakyan ah. Kay eroplano to ganyo ang last nga na-crash 265 patay gid sila tanan. Oh, mabarko ko gapon ah. Hindi ko mag-eroplano. Ang Maskara Festival may launching subong adlaw. I-check ko si Wilson. Wilson, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son?
2: So ongoing, nakaroon ang announcing sa Maskara Festival 2026. Kung sirin, di rin o ikalungsar ang actually na-launch na K5GP ang official logo sa Maskara Festival 2026. Kundi in feature, inagra ang duwa ka-ambassador, si Tomax at si Inday Cara. So, ano yun siya doon, animated photo. Ito sa duwa ka mga persona, resemblance sa K5GP. Sa mga bakulutlon na nagalagaw, doon siya sa bakulutlon at the same time, mga tourist man. So, magasugot ang Maskara Festival officially on October 1 at 2026. Kaya pagkadugay, tugtog sa October 18 K5GP.
0: Ay, 18 so, lang? Kaya di ba, Puson, excuse me, ang 19, di ba daw muna nga ito, nga highlight, permis ang una?
2: Yes, K5GP, sa 18, siya na butang ang highlight.
0: Agin idog nila, agin idog.
2: Kaya ang arena dance competition K5GP, diri ipahamtang no, sa may SFC Itapolod sa Rizal Street. So kung makita mo na ang bridge sa Black K5GP ni ang kinapagingan sa mga ship na modernize, dira sa tunga sandalan. Pati
0: kayo wow! Yung, hindi na to sila sa plaza.
2: Hindi, ano,
0: so meaning to say, KFGP. Meaning to say, nag, kwan sila ni, nag, may muwa sila sa SM. Actually, dako mabulig sa SM, magamuni eh. Ang dako ang mabulig sa maskara sa SM, kaya nga madugok ng tawo sa ila. Kago, ani sa pa, kung makauna, kato sa babaw plastar, ato kato sa may glass, sa bridge.
2: Yes,
0: na, ang pamangkot, Wilson, kung magulan, kung magbagyo, paano?
2: Amo muna sa daan niya i-check na pagkis sa GP kasi never manatapo na Maskara Festival. Wala na kaulan kung may arak pala sa niya.
0: Oo.
2: Contingency plan ang nagpapapapit.
0: Ara, guro. Ano ang ga, ano ang makwan sini? Ano ang ma... over, anong oversight sini, Kwan? Gugma Foundation?
2: Yes, Gugma Foundation Incorporated.
0: Okay, ikapila na ni sila mag-hold sang maskara?
2: Ikaduwa pa lang na to.
0: Ikaduwa. Tinami man to ang nagligad?
2: Nagpulo sila sa Yuhom Foundation.
0: Di nami man tong nagligad kumpara sa Yuhom, din mas nami.
2: Sorry, kaya GP kayo, wala po na idea sa iyo.
0: Ang importante, Wilson, importante, guro, kontrolo nilang presyosang manok. Diba, sibla mahal ang manok. Oo, oh, hindi man, hindi man. Kaya daw ito panaad na sa unang ang manok nila, ginreklamo kay malmahal. Pero anyway, son, nga dira nila ginbutang sa SM nga sang una sa panaad na anong mga rasones?
2: SIGP, number one, ang ginamin mo guro paglaom.
0: Ah, paglaom.
2: Hindi na siya magbutang.
0: Pagpanaad, paglaom, gali, I mean, paglaom nga, ah.
2: Hindi na siya magbutang sa paglaom, SIGP, kay ang build, ay ang structure niya mismo, doon hindi na makakaya, makakagal sa nga.
0: Ah, daw daan na, ba si Marusdak Wilson?
2: Yes.
0: On. Ti ang SM Bridge hindi ya malusda kung magdamo tawo.
2: Ang tawo kita si Peter ya ibutang sa dalom along with the dancer. So ang face initial sa isipahan.
0: Okay, mamangkot ko Wilson. Nga nga hindi sa plaza.
2: Sa plaza kita GP kasi may construction na bay. Kung ano kita na matapos na kita GP hindi man gusto na magbuba pala ko.
0: Ay, okay. Kaya mapagwapo galit na sang plaza, no? Okay. Okay, sige, sige. So, diri na lang siya gin-isol. Now, ang mga kiosko din, ibutang ang kiosko.
2: Ang kiosko K5GP, may arang kita sa Metropolitan City Public Plaza, may arang sa Metropolitan City Government Center, pero of course, ang Tourism Street, ang mga inilang Street K5GP, may arang sa nga kiosko.
0: Okay. Pang?
2: Yes, K5GP.
0: Ang kiosko, madamo, pero ang traffic, Diyos ko naman ni Gwa. Ay, Diyos ko naman ang traffic. Ti ano, may ara na sila plan for the traffic?
2: Wala pa sa so far din na-announce ni Pajibi ang traffic plan kung na ano ang plasada. Pag-check naman sa BTTFP, doon may ara na sila sa ang traffic plan na during maskara ni Pajibi.
0: Okay, very good. Ti ano ang mangintima sa maskara? Ang ilang, sunata.
2: Ate, masubong kita GP, share the smile, celebrate ko pa. Kaya ang music, kari pag ina-play, masubong diyo sa sulod.
0: Nami ang music pang? Di nami, sini nga music pang, oh?
2: Your revision lang sa kita GP, sa lang ka music. ang Tahake Music pala doon nagkipa-revive ng mga Toto. Ako na sa Quiapon, Tangasete,
0: sa Sito. E-I?
2: Hindi man.
0: Kantagid, sige.
2: So,
0: balantayan ang music. Nami, man, dumaki-ay-ki-ay ka man sa music? Ah, sige. So, wala ka pa na guro katapos. Sige, good luck sa imo, da.
2: Yes, kay Tay Chief. So, mula na nang update sa ito. Today, sa kay Don Chief, sa Mount Kira Festival, ang pinagunong sa inyo sa kalwa sa Mike C. Dito, Maya, Pagkita, and Sibandre. Yung si K5 Wilson, Liliana, para sa kampiyo, sa balita, sa mga publiko, hotel ng Awas, and cross K5 News, sa Rao.
0: Salamat, Gid Wilson, sa imong report. Nami isang ilang tema subong ano? Ano to? Share a smile. Nalipat ko. Pero nami do ka nami man nga dira ibutang subong sa may dalom sang SM. Ah, okay. Kabay pa nga hindi mag-ulan kay nang area do gabaha na da. Oo, nadumduman ko do gabinaha na tang area. Di ba si da mag-ulan kay magbinaha. Pero i-pray ta lang amangin successful ang maskara. Ang maskara celebration isa ini ka tinuigan nga celebration sa Bacolod to attract visitors, to attract tourists, to attract commerce, no? And amuni ang panahon nga mapasundayag ta nga Bacolod is a beautiful place actually. Ari may ara pa sang rejoinder si SM Rods Palma. Kuya Rods?
3: May nga ga Kuya JP, nga doon nga Vice President. Kuya, ang i-announce ko lang, ang Gugma Foundation Incorporated kag Bacolod City Government ang naghatag na sa aton sa panugot because ang K5 News FM is the official flag radio station.
0: Wow!
3: Media partners ang Maskara 2026. And kagina, so proud. Nga ginlawagid included ang K5 League of Champions 2026
0: wow!
3: Season 5 oh. Is the official upod na sa activities
0: sang maskara.
3: Maskara. That will be on October 11 at Bacolod City Government Center. So gakwan gid kita gakalipay. Thank you so much Mayor Greg and of course Direk Rod ni Escalon. Salamat gid kuya.
0: Sige, tika nami official partner galing K5 Korea Roads ha. Salamat gid sa Gugma Foundation no and LGU sa City Government especially sa Mayor Mayor Greg Gasataya sa pagiging partner sa K5 News FM in celebration sining Maskara 2026. At yara gali. Mayo kay na inform na kung adaan. Oh. So, suportahan ta kay partner gali kita subong sang Gugma Foundation. Salamat gid sa inyo pagsalig Bacolod LGU and Gugma Foundation. Maan ka nami ang League of Champions partner na sa sining paghiwat sang maskara. Sige. Alright. Di, may isa pa ta. Kuhaon ta niyo, si Michelle. Ma one round ta kay Michelle. Michelle, i K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle, one round ta siya lah. Quickie ah. Quickie nga report. Last round sa mga report ah.
4: Ayos, si K5 News. Kuhaon ta ni sa sulod sang pulo ka minutos. Anyway, kay K5 JP kasunod sang aresto sa lalaki o kung isa ka persona nga tiginatudlo nga nagpamahog diriya sa may provincial capital ginkilala sa kay John T sa K5 JP. At actually ang pag-aresto sa iya ginserbihan ni isang warrant of arrest pero hindi iya sa kaso nga pagpamahog diri sa Kapitolyo kundi sa other case which is libel man nga kaso ka K5 JP sa Dupang at may warrant na siya. But then after sinika K5 JP sa bahin sa Kapitolyo Provincial sa karon wala pa yagi na konsiderar kang gobernador nga pasakaan ini siya sang kaso kagati may angot sa pagpamahog diri nga ti suno sa iya this involves or suno abi sa unang report rather this involves the employees of the Capitol pero ang latest interview with the staff sa office of the governor ang iya ta nga punteriya sa iya nga ginsambit o kung ginhambal nga may tiruhon siya was our provincial administrator. Mm. Pero wala niya ginriktad, dagid malahambal. Kiti ang iya pagkanto diri, may kwaon siya nga dokumento kay Attorney Diaz, kag daw nalawigan ko nung inihulat, daw duwa ka oras kay K5JP. Rason kung gin nga agin pamangkot niya, ang staff kon may gwardiya ko no sa salakyan bala ni Atty. Diaz kay kung wala daw something daw ay karon sirupon ko do amo na balang iya nga ginhambal
0: daw ti makabigya pon nga threat mang eh makabigya pon nga threat oo. Eh oo yes, ti why ni agin natolerar basta amo na ihambal mo sa isa ka officer sang probinsya okay kaya point na kun hindi mo gani marespeto ang isa ka officer sa probinsya o much more ibang tao.
4: Ati wala ni ginasabi nga lahog-lahog all of the kumbaga mapabomb man na
0: kung ano basta paman. Threat to life yati hindi niya pwede ati may na lang kaging patawad lang sa Shell kay why manguro sa may ka-prove nga concrete nga evidence mo pero kung may evidence siya at may CCTV kaya na-capture ang iyang audio tapat gid eh.
4: Kasi siya, huwag yung panginwala. Yaman sa exclusive interview with K5 Red Salgado. Wala niya kung ato ginhambal. Kasi tunog sa iya.
0: Tiyan mo na iya nga alibay. Gin panginwala iya. Hindi mo man ma-assert kay why ka man evidence. Ang lain na da, kung may naka-video, may evidence siya, nga iya gito gin pamulong personally, ti ma-file ginaguro kaso. So, bung wala nag-file, kasi wala man evidence siya mo. Di ba po at attorney, gani na ang inambalan niya?
4: Dapat yan yung magpangatubang ini siya sa serious case but then sa karon gin pabaskog ang seguridad diri sa Capitolio Provincial kag ginalattaw man nga pagabutangan sang pila ka mga facilities diri like metal detector kag istriktuhon gid ang guwasulod sa Capitolio sa K5JP but then amo na no ang pahanumdom sa gihapon sang gobernador nga hindi lahog-lahog ang pagbuya sa Sugilanon dapat think before you speak kag K5JP kay ati hindi mo mapaktan kung anong mangin bunga sini sa ulihi once kun ha ako baga nakambal na bala nimo kag K5JP
0: dugi na remind mo nga tabo sa aton.
4: Kung tapos,
0: Okay. Yun lang.
4: Correct.
0: Tisubong okay na, kanay-kanay na, why na ginapang nervyos ang iban? Kay iban ba, si Blal nga, yung nervyos ko, pwede ko ka-live 1 week.
4: Malive 1 week.
0: Hindi mo obra?
4: Gin-check na to ng mga offices na
0: rin. Okay na sila.
4: Okay na.
0: May kapi-kapi, gapon, sa media launch ninyo? Sa Capitol?
4: Nakastock kasi sa JP kung gusto mo pwede
0: kasi ang una sang drako na assign sang reporter pa kumang gulo kapi-kapi ko da lo tambay-tambay da may mga biskutso pa na da may kapi tiara gyapon subong
4: ara gyapon kay sa JP pag sulod mo may mga tinapay
0: may tinapay pa na da damo pa ka mo gyapon da sa Capitol nga mga gakover
4: mga nagkalabilin na lang yun niya daw diri nagidya nga daan balakan day kalala mo na
0: so galing kita ya blus-bulos dason si Ita naman ang ma-assign da di gani si Joseph
4: Anyway, yung mga K5JP, no, kag ti iban pa nga balita, may angot na Dria sa nagkatabo sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental aton man tutukan. Sa mga masunod pa nga mga programa diri sa K5 nga sa Tambacolod. Anyway, nang aton madulong nga balita, gikan sa Capitolio Provincial nga ginadulong man sa aton sa Talwan, isang DTX 500, MyTC, kag D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon.
0: Shell?
4: Servisyo publiko. Yes, sir.
0: May nagtubo lang nga pinsar sa nga ideya sa question sa akong pinsar. Kung pigado ay hanto Shell ang nag-threat. Priso gid. Buta da bitay sikad driver abi.
4: Amo na hindi ko masabat pero kung sa bagay hindi mo naman there is may tang tawo kasi 5JP no pwede nga ang gamiton tiro homemade di ba?
0: imo man ya bun on ta ka mo mamon na bla. Pero what I mean bala kung hindi ayan mga bigatin man pailan ayan kaso
4: mo nang hindi ko masabot
0: hindi ta man no hindi budlay man eh no budlay man mag speculate eh. Kito may ginapangayo tas ako nung dokumento mo Yeah, tagdi. Odo may ginbuyan to siya nga daw ka mga questionable kag ka sensational to nga isyo. Galing bay anta na lang ah. Ila man iya.
4: Correct.
0: Oo.
4: Yan
0: eh man. Transaksyon tong iyang kwan mo transaksyon tong ginapamulong imo. Nga daw hulamon ang papilis siya kuno.
4: Correct
0: mo na. Do exchange deal na lang ah. Sige, exchange deal na lang ah. Hipsi na lang na, hindi na kami file kaso man ah.
4: Correct ka kay 5JT. Anyway, again no, ako si KK5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: All right. Sige, salamat Michelle sa imong update. All's well that ends well. Importante wala sang baya, balat si Buyas. Napatawad ni attorney ang provincial administrator ang pagpamahog gin-deny man sang nagpahog ang ginaligar nga pagpamahog niya wala man sa mga ebidensya nga mapakita ati okay ah. Importante next time when we are sa government building kung natak-an ta hulat pwede ka da kapangakig hindi lang mag-include threats kay siyempre makulbaan man yung iban nga way mahatag yung sa mga tiniru way maanad sa tiniruhay kasi subong nga daan damo mga tiniruhay sa eskwilahan mga mass shooting kasi magkapanik man na sila ang hulat ang threat hindi pwede nga bangod ng hulat ka pagyan mo threat diba? Hey! Sige ah ti way makuno nambala way nambala gadalalam gulong to gurong ibanto anyway ang oras alas 11:55 I have to take a break kitay kita after sa Mighty C Network News 11 Mbps magabalik pa
1: 11 Mbps balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
5: May mga kilala ko nga sa sobra gali magkaon sang pinya, Sir Boy.
6: Oo.
5: Kabla ka, ang sobra nga kaon sa pinya, makapaungab gali na. Tungod sa iyang mga acid nga ara sa kwan. So, pero may gina-encourage sa mga eksperto, ang pinya, okay lang, kaunon talagsa, pero sila nga makaon lang gigadlaw-adlaw, dako chance nga maungab ka. Tungod sa kataas sa iya acid. Ang suggest sa mga eksperto, ang nami sa pinya is jusun. Kita mo, isa sa mga pinakasikat nga prutas nato din sa Pilipinas, pinya. Kaya ginakawa na, export ang pinya. Kadto ka sa Mindanao, engineer, damo-damo pinya. Ano ang pinya sa aton nga kabuhi? Suno sa mga pagtuon ang pinya perti kataas ang gitawag bromelain. Ang bromelain is also an anti-inflammatory nga klase nga enzyme sa gitawag pinya. So amo na nga kung may pasyente kami nga may mga osteoarthritis, rheumatoid arthritis, pero mi na gina-recommend ang pinya nga may luya. Juson ang pinya, butangan luya, butangan mo sang DTX 500, butangan mo may TC, imnon. Amo na ginainom ko adlaw, Sir Boy, kita amo na may anti-inflammatory ka. May taas ka nga antioxidant. So kung adlaw-adlaw ka gainom na hindi ka dali matigulang.
6: Correct.
5: Hindi dali matigulang imo organs, hindi dali matigulang imo mga selula.
6: Correct, no?
5: Pinya lang ha. Ang pinya, no need na siya nga kwan, butang sa juicer. Ano sekreto, engineer? Pagpaniti mo, slice mo dahin, ibutang sa tila,
6: ugaon
5: mo. Guwa na ang kwan. Guwa ng juice. Mga lampin ba? Kung wala lampin, pwede gamiton ang lampin. So, amo na nga, pirmi na mo ginakwan di, kung gusto ka anti-inflammatory, antioxidant, tapos napanami sa brain, nami sa heart, nami sa dugo, ang pinya, butangan mo gamay nga luya, butangan mo sang DTX 500, butangan mo may TC, kampiyon nga juice para sa ikayong lawas early in the morning.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
1: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
7: Garantisado.
1: DTX 500.
8: Ang pinya ni damot ni siya mata. because basically it's good for your health, no? Number one, it is rich in fiber. Ang fiber which basically cleanse your colon.
5: Both sir boy soluble kag insoluble fiber.
8: Duwagit klaseng fiber ang makita mo sa pinya. That's why it's really good for your health. And it is rich in calcium, manganese, vitamin A and vitamin C. So ang pinya, kung part na sa diet mo, para sa kilala ko, adlaw-adlaw kay inom pinya, kumpleto na
5: ang... Wala mo nga ba kung kuhan kay ginainom ko mo? Way kuya ginakaon adlaw-adlaw sa buhay.
8: Kag nami, gina after that, you drink a little bit of water para makuha man siya sa imot teeth.
5: Correct.
8: No?
5: Tapos, hindi gid maglipat. Once nga mag-juice ka pinya nga may luya, butangan mo gid sa...
8: Pag may ginger roll, pag ginin mo yan.
5: DTX. Butangan mo DTX. Butangan mo sang may TC. Ang nami pag ginger boy. Kung may sobragid mga kwarta, butangan mo collagen.
8: Collagen. Ara.
5: Ang osteoarthritis, makorikid ya. So, ini... inflammatory biskan mahilanat kada pwede mo na nga iupod mo na sa inyong regimen like nga mag-inom ka sa imong DTX or ibutang na lang ni mo imong DTX kag may TC sa juice ang pinya. So pinya nga may loyawi DTX 500 kag may TC dako nga bagay para sa may mga problema sa arthritis, problema sa pagkamalipaton, tanan nga mga inflammation nga ara sa sulod, babuligan sa ang gitawag pinya, kag biskan pa ang problema sa pagtaas sa inyo nga mga kolesterol, kontrolon sa pinya luya nga may DTX 500 kag may TC. So muna, kung ina sir boy pala inom ka sang DTX 500 kag may TC, pero ang iba niya takaan man mag-juice-juice, at inom na lang sila, no eh.
8: Sufficiente ng DTX 500.
9: Ang inang sa mga candrops, hindi namin, no?
5: May mga preservatives na. Okay lang na kung imnon mo for refreshing, pero kung therapeutic na ang himuon mo, mas nami yan, natural gid yan. Pero kung natakaan mo sa ang sige Diyos, tinom ka na lang ko na DTX 500 kag may TC or Pure C.
8: Correct.
5: Mas nami pa.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-DTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DTX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Ara mismo!
11: DTX 500!
12: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy.
13: K5. News FM.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
15: K5 in Philippines.
14: Sumasa inyo ang MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
14: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
14: Headline.
16: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, may 2 million pesos na halaga ng NARA na sabas sa DIAD Nueva Vizcaya. Governor Javiera nagpasalamat sa lahat ng nakibahagi sa pagpapaunlada ng ekonomiya ng Antipolo. Mga barkong pandigma ng China na mataan sa karagatan ng Samara. At 4 na katao arestado sa PAC sa Silica Rally sa BGC. Samantala sa balitang abroad, US at tinulungan ng mahigit 100 barko sa Strait of Hormuz.
14: YTC Network News.
15: YTC Network News.
16: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, mahigit 2 million pesos na halaga ng NARA nasa basa DIAD Nueva Vizcaya. Abo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
17: Nasabat ng 2nd Mobile Force Platoon ang 2.9 milyong pisong halaga ng 4,079 board feet ng Class A NARA lumber na pilit ipuslit sa pamamagitan ng pagkukubli gamit ang mga bunga ng niyog sa ibabaw ng truck upang itago ang mga ilegal na mga troso sa isang checkpoint sa Nagsabaran Jadi, Nueva Vizcaya noong September 10. Matapos mabigong magpakita ng legal na dokumento, tumakas ang driver at pahinante sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin nang papababain na sila ng mga pulis. kinumpirma ng DNR na karamihan sa mga nasabat na dekalidad na kahoy ay galing sa rehiyon ng Cordillera dahil sa mas mahigpit na monitoring sa Rehiyon 2. Kahit nakatakas, natukoy ang pagkakakilanlan ng driver sa naiwan nitong lisensya at sasampahan na ng kaukulang kaso sa korte habang sasailalim din sa administrative hearing ang mga nakumpiskang troso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
18: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
16: Samantala, Governor Javier nagpapasalamat sa lahat ng nakibahag sa pagpapaunlada ng ekonomiya ng Antique. Ang kampiyon, nabalitan niya, hatid sa atin kay K5, Jojen Morillo.
19: Nagpahayag ng pasasalamat si Governor Paulo Javier sa lahat ng mga Antikenyo na nakibahagi sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Antique matapos makuha ng lalawigan ang ika-apat na pwesto sa listahan ng top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas para sa taong 2025. Ibinahagi rin ni Governor Javier na kabilang sa mga may malaking ambag ang pamumuno ng nakaraang administrasyon na walang kulay politika, pati na ang programa ni na Senator Loren Ligarda at Congressman A.A. Ligarda para sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Malaki rin ang naging ambag ng Provincial Electric Power Subsidy na nagbigay sa mga Antikenyo ng pagkakataong makapag-ipon at magamit ang 500 pesos na subsidiya para sa iba pang pangangailangan.

0: pandigma ng China na mataas sa karagatan ng Samar. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
1: Apat na barkong pandigma ng China ang namataan sa karagatang sakop ng lalawigan ng Samara. Ayon kay Armed Forces of the Philippines, sa spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, apat na warship at isang replenishment ship ang namonitoro mula kalagitnaan ng Agosto hanggang unang linggo ng Setyembre. Namataan ang mga barko sa silangang bahagi ng Samara, nasa layong 45 nautical miles mula sa baybayin. Nilinaw naman ni Trinidad na normal na ruta ng mga barko ang naturang lugar, partikular na para sa mga sasakyang pandagat mula China, Japan at South Korea na naglalayag patungong Indonesia o Australia. Ibig sabihin na ang pagdaan ng mga barko ng China sa silangang bahagi ng bansa ay itinuturing na Innocent Passage o bahagi ng Freedom of Navigation. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, umiinit ang sitwasyon sa Bonifacio Global City matapos mauwi sa pagtutulaka ng komprontasyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista sa labas ng Grand Hyatt Hotel na nagsilbing venue ng Luzon Economic Corridor Investment Forum kamakailana. Nagtipon sa lugar ang ilang grupo upang ipahayag ang kanilang pagtuto sa Paxilica Initiative. Ayon sa mga rallyista, hindi umano makakabuti sa kapakanan ng mga Pilipino ang naturang inisyatiba. Nauwi sa tensyon ang isinagawang protesta matapos magkaroon ng pagtutulaka na sa pagitan ng mga demonstrate at mga otoridad. Ayon sa Southern Police District, 4 na rallyista ang naaresto habang 16 na pulis naman ang iniulat na sugatan sa insidente. Samantala, sa loob mismo ng hotel, tinatayang 600 international funders at investors ang dumalo sa Luzon Economic Corridor Investment Forum na siyang ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa mga organizers.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Dalawang di umano'y miyembro ng Budol-Budol arestado sa Banga. Posibleng kasabwat sa pagnanakawa sa isang 88 years old na lola sa Ibahaya. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Gloria Villas.
3: Arestado ng Banga Municipal Police Station ang dalawang individual na umano'y miyembro ng Budol-Budol Gang. Tinitingnan ngayon ng pulisya kung may kaugnayan ang dalawa sa grupong ng biktima sa isang 88 anyos na lola sa Barangay Rigador, Ibahay Aklan na nawala ng 15,000 pesos at 140 euros matapos lapitan ng mga nagpapanggap na staff ng DSWD. Ayon sa paunang impormasyon, kapariho umano ng modo sa Ibahay ang insidenteng iniuugnay sa mga sospek. Nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng kapulisan upang matukoy kung kabilang ang mga naaresto sa grupong sangkot sa insidente. Samantala, nagpapatuloy rin ang koordinasyon ng mga pulis sa Banga at Ibahay kaugnay ng investigasyon at posibleng pagkakakilanlan ng iba pang miyembro ng grupo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FM.
2: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
0: At Norpo, nakakumpiska ng 15.39 na gramo ng shabu. 58 wanted, arestado sa loob lamang ng isang linggo. Kabuuan detalye ng balita, hatin sa atin ni K5 Shara Humilio.
5: Nakumpiska ng Negros Central Police Provincial Office kung Norpo ang 15.39 gramo ng shabu na may tinatayang halaga ng 104,650 pesos sa walong operasyon laban sa legal na droga na isagawa mula Setyembre 1 hanggang 7, 2026. Sa panahon ito, 58 wanted na individual ang naaresto kabilang ang 14 na wanted sa antas ng probinsya, 5 sa antas ng lungsod o munisipalidad at 39 na mga may warrant of arrest. Nagsagawa rin ng pulisya ng 10 operasyon laban sa mga loose firearm na nagresulta sa pag-aresto sa 3 individual at pagkumpiska ng 5 baril habang 5 pang baril ang kusang isinuko. Bukod dito, 4 na individual ang naaresto sa 2 operasyon laban sa ilegal na sugal habang nakumpiska ang mga kontrabandong sigarilyo na nagkakahalaga ng 73,000 at 1,200 pesos na kita mula sa ilegal na sugal.

0: هلا بليتا مراسا كيف بنيس اف ام 97.7 دوما جاتا ايتو سرا كي 5 شارا مري هومي لو باسا كامبيون بليتا سرا بيشو بوبلكو كلينغاوان سناغروس كي 5 نيوز اف ام
1: YTC Network News YTC Network News.
2: Gayun din lalaking na naman tala at nakabunti sa kanya stepdaughter, arestado. Balitang hatid sa ate, Dika K5K Buscaino.
3: Arestado ang lalaking gumahasa at nakabuntis sa kanyang stepdaughter. Inaresto ng Taguluan Municipal Police Station, Katuwang ang Lanao del Norte Police Provincial Office at Bungabon MPS ng Nueva Ecija ang hindi pinangalan ng suspect sa pamamagitan ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Iligan City para sa kasong rape na walang inirekomendang bail bond. Isinagawa ang joint operation sa Barangay Sampalukan, Bungabon, Nueva Ecija. Batay sa investigasyon, nakaranas ng sexual na pang-aabuso ang minor de edad na biktima taong 2023 habang nasa pangangalaga ng kanyang stepfather. Nagsumbong ang biktima matapos siyang mabuntis. Samantala, naaresto na ang lahat ng nasa top 10 regional most wanted persons matapos mahuli ang nasabing suspect.
4: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Gayun din sa iba pang detalye ng balita, maagang dumagsama taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa harap mismo ng Quezon City Hall bago ang nakatakdang arraignment nito sa kasong grave threats ngayong Biyernes, September 11, 2026. Mainit namang sinalubong ng mga supporters ng Vice Presidente nang dumating ito sa Quezon City Regional Trial Court o RTC kasama ang kapatid nitong si Davao City First District Representative Santativa Paolo Duterte. Samantala, nagpasalamat naman si Duterte sa patuloy na suporta ng kanyang mga taga-suporta sa kabila na makinakaharap niyang legal na usapin. Gayunpaman, hindi natuloy ang arraignment matapos maghain ang kanyang kampo ng petisyon para sa temporary restraining order o TRO sa Korte Suprema upang ipahinto ang pagdinig sa naturang kaso.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, umabot na sa 96 na mga commercial ships ang natulungan ng US Central Command o CENTCOM na mag-iba ng ruta. Ang nasabing hakbang ay dahil sa patuloy pa rin pag-atake ng Iran sa mga dumaraan, partikular na sa Strait of Hormuz. Kasama rin na tinutulungan nila ang mahigit 50 na mga barko para naman sa humanitarian aid. Ipinapanatili kasi ng Iran na sarado malaking bahagi ng Strait of Hormuz kung saan kanilang tinatarget ang mga dumaraang barko roon. Magugunitang ilang ulit nang nagsagawa ng pag-target at pag-atake ang Iran sa mga dumaraang barko sa naturang lugar.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News of M Dumaguete at K5 News of M Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Candos at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyona Istasyon, K5 News of M Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabara ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabara ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto si Lighty sa nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Low potassium ukon hypokalemia isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagaburig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: 11 MBPS. Balita kag public service.

0: 12 isang udto. Balik na kita sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso inyong anchorman. Maglini ka ditri bayo, gaubo, gahilanat, gasipon, itulo ang ilong mo, gakarhat tutunlan mo, gakatol tutunlan mo, dugidugay tonsillitis na na, or dugidugay sore throat na na, paryngitis, laryngitis, ubuhon ka na, bronchitis na dugidugay. Hindi na magulat pa maglala. Magklinika D3 Bio everyday. Kagun ara ng blatian, ahin mo 3 times a day. Dako gid ang mabulig patay sa mga kagaw na gasulod sa lawas mo ka nagakosang infection. Klinika D3 Bio. Parisan gid sang mighty sing alkaline nga vitamin C para nami pagin ang function sang immune system. Mamikos mikos ko sang makadali. Dance Boy Mendoza, Merlita Malbas, Mercy Martisano. Same people, law ay bisubong signal namon. Law ay, I mean, ang ano ni ang internet, huh? Igaw GR Babiera Busjo. Madiretso na kita kay Jong. May isa ka babayi nga ginbalita ta kahapon. Tala, kahit adri na dula ini siya sang Lunes, kundi ko magsala. If my memory serves me right, dula sa sang Lunes, ginpablatter sa mga ginikanan, ginreport as missing, nakita sa kapon, oligan nga love lighting, nga patay na, ara sa may kahoy, doon sa bang ledampi, nagpungko lang man, pero may higot, sa iyang liog, angot sa kahoy. Jacket niya lang kuno ni. So ang presumption na gikog. Ginconfirm sa pulis na wala sang foul play. Kalatraba pulis. Ang mga nakuha tang informasyon paagi kay Jong na hari ng kababalaghan nga nagtrabaho ini siya sa isa ka panimalay. Ano bulig sa puluyan? Na-notice ini nga daw nag-paluya kay isahan nun kakaurungan. Ginpapaulit na lang eventually kay manti hindi manampusla na sa trabaho kay sige laman kakaurungan dula sa self niya, ginpapaulit. Nagpauli sang sinangadlaw pero why nagdritso sila balay? Why nakapuli? That's why gindeklarar missing. Nakitaan ini siya along the way halin sa ginaubrahan niya pakadto sa ila puluyan. Nagliko siya o naglikaw siya sa main road. Dito na siya sa may siot nga bahin. Kada may bulubang lid. Dito na siya sa Pontpatay. Para sa bugos nga detalye, dugang nga mga update. Investigasyon sa pulis, ara si Jong ang hari ng kababalaghan. Jong, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong!
2: Yes, kay KMFJP, ginkumpirma na ni Police Captain Jess Alba ang hepe sang Klatrava Pinti nga wala gitman sang foul play. Mm-hmm. Ang pagkapatay sa kining 28 years old nga si alias sa Ana. According sa iya, kay KMFJP, nakita sa medical legal sining biktima kay KMFJP nga wala matandog or wala indikasyon nga himuslan ang ining biktima sang ini siya ang nasapuan dito sa medyo nasuok na nga bahin sa nabukid man nga portion sa banwa sang Calatrava. Ang ila sining resulta sa ila sining investigasyon is sunok pa una gali nga naglaslas sa iya sining pulso ang ining biktima or posible nga una nga naglaslas kay KMFJP sa iya nga pulso gamit ang bildo.
0: Kaya may mga bildo daw mo amo. Daw mo amo nito sa hambal nga report ni karon black historyahan ta na bildo. Bildo. Bildo butilya na siya, Jong?
2: Oo. Bildo. May kwan mo, may mga scratch, may mga scratch.
0: Amo man sa imo ah. May mga scar ka da, nga drama-drama, kagisay kugikog, na last mo na pil. Ang imo nga kwan sang ano ni, dagom.
2: Karon na amo na ang ilas ni nga kwan, amo na ang ilas ni nga obserbasyon ni KMFJP base sa ilang investigasyon.
0: Do may history sa sang depression, no? Depressive disorder.
2: Oo. Kagdason, apisar sini, amo ni ang ginpa layag ano ni Police Captain Jesus Alba kay ang iyas ni abing nga boss nga reach out ka po ni Sir Jezebel. Daw nagaduda nga na? Si balagin himuslan.
0: Okay.
2: Oo, kay according sa kwan, according sa iya sini nga boss ang ibalagin ubrahan diri sa San Carlos, sang nakita niya ang picture, nadiparahan niya nga bukas ang zipper. Sining kwan, sining biktima bala kay Kyle Zip. Iti basi amo na bala ang atong mga assumption ta kahapon nga basi gin kwan siya, basi gin hilabtan siya kay Kyle Zip, gin mulis siya abi. Iti amo na gin confirm sa aton sa nga hepe nga wala. Wala siya natandog kag ang iya sining mga gamit ara man wala sang may nadula kay Kyle Zip. So purely suicide ang ginhimo sining biktima pero amo lang na galing. Hindi kapati ang iya sining mga himata nga ang ilagin kabig nga mapisan kwan ay nang mapisan kag mabuot kag FFGP nila nga bata nakahimo sa pag-utas sa iya sining kabuhi sa wala man sila nila mabalaan nga rason kay antes ini naghalin sa ilas nga puluyan wala man ini sa may gin-share sa ila nga may ara siya nga gina kwan abi may ara siya ginambin abi kag FFGP nga inang kasubanan or nano man ang iyas ni abing problema sa iyas ni nga kaugalingon na
0: Jong ini balang bot silingon nga nagkadto ka gito sa bukid gintuman mo giga nagpanglakaton ka
2: hindi gin communicate na lang naton through kwan
0: ingita ka paagi kaya abi ko na gin nagkadto ka gito naglakat ka kapon kag subong ka lang nakaabot wala gali
2: grabe nga nilakta na yun na
0: Ay, amo ginaya ka, agi ka ba'y ati?
2: may mga bago naman ng alternatibo subong K5GP, paano nga ma-reach out ang...
0: So, ginkuan mo na lang, via Viber.
2: Messenger.
0: Messenger na lang. Okay, so, amo ni mga explanation, Jong? Okay. Tapos, ano pa, Jong? Ka-interesting, Jong? Sige pa, Jong?
2: Di, so para mo naman lang na FFGP.
0: Away na galing mo lang itong imong nahuptan.
2: Nahuptan na nga, wala sang kwan.
0: Wala sang foul play. Okay.
2: Nan. Sige. So, amo ni ang, ano itong ipamangkot? Ano itong i-share mo kayo naman?
0: Dungto ko nagadali ka, Jungaw! Dugalikaw ka, do may ginalikawan ka.
2: Ay, mapamitip ako.
0: Dali tabla na, bala dali tabla na, istorya ta na yo.
2: No.
0: Amo ni to jong sang istorya gani ni Bomba Marilo nga nag-check-in sa hotel.
2: Abaw! May amo na.
0: Imbalmer, imbalsamador, nakauyab, jong, nakauyab, imagine. Magkitanay sila sang baye, nag-check-in sa... Nablang 3 hours lang.
2: Short time.
0: Na, nag-inom extend. Pag-aboto, ready na. Ready na, Jong. Wala, gidyo nag-ugpot ang babae, Jong. Manog tapos ng 3 hours.
2: Ay, abaw.
0: Balo ka naman niya ako naka-extend. Kaya nga, adipurte na yung tayada, ya. Dumaribinta na na yan daw. Pati ang sipir mo daw, karatiho na yan sa ngimo, ya. Kay why na siya kontrahon? Iban daw siya, yan na lang kaugalingon. Amo na bala Jung maka-extend ka Jung. Kakun why na gitiban.
2: Pag-imnon kung wala pa piho.
0: Kakun why na iban, ang iyan na lang kaugalingon ang karatihon niya. Te,
2: sikap.
0: Ang ginhimo ya Jung. Okay? Nag-order sa Mountain Dew duwagid. Kiti parang ang uyab, maka-inom diyon Mountain Dew. O, pag-abot to Jong, amo ni Jong. Pag-abot ka rin ng Mountain Dew, ara na. Nainom yun ang iabahin, naubos yun na Jong, sang ugtas ya. Wala, gidga sabat ang uyab. Hambal ya. Kung hindi ka patikani magkadto, malaslas ko.
3: Grabe po.
0: Laslas ako no Jong, kung hindi mo magkadtong uyab. Hambal sang uyab siya, tilaslas na ay.
3: Grabe po.
0: Agini mo ya Jong, kuhay siya napilitan siya, linampos niya ang Mountain Dew, nabuka, ginkuha ya Jong ang bildo, kaginlaslas ya Jong sa kamot ya. Di nagsagi, dinugo. Ang sagi dinugo, Jong, do hindi na ampunggan ang dugo. Kita sa dugo, nagpanik sa Jong. Nanawag siya sa counter. Ya, ma'am, may ambulansya da. Ya, padali ko ambulansya kay... Gableeding ko.
2: Ay, kala.
0: Duway ang gigakamot ng pinanglaslas. Ito'y pag-abot sa rumboy. Kita sa rumboy, may mga dugo. Yung purti ba? Kaswirti sa iya ba? First time ba? Yan, nung first time nga naglaslas na kutigan. Eh, wala, gid. Wala ginugpot. Diyan mo to, Jong, gindala sa hospital. Oo.
2: Tiang
0: nung leksyon, Jong, again, hindi maglaslas. Di ba? Well,
2: siyempre, oo.
0: Tiang balo mo to si Bobby. Si Joel, galo laslas to?
2: Why? Pero gapaslide.
0: Oo, gambal. Kung may isisiyan lang laslas, kaya laslas yung kumpuwak mo. Ayo.
2: Wala na sila sa mga history mo mga muna kay 5GP.
0: Ano no? Tip na may mga ara sa may mga pilas-pilas tong babae nag-ulo attempt gali sa Jung.
2: Oo, sa yes tinga pulso kay 5GP. Ay, ti amo na galing.
0: Ikaw yo way ka na iya nag-amo na iya.
2: Come again.
0: Way ka na iya katilaw amo na.
2: Sigutoy ang ako. Ang sigutoy ang ako. Ano na ano man iya
0: man? Oy sa imuli og Jungin kwan mo.
2: Sang una lang to yung
0: kipa. Eh, seriously, bala Jong? Ikaw bala Jong ay may ilay ka bala Jong totoon na Jong? Ha? Sure ka?
2: Sang una lang to yung gani.
0: Ah, hay tinga.
2: Pag-i-recall bala kay.
0: Ah, hay tinga mo yung ginda yun.
3: Ah, grabe po.
2: Ginda yun, Gidja eh.
0: Gali ka? Tapos ginutod mong lubid sa hindi nakaginawa, ginutod mong lubid.
2: Hindi. Ang upod ko among nasapuhan ko sa upod ko that's why dapat hindi tingin tumaliwat.
0: Jung sa dasun Jung hindi ka na mag-amuna Jung ah. Bad blessing mo Jung. Totoo seriously ha. Ang pag-utas ng kabuhi bala Jung do amon subong Jung ang damo nga kwan. Nga problema da sa mga sur nga bahin o sa piyak sa ano na sa oriental. Na notice mo Jung da bila kabilog mga nagiliko kita.
2: Ti diri sa Calatrava amo man.
0: Di ba la?
2: Calatrava San Carlos oh.
0: Oo, tingala ko di Jung nga amo gali na Jung no. May mga time gid nga do why ka na kwan sa kabuhi mo no. Do matapuson mo na Jung no.
2: Do may nagahutik kung kisa
0: si 5G. Ay naglagto kay imo gali ya. May nagahutik man naglagto kay gali imo ya. Ga drugs ka Jung, ga drugs.
2: Hindi.
0: Tingnan nga may kahutik. Why na may kahutik ya, Jung?
2: Hindi, sa imo lang bala pinsar bala. Gasulod gid sa iya yung mapunggan.
0: Ay, mag-amo na gani, Jung. Pangayo, Jung, pangayo advice sa pastor. Pili ka lang, pastor. Ayo ka advice sa pastor. Eh, migo mo to nga Robin Padilla nga pastor. Pwede man to.
2: Otro man to nga panman.
0: Lalaygayan. Otro man to nga lalaygayan. Ang punto da inang mag-amo na Jung ang kabuhi siling ko Jung hindi mo na makontrol ang mga circumstance ga katabo sa imo gaabot sa kabuhi
2: that's why,
0: kontrolon mo ya ano ang imo nga pag-respond sa mga circumstances
2: an at least wala man ka kay 5GP so buting
0: ang amo to nga time Jung sang imbiyaan kasang uyab mo Jung da mo na nag-upod sa gwapo?
2: Basta personal hindi ko na lang na pala pag-i-detail
0: hindi na lipati na to baladyong hindi na baladyong pagliwat-liwata baladyong insugid mo pa sa akon. hindi na importante Jong yes, na ka-recover ka na yun
2: nakita ko na abi daw wala man ta purpose bisag una mo hindi ta kabalo bala ano kita bala sini daw mo nablao
0: daw ay daw mapati ko da Jong daw wala ka purpose ang una. Edo mapati ko da iya. Ko da iya na edo tuod gina iya. Importante subong Jong may purpose ka na Jong. Anong purpose ta gani Jong? Hambala ko anong purpose ta?
2: Anong purpose? Bebe.
0: Amma ko ta ko bikon anong purpose ko?
2: Okay, Bebe, ano gani ay mga purpose?
0: Mahulat mag December makuha bonus.
2: Yan, nauna. Same.
3: Grabe.
0: Nagbasi maswertihan sa raffle. Maswertihan sa raffle.
2: Kaya ako manikin, no. No, I get.
0: Ha?
2: Sabay pa,
0: basi. Te. Amo na gani, isiling ko si mo. I-hold na, na kung daway ka daog sa raffle na paminsan na tuliwan.
2: Hindi na ko.
0: Pero amo na yung nami, Jong, ha? Ang kabuhi is too precious, Jong. Ang iban nga mga tao, bala Jong, ginawa ka pangamuyo sa Ginoo nga madugukangan, bisan isa lang kasi mana ila kabuhi. Kay kwa na, terminal illness. Oo. May mga tao nga muna gapangamuyo, Lord, buhi alang ko. May mga terminal illness, gintalingan na blasang sang gintalingan na sang doktor. Ti ikaw imuya, healthy ka, mapakamatay ka lang ya. Di bala, Jong? Di na yan. Ang pinakanami, gindangop sa Ginoo, Jong. Kaya amo na iya, Jong, ang makabulig sa imo. Ma-realize mo na nga life is too precious. Ha? Gaamo na imo, ginahimo?
2: Oo, kung kisabi, may mga pressure lang din nga.
0: Kung anong ita, kung ano, i-chat mo lang si Dats, ah. No. That's Dude, right.
2: Gang, ito sa problema.
0: Ay, sobra ka naman, imo, ya. Hindi man, ah. Hindi to sa, ah. Do-dai-ban ko na gani. Jong?
2: Oo.
0: Do-dai-ban ko na. Di lang na yan, di lang na yan. Kundi kay Eric, yan lumpatan. Ako niya daiban, ah.
2: Mas lala ang magiging iyo.
0: Iya, yan lumpat. Yan, kundi hindi pa na iya matupa. Ako niya, dive rectagi niya sa ako niya.
2: Recta sa gracia.
0: Lumpat niya, mo. Hindi pa na iya matupa. Ang dive rectagi na yan.
3: Grabe po.
0: Ang mag-dive ka mo lang delikado. Galing John, kaya ba siyang tupan mo lumuton?
3: Ah, grabe po.
2: Muna da.
0: Basi lumutun lang tupan mo, Jong, ah.
3: Grabe.
0: Dive. Sige, ah. Tama nun talaga, Jong, kung kadaibon ako, Jong, ah.
2: Ari lang kundi, ah. Awa, ari lang
0: kundi. Sige, ah. Sige, Jong. Thank you, Jong. Importante, Jong, wala sang hindi matuto mga espekulasyon. Nga basi gini muslan o gingkwan o oh, may foul play. Why siya gidya jong nag-uta sa kabuhi ya jong ah? No? Alo oi.
2: Gade o. Sige. Atis na klaruhan na kita kay Pepsi.
0: Oo.
2: Sige. So, maning madulaw na nga
0: report. Kung ano gid man jong kung daw life is sad. Amo to ba ko si mo laktab la pa kadto sa ila. Kay do suicide na malang na.
2: hindi
0: sa kakapuyol.
2: Gusto,
0: hindi na gani muna. Hindi na blad yung kwanjong, hindi na blad yung ano na, hindi ka na mabaton sa langit. If you end your life, hindi ka na yung mabaton sa langit. Siya, Jung.
2: Hindi aware na ko sa mga maamo na sa una kay 5-6-3, pero ambot.
0: Kung may mga amo na blad yung, ako yung willing ko yung magulo advice, Jung, ha? Kung may amo na. I-chat nyo ko, advice, anta ka mo.
2: Ay, ang edad ko sa to, mga 19.
0: Asang rugby boy ka pa?
2: Oo.
0: Oh, ano? Ano?
2: Why ko na matiyak?
0: Why na? Okay na. Bye-bye, Jong.
2: Sige. Report. Halin din sa siyudad sa San Carlos. Inadulo sa ato sa D3 Maritex Favorite Kag. Mighty siya. Ako naman si Kiki Pam Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Nagros. K-Pad New. Natan.
0: Thank you, Kijong. Sa mga report. Naka-standby si Chester. Ang Cadiz PNP subong sako sa pagpanakop sang motor nga wang-wang ang tambutso. Oo. Modified mufflers. Ara si Chester K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Ja, Ches.
4: Yes, ka K5 JP kalaw ay gigali kon
0: ang tambutso mo wak-wak wang-wang. Pero kisang wang-wang bladjong ano hindi gid man agahod na.
4: Medyo ka dahil lang gid ka K5JP kino hindi man tion ang ibong apan.
0: Subong ya. Iwang-wang nga bala na para bation ko. Ara na? Ara? May pagkabungol man ang adan pang. Pabalikan ta siya. Esperanza Insoli, Mercy Martisano, ang balita ni Chester, ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nami inumon subong hapon, kada aga. Kagkon mga best nga gusto mo mag-detox, mag-DTX, coffee mix. Kara na siya, Chester? Chess?
4: Yes, K5GP, balik reporter eh. Siling ko kon wang-wang na galing K5GP, medyo magahod na ang tambutso.
0: Oo.
4: Sa sitwain niya may ara, dirisang nagapadayon ang pagpangdakop sa Kadi City PNP, may kantanan ka K5GP, siling Kadi City Ordinance number 2015, Series of 002, nga sa karon ginapandaman ka K5GP, especialmente sa oras ng kagabihon, nga magpagahod yung blasing imo motor kapin pa kung dako buho lak buho sang tabutso magahod ka K5GP kag pugaon pugaon tungang gabi kag sa dis oras sa kagabihon halat to pugaon to do nagaresulta K5GP sa pagdisturbo sa katulogon especialmente sa mga mataw nga lugar may mga pamalay nga lugar ka K5GP nagahatag sang gahod. Karon ka K5GP padayon ang pagpangdakop sa aton nga kapulisan diri sa siyudad sang Cadiz ining mga modified bufflers na K5GP, ining mga wangwang ang mga tambutso.
0: Mm-hmm.
4: Kaya muna ganyan sining ko, gahod, gigali ako ng wangwang na K5GP.
0: Magamba ka pang wangwang ang tambutso, ang buho na pang ang wangwang na?
4: O, wangwang ba lang? Hindi, may aray akong bago, brandyo yung motor mo ya, ang buho sa tambutso.
0: Duka, kwan pa ya? Duga gutok pa ya ang buho?
4: Mm-hmm.
0: Daw gamay pa ya?
4: O, kung brandyo ang K5GP, ang andare, no, puli mo, ya. Pero kung wang-wang na siya,
0: daw mo na, Abi. Daw mo, managalisang utot pang. Ang utot, sang wala iya problema. Yung sa leboya, medyo, shhh. Ang, ay.
4: Medyo, kung ako, K5GP, yan mo to gani, bago lang, kapamati ko sa inyo discussion ni Jong, Abi ko gani, amo to ang reporter, amo tong nag-last-last, hindi gilito, ya?
0: Hindi, why? Hindi ah, hindi sa hindi ang reporter ah.
4: Oh. Ay, abi ko ani siling ko ba naka recover sa ganis sa paglaslas sa pulso ya. Ah, nagambal pa ang romboy nyo ba di buhina sige sir ikaw naka first time kay may dugo. Ya ano ako naka first time. Ako naka first time laslas ni sa room nyo.
0: Ay, oo. Sige, pang. Di, Mayo. Mayo, kayo ka dinakpanay, Galidaya. May mga dirisa. Mundo wala na nablaya. Ariyo, si Atuli. May migot na diyo, si Kenneth Chongko. Isa na blasa ginaugtasan, galiniwang, sa blapang sang ugtas, kay kakatulog sila. May gawangwang yung motor niya sa, ano ni, uwang ang motor sa ilang, ano ni, sa ilang subdivision, pang.
4: Ikalaan ka, Kimagi. Ikapin pa tagalas 11.
0: May isturbo, biya ka. May isturbo, biya ka.
4: Oo, oh, kapin pa ko nagapanamit-namit ka na di ka, kung ano, nag-iikab lang, itulog, itulog mo naging balang at simpo. Nagapanamit-namit ka, tulog, gulpi lang may magburot, K5JP, nagatugas ang gawad, madisturbo kang makibot kagit sa imo nga katulog.
0: Kung kapatuyo ka, no? Sige. Hmm. So, damo na sila may nakuha nga tambutso?
4: Yes, kay K5GP ang masubo dere.
0: Nga man?
4: For example, kung ikaw madakpan sa motor mabi, modified mufflers or wang-wang ang tambutso, imo tambutso, imo hubad, imo pukpuk.
0: Ah, pag-ara. O, tiyaro, bag-ula nag-abot o? Nag-ahod o?
4: Ha?
0: Open muffler to, guro? Bag-ula nag-labay si imo?
4: Di, amo kay K5GP.
0: Ah. Sige. Di, Mayo, manang, tiga hupot ka mugli, tambutso da, subong, tambutso da.
4: Laban, K5GP. Tama yung masubo-subo, kung ang imo motor, wang-wang, modified mufflers, kung manakpan ka, ikaw mismo mahubad sa imo tambutso, ikaw manang mapukpok pag mabupi, K5GP.
0: Ah, tiga ba nila. Sige.
4: Sige. So, muna mga balita natin yung natipon din sa Sibad ng Cadiz. Balita ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, Detex Coffee Mix, Kag Mighty C. Ini si K5 Chester Jan Beroke para sa kampiyon niya balita. Servisyo publiko Karingal sa Negros, K5 News FM.
0: Sige, Mayo, kita. Very good na, Cadiz PNP. Kay may mga ordinansa, kita sina, kag may national law, kita sina, bawal na ang tama kakusog nga tambutso kay istorbo na sa mga estudyante kasi sa mga nagkatulog kong gabi. Ara na si Rovic, last nga reporter. May drug operation to sa kwano ah, sa Kabangkalan. Ah. Dakpan ang isa ka gabligya. Rovic, K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: 7 minutes, Bika. Go ahead. Bek. Go ahead.
5: Kamusta nga ko?
0: Daw, ikaw, alaw ay. Aran, go.
5: Sa K5 Paul, dako, ining isa, no, ka persona matapos nga makuhaan, inisang ginabulugan ta, masobra 238,000 pesos nga balot, no, kang illegal nga droga. Actually, 20, inika sa say ka K5 Paul, ang nakuha sa iya, no? Ining subject ka K5 Paul, diriini na dakpan sa may purok uno, barangay size sa siyudad sa Kapangkalan sa gitpatigil na drug bypass operation sa aton ng mga kapulisan. Yung kilala niya nadakpan si alias Tamik, isa ka 44 anyos, tricycle driver, kagtingin bro, isang anay na pikasit na grupo ng drug gang diri sa may siyudad sa Kapangkalan, no? Nakuha siya tanang nga paginakop ang bike kita sa Shea, kagti mayara ini isang 35 no kagramos kag ginabulugan ta 35 kagramos iring nakuha sa posisyon sang subject ka K5 Paul, no, didugang pang nakuha sa iya.
0: Grabe gali gyapon big ang drugs sa Kabangkalan, big, no, despite nga grabe yung mga operation da ka pisan sang pulis manakop do hindi maubos, big, no.
5: Amuga ni ka K5 Paul, grabe, pero ang ilagi ni mo suno sa aton nga mga kapulisan,
0: mas grabe pagid ang ilagi na mo.
5: Padayon sila ng K5 Paul nga nagamonitor, padayon sila nga nagapangabay, nagapanawagan sa ato ng mga pumuluyo na utatan ang paggamit ng illegal na droga, kahit hindi kitis sila yung magunta sa pagpanakop basta nagagamit, nagmamonitor nila ng K5 Paul nga nagagamit sa illegal, kag nagabaligya, especially nagabaligya sa illegal nga droga ang mga individual nga ila madakpan ng K5 Paul.
0: Na may ginitan ni siguro may pagbag-obla sa aton nga penal system mao. Ngayon abla kung madakpan ka blik mapriso ka paubrahon kay abla todos kampo. Paubrahon kaya. Hindi kay ko mapriso ka bi. Why ka man ubrahon? Tulog kaon hada istorya barkada sa sulod kaon tulog. Oh nami guru ya madakpan ka. Paubrahon ko tas kampo mga nguma ka to ho. No, manguma, maublas dalan, manadol. Na. Oh. Mina kay mamba ka blang ba hindi lagi ko maghimo liwat ya kalainan nya kay kakapoy ya trabaho, wala ubra, wala kwarta. Di ba be? Oy, pa brown sa construction. Ginapakaon talan sila. Bicara ba na? Mahimo ka krimen. Okay? Mahimo ka krimen. Eh presohon ka sang gobyerno, pakaunon ka, libre kuryente, libre tulugan, libre tubig, kaon, todo, wala ka maging obra. Oh. Tapos sa mga pigado ya, why te, hindi ba tiya matagaan pagkaon? Wala balay, hindi matagaan pagkaon, wala kuryente, why tubig? Mayo paglimagimok ka sala eh, kaya kaya sulod. Dibla?
5: May gwardiya ka pa.
0: May gwardiya pa. Ting namin ganiguro, kung makasala ka mga muni, oh, kami pa drugs. Paobrahon ka tos dalan ay, kamu to obra sang yaka DPWH. Gwardiyahan ka mo kag, hala, obra ka mo da todo. Lang taon tabi ko mga, what ka pa da son? Lang taon ko mabligya ka pa? Kaya ma'am, baka guro kapoy-kapoy ito ya. Hindi na ko ah. Dibla, Bek? Ah.
5: Kasi ang gua oy kung kaisa mapriso tag taktuig duaktuig ti pagwa tambok na mayo na pang tsura na nagpawan o balik naman
0: amo na dala ko amo punto ko big thank you big bye bye
5: sa K5 Paul amo na nato madulong update ini nga balita gina dulong sa DTX 500 Mighty Sika D3 by report ni ka sa patrolling naman si ka K5 Robic Mungkal para sa kampiyon nga balita sa bisyo publiko ko kalingawan sa Negros K5 News FM.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, gihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglanta ako not only to the senior citizens that I saw but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa yakay ang balyado kuo. Amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Squalene Capsule.
11: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: dry eye? Pirmig ang katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
10: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
16: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
17: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
18: para sa Senate Manalo.
19: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
10: Cash shali na!
20: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift!
21: OT!
22: Breadwinner!
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go!
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy!
7: Charmy, let's go with the flow.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
5: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonnie Giscalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at ubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
7: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
8: Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
8: ako, tutunan.
9: Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
10: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya, kayang badya doko, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Squalene Capsule Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
20: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang

0: now. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
1: Nanbilabul. Oh, so okay. Alright, mayong hapon sa tanan. Sa liwat, ini ang IBP Libre Consultant Legal Sanjay. Hapon, upod nga si Atty. Ace Katakutan. Subong hapon, mayong hapon, Atty. Ace.
2: Mayong hapon, Atty. Gab. Noong mayong hapon, background music.
1: No, laga. Pati yun ang hapon. Kahit po, nari-ari. Ari na. Okay na.
2: Ang background niya.
1: Ari ang background. Okay na. Ako nag-promote. Ang background niya eh. Kung may ari matagani. Di background niya. Mga kadlaw niya. Nice. Tigre tangaton lang ang mga suki.
2: Mga suki.
1: Sa NGC, may kapamati sa NGC.
2: May ara. Kagina may ato na isang panyero da nga.
1: May greet man si panyero ta, Tornays.
2: Mga panyeros natin sa NGC.
1: Kanday sino? Damo da.
2: O, sila tanan.
1: Ang aton nga.
2: Sila tanan da.
1: City admin. Si attorney Idol Mark Mayo.
2: Mark Mayo. Si
1: attorney Chu. Ang aton nga city legal officer sa siyudad. Aton nga secretary to the mayor, attorney Marty Go. Kagang aton nga bombastic nga gapang tinlo dalan.
2: Attorney Sabig.
1: Grabe si attorney Sabig.
2: Kaya attorney de Monteverde, ara man na dahi, di ba?
1: Pero bilib ko kay attorney Sabig. Small but terrible.
2: Gagani. Kita ka tong kagapon na attorney gaman tag-iya sa Pilipinas. Ilunggo galing iyang administrador.
1: May titulo siya. Oh. Ti mayong hapon sa inyo da tanan mga panyeros naton sa syudad. Kag aton mga professor da Tony Ace. Kag i-congratulate ang aton nga mga law professor sa UNOR nang ginawardan sila for nang sa kadugayon ba Tony Ace.
2: Oh yeah, si panyera Aiken Alagbaladines.
1: At least 10 years
2: sila gidwa ni Giovanni, no?
1: Oh. Tapos ang aton nga bombastic nga idol nga si attorney Marvin Tanyada.
2: Ina.
1: Grabe si attorney Tanyada, hindi ko niya malimtan.
2: Nga man.
1: hindi ko niya malimtan. No. Actually siya na nagpa-inspire nga mangin
2: lawyer ka.
1: Lawyer ta. Oh. O kay ti nami sa magtudlo attorney sang college hasta sa law school.
2: Oh. Ba, anong ganang usual niya ginahambal sa ato sa law school ko hindi takabalo? Woo, antoyo.
1: Bala mo si
2: Bible quoting.
1: Believe ko ni si attorney. Magklase na siya, why break?
2: Why? Naka-yellow pad.
1: So,
2: yellow pad pa ang notes.
1: Yes. So, congratulations sa attorney Tanyada. Oh, the legend. Sa subong katudlo.
2: The man, the legend. Oh, no?
1: Si attorney Cabarlis Araman, oh.
2: Teotro mo na, legend ba na? Oh, legendary tax sa professor na.
1: Si Judge Valencia.
2: Na, mas nabinagid ang akon nga idol. Nga.
1: Si Atty. Bayatan.
2: Isa pag
1: kadamo patas ang imensyon. Si Judge Gorgonio Ibanez ang aton nga IBP President Tornays.
2: Idol man na, legend ba na?
1: Grabe, no? Ikaw, Tornays, way kagidyan naghandom nga mangin law professor.
2: Nung wala pa, kay kabalo ka kinakulbaan ko.
1: Nga man?
2: Kabalo ka naman ng mga law student, palalalis. Base instead nga magtudlo ko, daw maubos ang akong oras sa linalisay.
1: Pero sauna daw nagtudlo, manta college, no?
2: College lang. Kaya sa college, tapos mapahugon.
1: Why gidyan may galalis, Tornays, sa college? Eh. Kaya why man salaga pamati? Amo ng advantage na.
2: Advantage.
1: Ako, Tornays, when ako nagtudlo, kay grabe kay mga hata grades. Isa ka klase, pero sa tanan grades. Mayara ko ya estudyante sa ka section Purs 92 kay Purs Malam. Para pag ako niya attorney para we reklamo palarias kamo tanan. Why na ko nagtudlo kay Purs Alam ang estudyante.
2: Natam-an, basi matam-an ka alam.
1: kag tornays may ara tagali announcement. Very important announcement. Itan pwede i-flash aton nga activity tornays iya sang Integrated Bar of the Philippines in collaboration with the SM City Bacolod, Rotary Club of Bacolod Central, kag Metro Bacolod Chamber of Commerce, no? Ng this coming September 19, mayara kita sang Law Day celebration. So mayara atorne isang free legal consultation. Di nagpa-register ka na di, parang ara ka dito atorne. So ang imong mga fans nga look forward nga makita
2: ko nila in
1: makita nyo na magid si Atorne Ace in person. Mga gusto maka-avail sang sining libre konsulta legal dito sa SM City Bacolod kadto kamo sa September 19 Atorne Ace, September 19 tandaan mo na oh.
2: Yes, alas 10
1: alas 10 sa aga hasta alas 6 ang gabi. Main atrium. Grabe, libre na ito na isang SM sa aton.
2: Main atrium. Sa din na gani, sa Dalom.
1: Sa North Wing.
2: Sa Dalom.
1: O, sa Dalom. Mm. Libre na isang SM. Mo inibayad ito na is.
2: Ilang...
1: Pag very, ano ganyang SM sa aton, supportive sa Integrated Bar. Especially yung Rotary Club o Bacolod Central. Kag, why ganyan ito na is bayad sa SM?
2: O, kagay, ano man ang aton nga media partner? Oh,
1: may, ang aton media partner, of course, ang K5. Bacolod 101.5. So hindi niya madula. Ara to yung K5 tournaments para mag-cover sang aton nga event. Mga pinalangga nga pumuluy sa Bacolod kung kamo gapamati. Kag sa bilog ng Negros tournaments, kung may chimpo kamo kadtugid kamo dikto kay free niya. Legal consultation ang mga abogado naton kag mga abogada ara dito. Mga 40 ka lawyers tournaments.
2: Mas damo pa ang lawyer kay kisa sa gapakonsulta.
1: Si subong niya tournaments ginasigurado kung damo gini makadto kay weekend niya tournaments mo. Mm. Oo. Damo ya galagaw sa mall. So dalaan niyo inyo mga dokumento kag iprepara nang inyo da mga plamangkotanon kay subto niya sa aton mga lawyers, especially sa aton nga K5 lawyers nga si Attorney Ace. Katakot. O, kagang inyo alagad. O, Atorne Ace.
2: Base o, digtulo sa kamisa na ito naman punso. Hindi, kay kadamo sa mga mayo nga lawyer o, na hakay sa ilang libro.
1: Yatagtang tiniod sa mga upkopdanan ta Atorne Ace. No?
2: Tama, tama. O,
1: kay Tiari, libre niya. Imagine, libre niyo consultation regardless ang inyo yung mga plamangutanon kung pila di akabilog. Why niya limit Atorne Ace? Kung may arang mo problema sa inyo bana, sa asawa, sa kautangan, kag sa inagaway duta, hindi ka mo magkalipat sa September 19, 2026, alas 10 hasta alas 6 to days. Sabto na ina ang inyong mga problema legal. Okay? Kita na ita digto. For days, maproceed kita sa aton nga main topic.
2: Ano ba ang topic ko natin subong?
1: Hindi, grabe nga katubo subong Atorne Ace. Oh. Gaka-shock ko gani.
2: Sa ano na, sa ang tag-iya sa Pilipinas?
1: Ati sa local niya. Drita sa national.
2: National ta. Uy, do. Nga panimaho politika.
1: Sinang asimana, gin-issue niya warrant si Vice President. Tungod sa kaso nga grave
2: threat. Threats.
1: Oh, Atorne Ace. Si Congressman Martin Romualdez. Bago lang kaya ikbala Atorne Ace, lawyer man sa gila, sa UP.
2: Mm.
1: O tingin na aresto sa kaso ka plunder. Kagsubong nag-debate sa impeachment court. Kung pilagid balaya ang requirement nga para makonvict ya si Vice Presidenta, two-thirds gidbla. Ang basihan, based
2: ang basihan, 24
1: senators, or
2: kung sino lang ara
1: kung sino lang yung present. Problema tornay kay ti nagadyutay nga nagadyutay. Oo.
2: Okay.
1: Basi na. Nakapoyman sila.
2: Ibang ga bakasyon.
1: Oo. Basi nakapoyman si Senator Mig Subiri do ginakapoy naman eh.
2: Kapoy naman.
1: Ma kunod laws lega whole days la.
2: Oo. Pero kabalo kasi no mas kapoy. Mm. Mas kapoy ang pumuluyo nga sigig lusong sa baha.
1: Muna.
2: Sila ya may mga aircon na sila ya.
1: Oo.
2: Kaga may salakyan na sila, may speedboat, may
1: Pero mas believe ka kay Senador Lito Lapid. Lagi diya gambal.
2: Oh, the silent. The silent one na yun.
1: Oh. Ano? Amo na da. Theater na is, Ari.
2: Silent water runs
1: mga deep. Issues, subong. Nga ato nabatian sini nga simana. Te ano ba lang mambal mo sa siniya nga ano constitutional requirement 2/3 vote based sa 24 numbers ang senator nagapabalob lang kinanlan 24 gid or kung sino lang yung present dira sa impeachment court.
2: Before nato na ihatag aton nga opinion na Attorney Gab, no, pabalot lang sa aton nga pinalangga nga gapamati subong iniya opinion lang
1: opinion
2: namon no, as lawyers kay as of now ang impeachment court nag hatag na invitations for justices so, no as retired. Amicus curiae no or friends of the amicus
1: friends of the court
2: no sila na ya ang ma-analyze kag
1: mahatagsang
2: ilang kasanag kag opinion regarding sa diingge bala ginabasihan ang 2/3 is it 2/3 of all the members of senate which is 24 or 2/3 of all the members of the senate judges, which is all members of the senate which is present and within the coercive powers of the Senate, no? So amo nang ginadebatehan nila ya, daw naglain ng tingog ko. Naan.
1: Okay.
2: No?
1: Ti mo na ay attorney sa for the first time niya no sa history sa Pilipinas may araya proceeding na impeachment against batok sa Vice President. Why pa niya natabo? Tornays before no wala since na bata ta
2: wala pa
1: sa yeah. Vice President pero may ara sa President may ara sa Chief Justice may ara so, sa Ombudsman
2: Pilipinas pa ya sa ato pa di nga lugar ya damo na di eventually since first time ni tuod pero ti inevitable ni sige man ang tadya engage sa impeachment proceedings. In fact, so during sa time ni ex-president Duterte, napahalin tatuya ang isa ka sitting chief justice not through impeachment but through kuwaranto. Amo tuya ang katingalahan gid ya Attorney Gab, no? Nga kumbaga pa different from the grain gid tuya.
1: Oh,
2: no, kay impeachable officers ni siya pero kakasto sa
1: kuwaranto.
2: No, ini ang vice president naton undergoing impeachment although new pero expected.
1: Yes.
2: No? Ito impeachable officer within the process.
1: Amor gani attorney bisan sino nagalibog ang ulo kung paano i-resolve ang ining issue bala. Kati for the first time niya mo.
2: Correct. Kaga very contentious ni subong attorney Gab unlike ni sa mga past impeachment. No. Ini nga impeachment not more so sa iyang position but more so sa iyang pagkatawo gid ya personalidad kag iya bilang supporter.
1: Yes,
2: di ba? Hindi niya about kay tungod first term ng vice president. This is about the Duterte brand
1: politika.
2: Iya niya nga kumbaga pa ang overwhelming ang nagboto niya kay Vice President Sara Duterte. If I'm not mistaken, 32 million, no? So, that's why kabudlay niya, very contentious niya, kahit ang ilan niya nga, ang mga DDS kung tawagon, mga diehard Duterte supporters, grabe sila ka-vocal, kagkadamo ni sa ila.
1: Damo yun.
2: Kadamo. May ara man DDS aton nga hanay, kaga different walks of life, ha? May ara sa mga medyo kapos sa palad, may mga middle class, may mga upper class man, and even sa aton nga profession, no, may mga Duterte supporters man. That's why very contentious niya Attorney Gab. No?
1: So muna kung subong to hindi tagid masabat, no?
2: Kabudlay, no?
1: Ano ang basis
2: kung sa 2/3.
1: Pero ako attorney kung i-rephrase maghahambal ka 2/3 16.
2: Oh. Okay, dahil nakabuta sa constitution 2/3 of all the members.
1: Uh-huh. Pero kung liwaton mo yung phrase hindi ka magamit 2/3 16 gid attorney Ace. kung kaksyon mo lang 2/3.
2: Kung kaksyon ng 2/3? Mm.
1: Kung i- ano mo ba siya, bala tornaise, i-rephrase, i-buslan mo yan sa exact number, 16 yun yung mabutang i, no?
2: Oh, eh kung gusto gitan, amo man sa ganing ang...
1: Taniway na lang nagamit 2/3.
2: Correct.
1: So, nag-create pa siyang ambiguity.
2: Correct. Ambiguity, ka-groom for interpretation. Kaya, it's also because of the...
1: Pero kung 16 ang yung gamit, wala gidya question.
2: Oh, there's no question. Pero kabalo ka Attorney Gab. Ang ato ng constitution, ang framers ng constitution nato, may mga maalam mo na sila.
1: Mahilig sila magamit sang fraction.
2: Because may ara gid man instance like napatay biyang senators, no? So hindi na sila 24, maging 23 na lang sila. So there are circumstances na hindi na gidya makumpleto ang 24.
1: Incapable.
2: Incapable na, that's why siguro.
1: Or impossible.
2: That's why siguro ang gimbutang sa aton nga
1: fraction,
2: framers of the constitution, they put it there as 2/3 of all the members. Kay there's room for interpretation.
1: Yes.
2: Correct, no? Just like ang ginhimo nila sa
1: tinga hindi percentage ang gamit, no? Nga 2/3 siya, no?
2: 2/3, pero ang contention sini is ano bala, what does all members mean? No, 2/3 of all members eh. Wala tayong problema sa 2/3. 2/3 is 2/3. Pabangkot lang, 2/3 of what? All members.
1: Pag attorney is, pag frame niya sa 1987 constitution, pag draft, wala pa to yung mga impeachment sa vice president. Never pa na yan na tabo.
2: No, sa wala pa ni na. Okay, yeah, exactly.
1: Republic,
2: no?
1: Of the Philippines. Mm. So that's why may ara man sang loophole ang aton constitution. Diba, attorney?
2: Yes, no.
1: So,
2: plus
1: hindi siya kumpleto. Kahit pag-arise ang siniya nga situation, pag-draft sa atong constitution, wala pa na yun natabo sa history.
2: Kag hindi gid man natanan ma-foresee sa aton nga. Isa man na ang reason why na sila gabutang definite number. No, I think that's one of the reason why they did not put a definite number. Kasi there are unforeseen circumstances to allow man interpretation of the...
1: So that's why, Attorney Ace, ang aton constitution, no, kadaan na gid, kinanlan na gid niya i-amend. Kinanlan na revision. I don't know, saan o pa niya matabo. Kaya daw hindi na ma-accommodate ang present situation.
2: Mabunlay na.
1: So may ara... debate or issue. Kung ang present situation, hindi na siya mag-align sa aton nga constitution, Attorney Ace, daw kinanlan na gid niya sang amendment.
2: Constitution.
1: Una kaya maglantaw. Especially sa economic provisions, attorneys.
2: Ang budlay ng sinaki, kaya tika budlay sa proseso.
1: Sa aton bantayan kung ano ang legal opinion sa aton mga retired justices.
2: Correct. Okay, kabudlay.
1: Apat. Subong tong adlaw.
2: Apat na sila.
1: Subong
2: apat. Adlaw. I guess so. Apat na sila. No. Okay, but if they are, kung para maghatag mga taon opinion, ako naman niya, is, mas align ko diri sa Avelino nga case, no?
1: Avelino nga case.
2: So ang numbers ang 2/3 pagakwaon na iya sa numbers ang senators, that is within the coercive power of the Senate, no? Ako ya medyo dira ko ya galin, no? Like okay, let me explain sa aton nga mga ano, within the coercive powers is ara ba lang nga kung hindi sila mag-attend, pwede sila pa-attend doon. Like are man lang din sa Pilipinas, no? Or wala man sila, they're not lawfully detained. Kaya siyempre, definitely, if lawfully detained ka, wala ka na anytime, hindi ka pwede patawag sa Senate eh.
1: Dapat gin, ano sila, no, gina-allow mag-video conference tournaments, no?
2: Oh, galing kay
1: ano very sila, innocent eh.
2: But very clear man be ang, especially those who were charged with plunder, no? Ang very clear man ang suspended ang ilang, suspended from office sila eh.
1: Yes.
2: No, clear ginaya sa plunder law naton mga tigpamati, ah. If may isa ka public official nga na file an case ang plunder, even if wala pa na convict, they are prevent, that's why ang suspension nila is preventive. No, hindi iya kay final suspension, preventive lang. When someone is preventively suspended from taking office, it means hindi sila ka-exercise sang power of that office, no? So ako ya personally I lean towards that, no? Towards that school of thought.
1: Pero pinaka safe diyang attorney sa sabat. Di ma-rely na lang gitya sa 2/3 based on the 24.
2: Based on 24.
1: Okay, kung lanton mo way ginaya ano mo? wala gina yung buslot da.
2: Oh, at least, di ba? Kay
1: the that's claro correct. Sa statutory construction turn sa konstitusyon, if the language of the law is clear, there is no room for interpretation. Kung ang taon mo, of all the members.
2: All members.
1: So, wala siya sang ambiguity paglabot sa of all the members.
2: That is the path of least resistance.
1: Yes.
2: No, that is the path of least resistance.
1: Tiyan mo na yung aton nga, di ba, sa statutory construction ta? Kung klaro ya ang wordings or ang lingwahe sang provision, sang layi or constitution, wala na kinanlan sang interpretasyon.
2: Correct.
1: Kung may ara isang doubt, pang dodua, may ara isang cloud, or may ara isang, ano da, attorneys, natawag nga kinanlan pa interpret, kay tungod nga hindi siya klaro, ara kinanlan mo gidya interpretation.
2: Correct. No. Kag sino ang ma-interpret sina?
1: Supreme Court.
2: Supreme Court. Amo na kita again.
1: Amo na gani tungod sa politika attorneys, hindi malikawan ang biases.
2: Di ara ginaya attorney Gab. No, may ara kay may ara kag gidya politiko nga ginapanigan mo.
1: Di amo na gani attorneys may ara ko nabasahan. Kung may ara kaya sang ipagwa ang opinion kag inaya bias, meaning hindi kaya logical. O ang judgment mo ya
2: clouded. Correct.
1: Sang pagkabias.
2: Well, sa term itself bias, may ara kaya unreasonable leaning towards.
1: Kasi may
2: sa isa ka kaya politician.
1: Ano, may ara kaya political ano man interest.
2: Correct, no. So, ano ba ang antonyms? Ano ba ang antonyms ng bias? That's prejudice. Kung prejudice ka man,
1: clouded na yung judgment.
2: Clouded yun. If you're biased, definitely you have an unreasonable leaning towards someone or somebody. No? Gakadula ganyang reason mo.
1: Yes.
2: Galin ka ganyan.
1: Amo na ganyan, hindi illogical turn na is.
2: Correct, that's true. That's
1: ang guwasi mo, yung unreasonable ka na.
2: Unreasonable, basta biased ka. So kita...
1: So muna, kung may ara tiya mabatian, makitaan, pag bias ka, hindi ka na mag-comment.
2: Hindi ka na yung mamati. Hindi ka na mamati. Sina bias ka mo. Pero
1: dra sa Facebook, pag nag-comment ka, birahon ka man to sa piyak, kay bias man.
2: Kaya bias man to sa piyak mo. Prejudice towards you, bias to sa piyak.
1: Agwa na yan, minaway lang ka mo.
2: Correct. Ti, mayon lang kay kita, dari attorney Gab, kita yung neutral.
1: Neutral, tiya.
2: Neutral.
1: Oo, attorney is. So, pwede tiya sa left, pwede man ta sa right.
2: Pwede ta sa left, pwede sa right.
1: Pwede practice of law attorney sa mamagina mo, di ba?
2: Ang ato niya, we follow where the evidence goes. Di ba? Amo malalang aton. No, I don't know si tawag ni ang imong upod sa law office, si Attorney Rosales. DDS ba na siya? Or neutral man?
1: Why lang kukbalo, attorney? Kasi
2: sometimes I see his post, though, ano ni siya eh? Anti-Marcos.
1: Di lapit ng ano ho? Anniversary sang Marcelo Tornais.
2: September 21?
1: 21. Kaglapit na birthday mo.
2: September 22. Iyabal ko na lang kada.
1: Lapit ng Marcelo kag ang birthday mo, Tornais. Sundan na yung celebration. Te, amo na mga tagplamati naton. Amo lang nang amon mahambal.
2: Ang mahambal naton?
1: Hindi man kami justice.
2: Correct. Hultunta na lang ang opinion.
1: Hindi man kami scholar sang Harvard or kundi nda institusyon.
2: Harvard Street kubaw.
1: So ultunta na lang ang
2: opinion sang apat nga retired
1: amicus curiae. Retired justices. Sila niyang may ara yasing brain or kaalam.
2: Equipped na sila. Yes. Well equipped gina sila when it comes to constitutional law. No, ilagi na ya forte.
1: Ila niya field tornays.
2: Ilagi na ya field, no.
1: Way patugani ma-resolve ang habeas corpus ni ano Digong, di ba?
2: Wala pa ba?
1: Wala pa. I think so liglawig pa siguro. So tornays ang another issue is ano to ganing inambal tagina?
2: Si Congressman Martin Romualdez.
1: Oo, ginaresto sa attorneys.
2: Oo, ang mugshot niya ara sa hospital. Nga kahilig niya sa aton.
1: Hospital arrest.
2: Nga ang aton mga politicians, every time ni sila nga may ara sila ya case. Na I'm not saying all, but most, especially those who are those prominent politicians. Pirmi gini sila ya balaga hospital.
1: Siguro attorneys, anxiety. No. Weak ang immune system. Mm.
2: Si remember tukod si sa ex-president Gloria Macapagal Arroyo.
1: Tukod sa mental
2: may neck brace. Si Secretary Bunuan.
1: Pero pag na-dismiss Mr. Nesbitt, si
2: Mag-aayugulpi. Because of why na stress mo?
1: Why na stress?
2: Why na stress? Why na stress?
1: Di, ang plunder to na is enlightened taton mga tagplamati. Anong kaso nga plunder? Nga agin paila niya si Congressman Romualdez ang plunder.
2: Basically, ang plunder law na to niya, ginasiling sina. Kung isa ka politiko na kaamas sa ill-gotten wealth more than 50 million pesos, pasok na na siya sa plunder.
1: Anti-plunder law.
2: Ill-gotten wealth niya, it doesn't mean nga diri niya kwaon sa kabansang gobyerno. Pwede man ni siya nga nakuha mo sa mga illegal means like kay ex-president Joseph Estrada. He plunder case was filed against him. I think he was convicted based niya sa money he got from the illegal gambling. Wetting iya sang una mo. Di ba?
1: Kickbacks.
2: Wetting gito. Wetting. Ang star witness at the time, si nag-intra mambra sa gambling, si Chavit Singson. Di ba? It doesn't mean ang plunder, kinanglan mo kwao niya sa taxes or sa flood control or any government.
1: Pwede kay kickbacks man.
2: Pwede kickbacks, no? Sa mga illegal.
1: Yes.
2: Pare sila, ang asset, ang kay ERAP, no? Ang kwarta to, ang 50 million to, hindi man to ya public money. Money to ya from illegal gambling. Pero wala biga distinguish ang plunder law. No, Attorney Gab, ang ginabalas ang plunder law, if nakaamas ka or nakakuha ka 50 million through ill-gotten means, of ill-gotten wealth,
1: yes,
2: from illegal means, plunder na ya ang ikaso sa imo or sa Tagalog mandarambong.
1: Kag ano ni Attorney, hindi lang isa ka beses ni or isolated.
2: Hindi pwede na yang
1: series. Or combination.
2: Basta
1: ang total value ya is
2: more than 50 million.
1: At least 50 million Attorney. Think kay ano niya, Congressman Romualdez, pila ka billion gani ang gina-link siya.
2: Kadako. Basta definitely more than 50.
1: Basta billions.
2: Oh, grabe. Billions. Just
1: kickbacks. Kaya ti allegation pa man ito.
2: Pero ti karon ina
1: problema kay non-bailable ni.
2: Mm. So as of now, nakakasuhan ang mga nakasuhan ng mga anti Marcos, may nakasuhan man nga pro Marcos. Si pakaisa niya ni presidente mo.
1: Hindi scapegoat.
2: Well, you can. Pwede mo. Depende kung paano mo ni siya, how you view this, ano. Pwede ba masining, uy, pakitang tao lang.
1: Kaiban mo na eh, ambal ba si scapegoat? Or ba si drama lang? Pero ay takbalo.
2: Ay takabalo. Ay takabalo. Amo lang ng aton. Ang aton ginadulduhol talang kung ano ang viewpoint sa iba.
1: Ang aton nga ba siyan, media mo lang Tornays?
2: Kagaway man takabalo ang the real reason kung naging kasuhan si Congressman Martin Romualdez. Pero as of now, ging kasuhan si Congressman Martin Romualdez because nakaamas siya more than 50 million of ill-gotten
1: wealth. Kaya rin palamang ko tanong, Tornay. So, nga may hospital arrest. Aton i-enlighten aton mga OGs.
2: Okay.
1: Or aton mga tagplamati.
2: Sige. Oo. Okay. Mga
1: anong hospital arrest, Tornay? Pasulutan na lang.
2: Tigplamati ko na aton. No. Hindi, ang hospital arrest siya, hindi lang ni para sa Manggaranon, ha? Basi abi nyo, ang hospital arrest para lang sa may kwarta. Hindi. Tanan niya nga akusado, before kamu isulod sa selda or sa prisuhan, miara gidanay ta nga general check-up because that is human right. Human right. Ang basis yun is human right. No? Before ka isulod sa prisuhan, maagi ka gidanay general check-up. Tanan, wala na yung pili. No, pigado ka man, Manggaranong ka man or middle class ka, before kay sulod sa prisuhan, may general check-up gina. Galing kay, syempre kung Manggaranon ka, pagpa-check ikaw lang ya ang may sarang nga magbayad sa hospital kag magpa-admit. Di ba la? No? Kay kung pigado ka, eh, paano ka nakaroon ka afford? No, may practical reason man eh kung ang makita talang perme is ang may hospital arrest is may mga kwarta, no, because they can afford. Pero tanan nga every citizen, all citizens of the Philippines nga been charged of a crime before tapasod doon sa selda, gina-check up ni tadanay.
1: Yes. Pati ang kay Congressman na Romualdez Tornais, na-admit kini sa mo.
2: Ang admitted gid siya. Kahit may ara siya.
1: Kaya sa mga ga-comment sa Facebook ko, nga sa private, tani sa public siya gin hospital arrest.
2: Well, wala man niya provision sa aton nga lahi, nga gambal yung kinanglan niya sa public hospital ma-admit.
1: No? Pero may gagawa nga news turnays doon i-transfer sa kuno sa jail.
2: Yes. Kaya ang ginimo nila subong sa DOJ is nagpadala sila, I guess, government doctors mo to verify.
1: Kung
2: to verify kung ang iya bala nga diagnosis ang iya nga doctors is correct yet. No? To veracity sang diagnosis. Mga
1: commentator na is, kaya di ba may ara monitor? Ang iban gambal, normal man itanan.
2: Oo, oh, sa normal ang
1: BP. Nurse ka man, Tornais, kabalo ka man niya sang, ano ni, anong tawag niya, sang monitor.
2: Sang vital signs. Vital signs. Well, definitely, ang nakabutang sa monitor, if you only look at the vital signs, ang iyang vital signs, normal gid man. No? But we don't know ang underlying niya pa nga condition. Pero BP, definitely wala siya. High blood. Wala man siya ginahapo.
1: So, normal tanan.
2: Normal eh. So, vital signs, ha? Vital signs.
1: Pero nga may oxygen mo nang pamangkot pagit sa iban.
2: Amo na nga pamangkot na hindi ko na masabat. Ang masabat ko lang nakita ko sa monitor.
1: Oh, gali. Tiyan mo ng plunder, Tornais. Yes. At least 50 million.
2: 50 million.
1: So, kung isa ka public official, elected manda or appointed, kung naka-amas saya sang ill-gotten wealth nga at least 50 million, so pwede siya makasuan.
2: Plunder. Oh, pandarambong
1: hindi,
2: na
1: lang. Hindi ya theft or hindi
2: or malversation lang.
1: Malversation
2: hindi
1: of
2: na.
1: Public funds.
2: Plunder na iya.
1: Grabing plunder, Tornais, hindi ka kapiyansa ni.
2: Hindi, non-bailable na.
1: Offense ni.
2: Non-bailable na.
1: Oo, so ma-detain ka gid ni.
2: Unless ikaw si ex-senator Bong Rebilla.
1: Bong Rebilla.
2: Naka ano saya mo? Nakapiyansa saya. Nakapiyansa.
1: Tingnan nakapiyansa sa Tornais.
2: Well, definitely the evidence of guilt against him is not strong. Hindi strong. Nakapiyansa man sa. Diba? Even though we don't know ang exact evidence, but we can reasonably presume and conclude that the evidence of guilt
1: hindi strong.
2: Hindi strong.
1: So, pwede ka bail.
2: So, pwede ka bail.
1: So, kung ang evidence siya is luya or gabok.
2: Gabok. O
1: tigaw.
2: Or ampaw.
1: So, pwede ka bail.
2: Pwede ka kapiyansa. Pwede siya kapiyansa. No?
1: Pero kung kusog ang evidence siya, ano gidya, solid.
2: Solid.
1: Hindi ka pwede ka bail.
2: Dumpato. O, hindi ka pwede kapiyansa.
1: May chance yan si Congressman makabail ni kay basing ebidensya pigaw man.
2: Inayang aton niya nga subaybayan ang susunod na kabanata.
1: Kickbacks niya mo, budlay-budlay ni approve.
2: Correct. Tornais.
1: Ang kickbacks?
2: Budlay.
1: Budlay-budlay ni.
2: Di wala man na paper trail. Ang ila lang niya nga usually nga evidence is testimonial.
1: Testimonial, weak niya, Tornais.
2: Yes, kung isa lang. Oh, very weak. Bigin man ang testimonial by itself. So that's why kinanglan sila ya sang
1: motong maleta, no?
2: Correct. Ang ano bala ang lang to. Ano bala ang kumbaga pa ang aton nga threshold regarding sa testimony sa isa ka witness. The witness, ang basa sa Supreme Court, the witness must not only be credible but the testimony by itself must be credible, di ba? Dapat duhagi na, dapat ang witness mo. Usually, i-relate na sa mga kickback. The testimony might be credible, pero how about ang witness?
1: Questionable
2: ang credibility sina kay Gintraman. That's why budlay.
1: Credible imo testimony.
2: Ang witness na niya.
1: Incredible.
2: Incredible hook.
1: kagang tawa attorney is may chance sa gidya magbutig.
2: Correct. No, lang tawa na subong kakatabo. Oh, si Gutesa nagbaliskad.
1: Oh.
2: Sergeant diba? Gutesa nagbaliskad. Ang atong mga 20 sa maybe more than half or at least half of the Marines nagbaliskad. Kung di naggamugamo na gid.
1: Oh. Amo na gani pag testimonial evidence may doubt na.
2: Oh, budla ilang
1: kay may kapasidad ya ang isa ka tawo magbinutig.
2: Oh, lain niya sa mga documentary evidence. The documentary evidence wa niya binutig da. Oh, it's diba? Big res ipsa locutor gid na.
1: Oh, amo na siya. Pero kung testimonial sus ang tao ya may chance sa magbinutig.
2: Oh, galing kay sa mga amo niya klase.
1: Mayra man half truth.
2: Usually half truth na no. Ihambalan tanan may ibilin nga iban.
1: Yes.
2: Eh, pero in these cases, especially sa mga cases of kickback sa government, testimonial lang gin, unfortunately, testimonial lang gin yung ato na makuha. Mayo na ta kung mayaran ta object evidence, like video.
1: Ting malita din na.
2: Oh, di ba?
1: Amo pagid na, di mo na pangitaon.
2: Oh, mahitanin ko may mga video ta, galing kay T.
1: Picture lang attorneys, pero ang picture pwede na subong ma-edit.
2: Oh, correct. Kagang ang picture nila ya, malita man lang to. Unless na lang, unlike sa picture na ginpakita nila, Bryce Hernandez sa kwarta, gito ya. Oh, dumdum
1: pwede mo lang na ma-AI attorneys. Oh,
2: pero ito kayo, ila to ni Bryce Hernandez, kagang iban nga DPWH officials ya. Na-verify gito yung kwarta. Galing kay,
1: authenticated.
2: Ang problema to galing kay, napakita ng kwarta, pero ang link between the kwarta kag sa politician nilang gintagaan,
1: is
2: sila mag-yapon. That's why nagsulod sila sa witness protection program.
1: State witness sila.
2: Mo sa WPP. So, di rin naman tama balik. Testimony, their testimony might be credible because of their position, because of the evidence that they have, pero ang ila mismo, the credibility, their credibility themselves, o ilang kredibilidad is questionable.
1: So nag-execute sila extrajudicial confession.
2: Oo, daw may ara sila ya nag-confess sila.
1: Oo. So muna nga na qualify sila mangin state witness.
2: Kaya ito, isa pagid niya kinanglan sa state witness, they are not the most guilty kag ang ginatudlo nila is someone higher than them. Diba? Sila man na nag-implicate kay I think sila na nag-implicate kay Manuel Bunuan eh. Kaganday Trigib
1: updated ka attorney sa flood control.
2: Unfortunately, ga-update ni Kubisa mo na. Pampatulog ko na, be.
1: Are, attorney, ma-move forward ta. Ati, si Sarah, Vice President Kasuan, no? Grave threat. Ti, ang pamangkot, da, may immunity sa bla from suit. Kay presidente may ara eh. Presidential immunity from suit. Oh, ara ginaya. Oo. Tim pamangkot attorneys, ang vice president pala may immunity from suit.
2: Ara na. Well, isa pa gina no, nga contentious issue man. Kay ang clear nga may ara immunity from suit is only the president. No, ang may immune from suit. Ang may ara si VP Sara and other impeachable officers is impeachable officers sila.
1: Yes.
2: Oh, pero with regards to immunity from suit, ang why clear na, provision lang gina nga may ara
1: presidente
2: lang
1: why gina. Na specify attorneys?
2: Correct.
1: No. Kaya mo na ganihambal ko si mo attorneys kagina. Mga isolated niya nga case. Hmm. Wala niya president.
2: Why
1: president, attorneys? Meaning to say, why niya na tabo in the past?
2: So we're watching it as it happens, no?
1: Yes.
2: Subong pataya makabalo.
1: So, amo na iya ang problema sa aton nga provision sa Constitution. Correct na, ang presidente may immunity from suit.
2: Clear. Very clear sa
1: so why na iya ambiguity?
2: Correct.
1: Or why na iya sang doubt?
2: Oh, para sa ngambal mo gina, if the letter of the law is clear, it entertains no explanation.
1: Yes, no interpretation. Oh, if the language of the law is clear, there's no room for interpretation. Yeah. Claro.
2: Quote and quote gina sa Supreme Court.
1: Oh. Tiyan mo na, attorney, isang problema na nakaspecify niya sa Constitution tang president siya may immunity from suit niya. Pero sa vice president, waay nakabutang.
2: That's why gani.
1: That's why may ara buho.
2: Correct. That's why nagpagwa, ging bato na sa RTC, Giging pasaka sa piskalya, gimbaton sa RTC, kag nagpagwa-warrant.
1: That's why. Kay, why magigyan naka-specify?
2: Correct.
1: Mo? Once wala naka-specify, so may arang gidya sang buho.
2: Ang I think ang mayo mag-explain for the vice presidency na isa aton Senator Judge Robin Padilla.
1: Yes, kag ang lawyer ni BP Sara nga si ang si actor, ang singer nga si Attorney Jimmy Bunda.
2: Ay hindi kay hindi na kay BP Sara, kay ano na kay Bato de la Rosa.
1: Okay, Bato, Senator Bato. Fortuna ilay na kay BP Sara.
2: Kag si Michael, Attorney Michael Poa, amo ginang iya ni BP Sara.
1: Yes, yo. Kagari pag Attorney Aso, di ba, why sa immunity from suit? Tingin kasuhan sa RTC. So, daw arraignment sa subong?
2: No.
1: Ni BP Sara.
2: Kita ko magaling sa mga Facebook post gina. Arraignment.
1: So, grabe ang loophole sa konstitusyon. Tano? Damo magidya situation karon nga hindi makitaan sa konstitusyon.
2: Oh, dirita matistingan ang stance sa aton konstitusyon.
1: Yes.
2: Kagang mind sa aton and resolve sa aton nga justices. Mm. Eh, Senator Judge.
1: Grabe nga problema sa aton nga Supreme Court, no?
2: Ang inigani nga trial ni VP Sara, eh, this is not only VP Sara's trial, this is also a trial sa mga Senator Judges, no?
1: People
2: are watching, yes. People are watching, no? We'll see, no? Abangan na susunod na kabanata.
1: Now
2: we are living in a very interesting and challenging times, no? Enjoyan nyo na lang mga abyan.
1: Oh, nami manggani attorneys masaksihan sang aton masa kung anong gakatabo sa impeachment proceedings. Dira gid mabalaan kung sino yung competent nga senator. Attorneys.
2: Yes, correct, correct.
1: Kumbaga gid sab lamang in senator or hindi.
2: Oh.
1: Or nadala lang gid sa popularity.
2: Okay, sa aton sa Pilipinas, we vote not based on ideology or ang isa ka ang ginapanindugan sang tawo. We vote based on personality. Amo niya ang sa aton sa Pilipinas. Uy, gusto ko na siya kay bad boy na siya. Doesn't matter kung anong tindog yan na. Basta gusto ko na siya. Amo niya ang mga Pilipino magboto.
1: Kisa demokrasya, attorney, sa muna, kung sino ito yung popular, ang sikat.
2: No, well, that's part of the democracy.
1: Kung sino yung pangmasa. So, amo na ang loophole sa democracy, attorney.
2: Correct, correct.
1: So,
2: correct.
1: Dira naman yung
2: pero I am, my personal opinion, I would rather have that than communism.
1: Sa
2: mga loophole blasang sang demokrasya naton. I would rather have the loopholes but still live in a democratic country than be under a communist one. Hindi gi kuya gusto sang
1: hindi ka gusto sang communist.
2: Hindi attorney ka. Never in my wildest dream.
1: So hindi ka pro China.
2: I'm not pro government of China.
1: All right.
2: No? And I also condemn ang ginahimo nila sa aton. Pero I have nothing against Chinese. Kadamo ko barkada nga Chinese descent.
1: Di ako Chinese mo.
2: Oh, ikaw, kikita mo. Okay kuya sa mga Chinese. Ang hindi ko lang gusto ang form of government nila.
1: Yes, yes. Oh.
2: No? I would rather stay in the Philippines. Bahala na. Basta democratic lang ta diya.
1: Galikete mo attorney sa munang downside
2: lang. May mga downside gin man, no? Kabudlay
1: kasi. Hindi gid ma perfect ah.
2: Kabudlay move forward kasi since democratic, damo ka detractors kay yes. They are free to give their opinion and to say what they want and do within the meets and bounds of the law anything that may hinder progress. Galikete das democracy. 'Di ba? Amo ginan demokrasya. I would rather have that kaysa naman niya may hara diktador. Hindi, kuya.
1: Ala, size plan puli ka na?
2: Oh.
1: Close ang mga mo ya establishments.
2: Mag-rason kayo mo ya. Dula ka lang gulpe. Hindi ko na ya.
1: Hindi ka gusto mangin Jack Ma.
2: Hindi. Ay.
1: Balik na to turn ace. May natatay.
2: Wala na. Nagbabay na.
1: Nagbabay na. So, ay tachimpo na.
2: At i-birnis na naman.
1: Oh, Friday na eh. So,
2: next Friday, let's talk about ideologies, Attorney Gab. No? Ha?
1: Included ang voters qualification.
2: Correct, correct, correct. Anyway, okay. We have to say goodbye.
1: Yes. Mga aton yung mga tagplamati dira. So, hindi na kami magdugay. Magkita na kita luwat next Friday kung itugot sa aton chimpo. Okay. Kung ari kami di. So, mayong hapon sa tanan.
0: K5 News. D3 Bio Health.
3: News D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
6: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, Sir Boy.
5: Umpawan
6: ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lang taon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gadlaga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon ni mo, no, 37% sa COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Nablang batsyagon right after sa imo nga kwan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
5: Negative na.
6: Why
5: na
6: pero na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon. Lain. Sa nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
5: ibang effect.
6: Di kaya kabatyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before and after grabe inom sa ano, sa D3Bio, Sir Boy, nadula na natong mga post-COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days, dula na. Brain fog. Kisa ay mong heart palpitation. Ang malain nga epekto pagin sa post-COVID symptoms, Sir Boy, kining depression or anxiety
5: kulbaan
6: ka mo sakit ulo palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3 Bio, kaya gid ya mabuligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
3: D3 Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
5: Correct. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
3: D3 Bio.
5: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kaya ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Ramil.
6: So, pag pala inom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
3: D3 Bio.
6: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imo heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Yung normal na ya. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya nakanami sa D3 Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang siling nga ma-provide sa energy sa imong brain. Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang itoag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy? Daw,
5: di ka pa minsan mayo, do?
6: Wala ka focus.
5: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
6: Kaya nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants. Ang gallic acid kag ining gitawag ferulic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So hindi lang silinga wala na ko ilanat tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3 Bio, no? Sige ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw permente galibot ang kagaw, adlaw-adlaw minuto-minuto gasulod ang kagaw sa lawas naton.
3: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natong sangkabuhi na galin kay Jigger. Kag ang magadala amo si Melvin Plutenya.

0: Ah, anak. May luyag kami taning ihambal sa imo ni nanay mo.
1: Ano blay na, tay?
2: Nang nak. Abi mo balasam tang nag-istorya hanay kami ni tatay.

0: natinguhaan man amo ni tatay mo nga mangutang sa bangko o galing. Napanumdum naman namon anong ibayad ta. Iti wala tagani ipatubas tungod sa RSSI.
1: Nay, anong but mo silingon? Aabi, diretsuhan nyo na lang ako. Hindi ko bala makapa-enroll si Ninga second semester?
0: Nak, hindi lang tani maglahi ng buot mo sa amo ni tatay mo, ha? Nakapangita, gid kami sang paagi ni tatay mo, pero anon mo kay alang-alang, gid, nak? Alang-alang, gid!
1: Nay?

0: paano ako sini makapa-enroll man. Wala gid kami sa hulman nga kwarta. Pigado kit. Kanubon gid katama. Pero wala sang kaso ha. Total, first year pa man lang ako. Dasong tuwig, tingwaan ko nga mapag makapa-enroll ako. Mangita ko sa obra. Kagsuptod kong swildo ko.
1: Kas! Oh. Kas!
0: Ba?
1: Kas!
0: Kas aming Ming, ikaw?
1: Oo. Daw subuhaw. Amo na pagwilag ka mo sa akon, Kas. Katlaw man ba lang?
0: Kukakuan ka sa... Nasubuan lang ako eh. Ay, oo gali, kamusta? Sang-sano ka lang nagpauli, Kas?
1: Kagina lang eh. Kabalo ka naman. Kung makapauli ko dire, ikaw dayon ang ginapangita ko.
0: Salamat gid ka sa.
1: Oo gali, Kas. Kamusta ka na? Bahong, dugay-dugay. May pakaisa na yung mga profesional. Super proud ko si Moya, Kas.
0: Kas, amoy nang problema ko gani. Tungod, hindi ko makasikula sini nga si Mr. Kas.
1: Ano, Kas? Kagaaman ako?
0: Kuanabi, Kas eh. Wala na sang kwarta nga ipasikula sa akong si nanay kag si tatay.
1: Bah, di paano na, Kas man?
0: Munagani, Kas, ang napalibugan ko subong eh. Basibla kung may kilala ka da sa syudad, Kas, nga pwede kumobrahan?
1: Ay, sus! Wala na yung problema, Kas. Amo man ang nagali. Upod ka sa akon. Pati gayunan, taka.
0: Oh, Kas?

0: Nay. Nakano tong siling mo?
1: Oo, nay. Mobra ko. Ay. Kagang swildo ko, nay. Subton ko, ah. Para makapadayon ko sa pag-swila ko, nay.
0: Jigger anak!

0: Mingming, ikaw na bahala sa pakaisa mo, ha?
1: Ah, okay, madam. Akong bahala sa iya.
0: Okay, sige.
2: Om.
1: Kas, basi matingala ka, ha? Amugin niya si ma'am.
2: Okay lang, Kas, ha? Daw ka suplada sa iya, no?
1: Oo, Kas. Pero madugay, maanad ka na na. Ahaw guli, Kas. Dali na. Tudloanta ka. Tudloanta ka kung paano maputos ang lilitro ng mantika, langgaw, patis, ng iban pa. Pero yung sang asin, kalamay. Basta tanana.
2: Kas!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ba, daw may condition ta priyaw?
8: Ah, oo, good pre.
7: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
8: Nagamintinans ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
7: uy,
8: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
7: Sige pre, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
13: Sura Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsta na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
14: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
15: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
16: para sa chance manalo.
15: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
13: Cashali na!
17: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift! OT! Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
12: Charmy, let's go with the flow.

0: Kakas.
1: Oh.
0: Daw hindi ko guantama ko brasa grocery mo.
1: Gaman.
0: Sakit.
1: Bah, kaya mo ganun mag-ubras kampo.
0: Oo kasi. Pero may uri to yakas, Drea, wala gid. Hindi ko yung kagwanta, kas magkakwats of drinks, kas bugas, tanan-tanan.
1: At dipindi sa imo, kas. Balon ko lang si madam, hindi mo gid kaya. Ote, di anong plano mo?
0: Ma-apply ko call center, kas.
1: Bah, tuod ka, kas?

0: Excuse me.
1: Oh.
0: Pwede di katupad sa imo?
1: Ay, pwede gid, ma'am. Oh, dali ka?
0: Ay, hindi lang ako pagtawga nga, ma'am, ah. Mila na lang. Kay parehas malang tanga employee. Ay, pila ka palang dali ka days?
1: Ay, kakuan, ma'am. Bago lang ko na-hire, ma'am. Mga dua palang kadlaw.
0: Ay, okay. Ay, hindi mo na napagbayaran ang gin-order mo, ha? Ako na lang bahala.
1: Ay, hindi, ma'am. Kauluya na ginaya, ma'am. Ako
0: sige
1: lang.
0: Na. Kabalugig ko ba lang sa ginatawag nga trainee? Kay dira man ko naghalin.
1: Oh.

0: Anong siling mukas? Gatods. Masisabit ka na.
1: Hindi man gurukas, ha? Bulag naman siya sa banan niya.
0: Bisan pa, Kas. Abi ko, anay, kumakadto ka din sa syudad. Mangita ka, obra. Tapos masupot ka para mag-eskwila.
1: Oh.
0: Tapos mga sawa ka man, gali. Paano na lang ang mga hando mo?
1: Dulaan ako gana, Kas, ha? Okay naman ko, ha? Regular na ako sa call center. Nagsimila, Yakas. Team leader na yan. Dako man sa sweldo.
0: Bisan pa, Yakas. May mga kabataan niya si Mila. Kung nag-eskwila man sa college. Di ba lang amo ng hambal mo?
1: Ay, bahala na, Kas, ha? Amo nang himuon ko, Kas, ha? Malisensya na lang ko sila ni Nanay, ha?

0: Ay, Jigger. Salamat kay nabaton mo ang mga anak ko. Kag siyempre, kalayo sang agwat sang edad ta.
1: Ay, wala sang talaksa ng edad, Mila. Balangga ko ikaw. Ay, oo, gali. Ano, naka-file ka na sang leave?
0: Ay, oo, okay na. Ikaw, no need na kay ti. Ako man ang ga-approve eh.
1: Oo, gali, no? O, ti ano? Ready ka na para, boss?

0: anong siling mo, Jigger? Mangasawa ka na?
1: Oo, Nay.
2: Oh.
1: Pero ay, hindi man kami pwede makasal ni Mila, Nay, kiti kasado pa siya sa bana niya eh.
3: Ah, tita. Palangga ko si Jigger. Ay, hindi ka mo magkabalaka.
2: Oh. Abi ko, Anay, anak. Maubra ka tapos masupot kag mag-eskwela. Di paano na lang inaabi karon ang ando mo?
3: Ah, tito. Nakaistoryahanay na kami parte dira. Pwede man makaiskwela si Jigger samtang nag-aobra siya. Ako ang bahala sa schedule niya.

0: Congratulations, ga. Nalipay ko nga na labot mo gidang hando mo.
1: Salamat, kid ga. Kung hindi tungod sa suporta mo, wala ko gid matuman ang handom ko nga makatapos sa pagtuon ko.
0: Sus, ah, tama na nga drama, ah.
2: Tojigger! Congratulations!
3: Congratulations to!
0: Ay, mga anak.
1: Salamat kid sa inyo, ah. Wala ko kay balo kung paano ko mapasalamatan. Ilabi na gid sa iloy ninyo.
4: Ay,
1: Tay!
4: Congrats!
1: Tay!

Abi ko anay, wala nasang katumanan ang mga handom ko. Gali kay may tawo pa nga ginatigana ang mahal nga Diyos sa akon. Oo, madamo ako sang nabatian ng mga istorya nga ginahimo ko lang kuno nga sugar mommy si Mila. Pwes nagsala sila. Tungod bisan malayo ang distansya sang amon edad, palangga ko gid siya. Kagpalangga man ako sang mga anak niya. Nabaton man nila ni nanay si Mila. Sa subong, malipayon gid kami ni Mila nga nagaupod. Kag nagkapamuyo nga kabay, bugayan kami sang amon gid kaugalingon nga anak. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jigger.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras, mga ka-K5, alas 2:32 na sa hapon. Welcome sa Biyernes nga edisyon sa aton nga program It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo tugtob alas 3, Sunshine Lacson. Kadina-welcome ko gidiri sa aton nga program ang akon nga mga followers sa page ko, Sunshine Lacson Original. Mamiss ko na naman kamo. Hindi na ko makapost Saturday, Sunday. Kay busy na sa panimalay. Hindi na kita makakita ay hindi ko na mabasa ang inyong mga messages. But anyway, thank you Gid once again sa mga followers ko sa Bilungan Negros Occidental. Sa page ko, Sunshine Lacson Original. Salamat Gid sa inyo. And sa mga KSS members and officers sa norte nga bahin sang probinsya, kag sa sur nga bahin sang Negros Occidental, salamat gid sa inyo halin sa Lunes, tubtub Biyernes, ang inyo nga pagpamati sa K5 News FM, sa It's Your Time to Shine program. So thank you so much gid. Ginapasalamatan ko gid kamo sa inyo padayon nga pagsuporta. And ang mga KSS members and officers man dari sa syudad sang Bacolod, ginapasalamatan manantong sa ilang pagpamati every day sa It's Your Time to Shine program. Kanami sang drama, sang kanami sang istorya, no, sa drama nga pinanid sang gugma or the pages of love nga ato nabatian just a while ago. Grabe, no, ang kapigaduhon amon ni ang rason kung nga hindi maka-eskwela ang madamo ng mga kabataan sa Pilipinas. Although may gina-offer man nga scholarships ang gobyerno, pero hindi man tanan maka-avail kagkadamo sa mga pamilya nga mga Filipino nga ginaasa lang nila ang balayaran sa ila kabataan sa eskwelahan sa ilang nga patubas. Especially ang mga naga-star sa mga kaumhan, no? Pero subong nga panahon, hindi na maayo ang produksyon, eh. Bangod sang peste, bangod sang bagyo, bangod sang kalamidad. May bagyo, may El Nino, pagid, grabe ang kalamidad. Kahapon gani daw nakuha ko ang information from Department of Agriculture nga basi madugangan ang presyo sang ginabaligya ng mga utan sa lowland areas kay ti grabe ang bagyo asod-asod nga nagsulod sa Pilipinas, and ini nga mga bagyo nagpabaskog sa habagat, so nagbubo gid sa ang ulan sa madamo nga mga lugar diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Ti kadamo sang mga na pierde nga mga manguma sa ilang nga mga pananom na nahalitan, no. Subong nagakalalugi ang mga mangunguma, nagakapirde sila sa ilang produksyon. May mga ayuda man or assistance nga ginahatag ang gobyerno, pero kinahanglan mo naman nga maghulat sang pila ka bulan para naman sa produksyon. Ti ang enrollment sang anak mo subong nga bulan, ti diin ka makuha sang kwarta. May mga nagapangutang para makapa-enroll, pero may mga nagakalubong na sa utang kag hindi na makautang liwat. So hindi na makapa-enroll ang ila kabataan bangod sang wala pa mabayaran ng mga utang, no? Kabudlay gid siya. Sa bahin sang ginikanan, do nagakablangko ka na, no? Kung ikaw ang ginikanan, do nagakaubusan ka na bala sang ideya, kag nagakaubusan ka na sang nagakadulaan ka na sang pag-asa, no, kung paano mo mapa-enroll kag magastuhan sa ilang pagtuon ang imo nga mga kabataan. Daw halos wala ka na balang sang mapinsaran nga solusyon. And sa bahin naman sa mga estudyante, mayara nga, you know, nagakadulaan na sang pag-asa, nagakadulaan na sang gana, hindi na sila mag-eskwela, ang gusto na lang nila mga sawa or mamana. Di maayo lang na kung ang babae nga mapangasawa mo or ang lalaki nga mapamana mo, amo na siyang magagiya sa imo, magatuytoy sa imo para matuman ang
mga handom mo sa kabuhi, kag ang handom sang imong ginikanan nga makatapos ikaw sa imong pagtuon. That is why ginahambal ko ginipermi. Halos sa tanan nga tiun, sa tanan nga program nato na every afternoon from Monday to Friday, ginahambal ko gini nga dapat magpangayo gid kita sang guidance sa Ginoo. Pangayoa sa iya ang isa kababayi nga maggiya sa imo sa insakto nga dalan padulong sa imo kadalag-an. Alas 2:38 ang aton oras, mga kagayfan.

Las 2:41 ang aton oras, mga ka-K5. Proteksyon ninyo gid ang inyong kaugalingon batok sa bacteria, viruses, and fungi. Kay pwede mag-develop ang pneumonia kung magkadto ni sila sa inyong abaga. So sa mga senior citizens nga nagapamati right now, take your Clinica D3 Bio adlaw-adlaw gid nanay tatay ha. Mayong hapon kay Nanay Utay dira sa Barangay Punta Taytay. Gusto ko man tamyawon si Mama Annabel Alonzo. Good afternoon. Thank you gid sa mga suki naton dira sa Banwasang La Castellana. And sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton sa Banwasang Isabela and Moises Padilla. Good afternoon sa inyong tanan. Las 2:42 sa aton oras, mga ka-K5. Ang aton weather update, ginadulong naman sa inyo sang Clinica D3 Bio. Kaginadulong man sa inyo sang DDX 500 Capsule. May duha ka mga low pressure area. Gaginamonitor ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang una nga LPA. Nakit-an ini sa kalayoon nga 1040 kilometros gikan sa nasilangan nga bahin sang southwestern Luzon kay ina mga alas 8 sang aga. Ang una nga LPA nagagiho padulong sa west-northwest nga direksyon pero do nagapalayo ini sa Pilipinas. Ang forecast sang pag-asa may medium chance nga mangin bagyo ang nasambit nga LPA. Pero kay T, nagapalayo man siya sa pungsod Pilipinas. So posible hindi na ni siya makaapekto no sa aton nga pungsod. Pero may isa pa gid kay LPA nga ginamonitor ang pag-asa sa Western Pacific Pacific region, Western Pacific Ocean. Yes, ang kalayoon niya is 2,875 kilometers gikan sa nasilangan nga bahin sang Eastern Visayas. Ang forecast sang pag-asa sa ikaduhang LPA posible nga mangin bagyo ini siya sa masunod nga 24 oras. Kag padayon ini nga magagiho padulong sa west-northwest nga direksyon. Ikon amoni ang iyang movement, may posibilidad na makasulod ini sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa forecast man, sang pag-asa, posible nga magpabilin ini siya sa Philippine Sea. Adaw hindi na siya magpalapit sa landmass o kung sa kadutaan sang Pilipinas. Pero may posibilidad, no, base man sa forecast sang pag-asa, may posibilidad man nga magpalapit ini sa central or southern Luzon. Salamat kay indi diri sa aton sa Visayas. Pero siyempre maluoy man kita sa aton nga mga uto dito sa Luzon area. Pero sila to perme ang nagakatamaan gid, you know, sa baha, sa pagbubo sang ulan. Grabe, no? Las 2:45 ang aton oras, mga ka-K5.

ginapatamyaw sa akon si Mama Annabel Alonzo. Amiga niya gid ni kuno, mabuot nga amiga. Naga-celebrate sa iya birthday today, September 11, 2026. Ma'am Enalin Ricordo. Ma'am Enalin Ricordo Paskin, sa Barangay Punta Taytay, happy happy birthday to you. Ang pagpanamyaw halin sa kay Ma'am Annabel Alonzo. Buot-buot gini ko no ang iya nga amiga mo. Galing kay ti Subong, medyo masubo ang iyang pag-celebrate sang iyang birthday kay ti napatay gali ang iyang sininga uto. So we would like to extend also our condolences sa family ni Ma'am Enalin. Sige lang Ma'am Enalin, oh, hindi naman na mapunggan ang imong edad. ma 56 years old ka na gid yan, Subong. So happy birthday to you. Halin sa kay Ma'am Annabel Alonzo ang pagpanamyaw. Sa iban pagid ka nag-celebrate sang ila birthday today, happy happy happy birthday sa inyo. Kabay pangatagan kamo sang Ginoo sang malawig pagid nga kabuhi, maayo nga lawas para makaupod nyo pagid sang malawig nga panahon ang inyo nga tagsa-tagsa kapamilya.

Si Ma'am Choli Colado, may ginapatamyaw man gali sa akon. Oo, ang iyang ate, kumare, friend, churchmate for 40 long years and counting. Happy birthday sa kay Ma'am Emily Labordo Gaspar. Kabay pa ang Diyos, magpakamaayo sa imo. Gabonitor na sila sa imo, miss. Kay may radyo na sila sang K5. Okay. Happy birthday, Ma'am Emily. Pareho sila ngalan sang amiga ko nga senior citizen. Uy, kadamo-damo ko bala, Ma'am Choli, sang amiga nga mga senior citizens. Halin sang 20 years old ko. Ang mga amiga ko yung mas magulang sang sa akong masubong ti mga senior citizens na sila. Doon nagalagas mang kuya sa ilan. No? Happy birthday once again, Ma'am Emily Labordo Gaspar. Halin kay Ma'am Choli Colado ang pagpanamyaw. 2:49 p.m. At natong oras mga ka-K5.

0: Ito nagalibog ang ulo ko. Paano ko maubos tamiyaw ang akon nga mga followers? Mamiss ko na naman sila. Siyempre, wala program. Saturday, Sunday, makita ay naman kita sa Lunes for another edition sa ating program, It's Your Time to Shine. I'd like to greet Ma'am Janiel Guban, Sir Lito Junior Infante Pitalion, Ma'am Angie Aloy, good afternoon. Ma'am Belinda Garguso, maayong hapon. Si Nanay Mercedes nagapamati man this afternoon sa ating program. Hang your shining star. Malipay ginakuno si Nanay Mercedes sa Barangay 35. Kung matamyaw siya, dari sa ating program, It's Your Time to Shine. Thank you very much. Nanay Mercedes, sa Lunes naman kita makita ay sini. Ma'am Bona Salmorin, good afternoon. Salamat also for monitoring. Ma'am Jonalyn Llanes and Sir Lionel Fortunado. Gusto ko man tamyawon si Ma'am Maria Villena Habungan. Salamat gin. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Purok, mabinuligon sa Sumag. Good afternoon sa kay Sir Jose Talandron Segurado. Thank you, good sa inyo. Ma'am Magdal Castillo de la Rosa, Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Ma'am Gerald G. Laguyo, good afternoon. Ma'am Mary Jean Sayo, good afternoon. Sa mga nag-monitor sa aton dira sa Purok 10 sa Barangay Agisi. I think this is in Himamaylan. Salamat gid sa inyo nga pagpamati. Kanami na gid pamati sa mga Christmas songs na. Makapahuway na ang aton nga mga manunudlo kay gintala na sang Department of Education or DepEd ang wellness break sang mga manunudlo sa tanan nga public school sa Pilipinas sini nga Lunes September 14 and Tuesday, September 15, duhagid ka adlaw. Ang siling ni DepEd Secretary Sunny Angara, hindi nyo gid pag-istorboha ang mga manunudlo. Hindi sila pag-obligaron nga magtambong sa mga meetings, sa mga trainings, sa mga school activities, kang iban pang official work. Mapahuway gid ang aton nga mga public school teachers sa sulod sang duha ka adlaw. Ang presyo sang gasolina masaka kuno tubtob 5 ka pesos kada litro. My goodness, ang diesel mga tubtob 2.50 kada litro. Mabalaan ta lang na sa Lunes kay announce na sang Department of Energy kun pila gid ang actual nga price adjustments nga ipatuman sang mga gas stations sa bilog nga Pilipinas. And by Tuesday, September 15, amo na na ang pag-umpisa sang implementasyon sang price increase. Thank you gid sa tanan-tanan nga nag-join sa ating program this afternoon. Ma'am Daisy, paayong hapon. Ma'am Daisy Aklarasyon. And sa kay Ma'am G. Humawan, Inday May Dagay. Salamat gid sa inyo tanan, Ma'am Bings Delphine, Ma'am Choli Colado. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: May mga kilala ko nga sa sobra gali magkaon sang pinya, Sir Boy.
3: Oo.
2: Kabla ka ang sobra nga kaon sa pinya, makapaungab gali na. tungod sa iyang mga acid nga ara sa kwan.
3: Sa
2: so, pero may gina-encourage sa mga eksperto, ang pinya, okay lang, kaunon talag sa, pero sila nga makaon lang gigadlaw-adlaw, dako chance nga maungab ka. Tungod sa kataas sa iya acid. Ang suggest sa mga eksperto, ang nami sa pinya is jusun. Kita mo, isa sa mga pinakasikat nga prutas nato din sa Pilipinas, pinya. Kaya ginakawa na, export ang pinya. Kadto ka sa Mindanao, engineer, damo-damo pinya. Ano ang pinya sa aton nga kabuhi? Suno sa mga pagtuon, ang pinya, perti kataas ang gitawag bromelain. Ang bromelain is also an anti-inflammatory nga klase nga enzyme sa gitawag pinya. So, amo na nga, kung may pasyente kami nga may mga osteoarthritis, rheumatoid arthritis, pero may naman ginarecommend ang pinya nga may luya. Diyoson ang pinya, butangan luya, butangan mo sang DTX 500, butangan mo may TC, imnon, amo na ginainom ko daadlaw, sir boy, kita, amo na, may anti-inflammatory ka. May taas ka nga antioxidant. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, hindi ka dali matigulang.
3: Correct.
2: Hindi dali matigulang imo organs, hindi dali matigulang imo mga selula.
3: Correct, no?
2: Pinya lang ha. Ang pinya, no need na siya nga kwan, butang sa juicer. Ano sekreto, engineer? Pagpaniti mo, slicing mo dahin, ibutang sa tila,
3: kugaon
2: mo. Guwa na ang kwan. Guwa ng Diyos. Mga lampin ba? Kung wala lampin, pwede gamiton ang lampin. So, amo na nga, pirmi na mo ginakuan di. Kung gusto ka anti-inflammatory, antioxidant, tapos napanami sa brain, nami sa heart, nami sa dugo, ang pinya, butangan mo gamay nga luya, butangan mo sang DTX 500, butangan mo may TC, kampiyon nga juice para sa ikayong lawas early in the morning.
1: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
4: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
4: Garantisado.
1: DTX 500.
5: Ang pinya ni damo ni siya mata. Because basically, it's good for your health, no? Number one, it is rich in fiber. Ang fiber, which basically cleanse your colon.
2: Both, sir boy, soluble kang insoluble na fiber.
5: Duwagit klaseng ng fiber ang makita mo sa pinya. That's why it's really good for your health. And it is rich in calcium, manganese, vitamin A, and vitamin C. So, ang pinya, kung part na isang diet mo, para sa kilala ko, adaw-adlaw, ginom pinya, kompleto na.
2: Pero wala maungab akong kuhan. Kiginainom ko mo, why kuya ginakaon na dadla sa buya.
5: Kag nami gina after that you drink a little bit of water para makuha man siya sa imot teeth.
2: Correct.
5: No?
2: Tapos hindi gid maglipat. Once nga mag-juice ka pinya nga may luya, butangan mo gid sa
5: pagin may ginger roll pag
2: ini mo ya. Butangan mo DTX, butangan mo sang may TC, ang nami pagin sir boy kung may sobra gid mga kwarta, butangan mo collagen.
5: Collagen ara.
2: Ang osteoarthritis makorrigid ya. So ini inflammatory, biskan mahilanat ka da, pwede mo na nga iupod mo na sa inyong regimen. Like nga mag-inom ka sa imong DTX or ibutang na lang ni mo imong DTX kag may TC sa juusang pinya. So, pinya nga may luya with DTX 500 kag may TC, dako nga bagay para sa may mga problema sa arthritis, problema sa pagkamalipaton, tanan nga mga inflammation nga ara sa sulod, babuligan sa ang gitawag pinya, kag biskan pa ang problema sa pagtaas sa inyo nga mga kolesterol, kontrolon sang pinya luya nga may DTX 500 kag may TC. So amo na kung ina sir boy pala inom ka sang DTX 500 kag may TC, pero ang iba niya takaan man mag-juice-juice, at inom na lang sila, no eh.
5: Sufficient din ang DTX 500.
6: Ang inang sa mga candles hindi namin, no?
2: May mga preservatives. Okay lang na kung imnon mo for refreshing, pero kung therapeutic na ang himuon mo, mas nami yan, natural gid yan. Pero kung natakaan mo sa ang sige Diyos, tinom ka na lang ko na DTX 500 kag may TC or pure C.
3: Correct.
2: Mas nami pa.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag DTX 500 ka na!
1: DTX 500
4: ang may powerful compound.
1: Yan ang panubo
4: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
4: garantisado,
1: epektibo,
4: aramis
1: mo. DTX 500
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 1.5 K5 News
8: Friday
7: K5
8: Flashback
7: News FM
8: Flashback.

0: Ang oras na natin mga K5, alas 3:29 ho ng hapon. At ang oras na yan ay hatid sa inyo ng ating DTX Coffee Mix. Medyo mainit ho ang panahon ho ngayon, ha. Naging araw ho natin ng Friday. Pero okay ho lamang yan. Masarap pa rin magkape. Basta tandaan ho ninyo lagi, ha. Kung nagkikrave lang naman ho kayo ng kape, make it sure DTX Coffee Mix ho, ha, ang kape ho ninyo. Ang ating kape ay mabibili ho yan sa mga suki ninyong butika nationwide. Maganda ho ito ngayong kape ho natin dahil ito ay may ampalaya. Maganda ho yung ampalaya sa ating kalusukan. May chia seeds, pampapayat ho ito, pampasexy. At may the sugar cane extract powder. Alright? So, DTX Coffee Mix, yan ang kape ng sambayan ng Pilipino. We're gonna go for a quick break. Please stay tuned.
1: K5 News FM. News FM.

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics.
1: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
4: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tika, ma-joyride na ta.
2: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
1: Sakay ka, kidiya!
2: Siyempre! Naka-extend ko ya!
1: Basta sagad nga driver, extend, lover.
4: Extend Supplement for Men!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
8: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Play!

yes, really. Who cares about this nookit in town, man? Raymond doesn't give a damn about it, about this kid. Hey, folks, we are 3:41. Ang oras na yan at ang abang ito, hatid sa inyo ng ating Super Trio. Oras na para mag-take ho ng ating mga suplemento. Para naman na kahit paano ay lumakas yung ating katawan at para nyo tayo tatamad-tamad sa mga trabaho ho natin, ha? Sa mga gawain ho natin sa bahay o kung ano naman yung pinagkakabalan ho natin araw-araw. Kailangan ho ay may sapat na protection, may sapat na energy ho tayo, okay? Para magampanan ho natin ng tama ang ating mga trabaho. Mag-DTX 500, MyDC at D3 Bio. Maraming salamat, muchas gracias con vosotros. Kita-kita tayo next week. Have a great Friday weekend. Adios.

0: K5 News FM.
1: Gani ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka!

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Bugs Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika Sport Biotics.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
9: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amo natagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangka namun ng mga tagpalamati. Panayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan ng bahin sa atong drama sa kaginan. Inyugit bakuhan sa leksyon, yaginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan o punta sa impyerno! Ah!

0: Aray na ako sa balay ni Lula Igme. Manawag ako sa motor ko. Op! Aray na ako. La! Lula Igme! La! Abre ko ni Danay, la! La! Ay, wala ka sabat si Lula, oh. La! La!
1: Alakta! Ano lang naguro si Cha Igme sa sulod. Pero si Tok July naglakat man to kagina.
0: Amo ba lang, oh? Ati, sige, salamat kito. Manawag lang ko, ah.
1: Ah, sige to.
0: Basi ba na si... Si Lula, hindi ka bati sa sulod ako. Ang mayo ba? Taklason ko na lang ako dala. Kag magsulod sa blay. Ah, mataklas ako. Ah.

Lá? Do like me? Lá? Ay, nga naman. Wala siya nagasabat ako. Ay, pugay ah. Akon bala ko nalipuno ko na stroke ako. Ang mayo pa. Mangaya ko sang bulig sa mga tupad balay ni Lola. Gubo na lang guro na mo ng pirtahan ah. Basi bala kung may malain na tabo kay Lola sa sulod ako. Oh, Diyos ko. Purya palayo lang. Purya palayo lang, Diyos ko. Nanuman ko yaman. Kalain git siyang nagasulod sa pinsar ko. Kalain git. Mangayaw ko sang bulig. Mangayaw ko sang bulig. Ah!

0: Sige, sige, sige. May isip kita sa tatlo. Tagdungan kita muna sa Britano kung mabre.
1: Oo, sige, sige. May isip kita. Isa. Dua. Tatlo.
0: Man.
1: Salamat. Nabre ng Britahan. La. Lulay, be. Sa din ka, la.
0: Kanawabi sa kwarto niyo, nung?
1: Ay, oo. Sudlong ko sa kwarto niya. Basikon ato sa dito. Okay.

0: Bye, Lai. Eh, halong.
1: Huwag naman na. Tumig lang at
0: bye-bye.
2: Eh, sige raw, mababay. Halong nga. Mauna ko. Halong, Day.
0: Malakat-lakat lang ko yan, ay. Ah. Though, wala agad pa kanting ang mga tricycle. Dito na lang ko sigurahan nyo kay sigurado. May nagpataya mo na dito.
1: Ma! Roma!
0: Ito. Ito, tingog ni Julay na batian ko. Ba? Siya, ina. Nagkasuksok siya sa hoodie. Kaginatabo niya sa ulo niya.
1: Roma!
0: Madala-dali ako lakad. Diyos ko, pasianhon niya ako.
3: Dali lang, ina! Dali lang! Mister, yan ang kusin mo. Promise, dali lang niya. Para may closure tanga doon,
0: Hutod, no? Istoryahon ko na lang siya. Istoryahon ko na lang siya para matapos na lang ini.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics.

0: ari na mga pulis, oh.
1: Bao,
0: kinanglan kini ang priso si Julay, ah. Hindi na ganyan na dapat yung pagpagoon sa prisohan niya?
2: Padelikado sa kaya, hindi nga ba?
0: Ay, delikado na kayo.
3: Sir, kinanglan, matakpan ang magod ko, sir. Kay delikado sa katama, sir mo. Basibla kami naman ang idaso niya kay Lula, Blau.
4: Ay, okay, sir. Ay, Diyos ko, magambo na lang ganyang kinahatag dito sa amon lugar. Diyos ko, gambo na lang ganyan. Gadamo na ganyan, sir. Gadamo ang mga adikte. Ay, Diyos ko, kadelikado ka tama natin.
3: Ah, hindi ka mo magkabala ka, mga sir. Mga ma'am, tinguan kita mo nga madakpan siya sa labing madali nga panahon. Ah, sir.
5: Ah, sir.
3: Pwede ka na'y makaupod sa amon sa presinto. Ikaw ang apoy, di ba?
5: Oo, sir. Maupod ako. Maupod ako, sir.
3: Men, let's go!

0: July. Sorry, git sa natabo sa imo, ah. Nakastighuan ka gituod sa mga tupad balay namon.
1: Oo, ah. Son, wala kay kinumdum magpangamusta sa akong kung buhi pa ko patayin ako, no? Dumduman mo?
0: Hmm? July?
1: Dumduman mo to sa nagkalalaman ko sang kastigo? Kapangayo ko si mo, tapang. Nintulok mo lang ko.
0: July, sorry, kid. Wala man kung sa may mahimo, kay harang iloy ko.
1: Hindi, ah.
0: Sorry, kid, kani.
1: Wala ka nang iyaluyag sa akon. Amo na nga wala ka isang pagkabalaka sa akon, bisan gamay lang, ah. Lakaso, ah. Hindi ka man gihapon mapuslan sang iban.
0: Ano kaya? Abi ko masturya tatarong.
1: Tugid man. Nga, dumduman mo? Ha? Abi mo mapuslan ka pa sang iban? Dalunta kaya sa impyerno, Roma? Upod na to sa impyerno. Upod na sa impyerno!
0: July! Diyos ko!
1: Akon ka lang! Akon ka lang, Roma!
0: Kutsilyo!
1: Kaya akon ka lang! Akon ka lang, ha? Akon ka lang!
2: Ayala! Ayala, may kibuno! Ayala, Diyos ko, may kibuno! Ayala!

Hindi ka na mamato. Hindi ka na mamato. Wala ka na. May ko na mati ka lang tayo sa ako. Namamalay ka na ganyan. Hindi ka sa panulay ng July ka ito. Ito naman. Roma, bangon! Bangon!

0: ako kali si John Red, sa sumili, sakit na ngakon nga, lawas ka ngakon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang lutir na pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
1: Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalaba!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang Extel!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: K5 News FM.

0: Sa krimen, ngagin kumiter ni July, mahimo nga sa bilangguan na lang siya manigulang. Kuno naman ang dangtan sang kaso, ginpasaka kontra sa iya. Sang pamilya ni Roma, kagsang utod niya sa pagpatay kapag himulos niya kay Lula Igmedia, hukmanan lamang ang makadesisyon. Tutup talang diri ang amon pagsaysay. Tubtub sa liwat, madamog nga salamat sa wala untat nga pag-upod sa amon sa tagsa kapag palayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagturunan. Gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, upod ta sa impyerno. Apang sa wala pa kay milubus makapaalam, ari-ana yung mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Lula Igmi kag Sara, Ernadesina Amiga, July Chester John Beronque, Ruma Angelene Buenafe, Laila Linilia Miranda, Dino Melvin Flores Plotenya, kaupod man si Elmer Ubaldo, Kuya Kinit Oy kag Erjan Liva, ginsulat kag direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenya kag gini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
12: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio. Para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
13: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 car, DTX 500.
14: Number one, hit music station, 101.5. 101.5, K5 News.
15: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
17: Number 1.
16: Number 1, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
0: El Castigador!
16: Ang tinig ng bawat mamamayan.
0: El Castigador!
16: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
0: El Castigador!
16: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
0: El Castigador!
16: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Luxang ginapigos. Maipanitugan kak piyasipyo!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa unsi kita karon sa bulan naman sang Setyembre sa ninga tuig 2026. Magapangalaga naman na pala tuntunan nga El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon hantod lagi ta alas 5 man imidya sining hapon. Maramo kita karong nga balita gabaga tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Lagi na plan kita sa ato sing hangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo sa kay K5 Raymond the Master Pugi Alcantara, kag si K5 Adrian Cantalao. Ang Loyloy 4, ang Butchog Ocho. Kung naman yung sikubos nga lagad si Kaki 5. Live magkita kong babatian sa atong sing official Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. May nagaungot na sa atong kapagpangalagad subong hapon si Yan Wong Lee na nagpamatigid sa atong ano. Si Ma'am Venos Halmas Hawayon, sir, nagpamati na kami. Nag-ungot na kami sa imo sining pagpangalagad sining hapon. Sa 102.9 K5 News FM, 100.5 Radio Mascovado Sur FM, sa Bahia CPSU, nag-ungot man. Kagang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Tasigo na rin ka K5 Rimual, tawagad si K5 Shine. Ibalawang tabaga talag ko ang mabalita nasyonal kay limitadong oras naton subong. So dapat pangwaon tani. And kagina nag-attend kita sa pag-launch na sa Mascara Festival 2026. And we're so happy nga ang K5 News FM nangin official flag registration man kita sa Mascara that would be on street dancing competition. Kaga mayaraman kita ang event sa Palaboton ng Oktobre 11. Domingo ng adlaw sa Bacolod City Government Center. Official man nga gin include sa Mascara ng aton sing K5 League of Champions 2026 a Retro Dance Showdown Competition. And of course, ti sa Palabuton nga Domingo, naghilapit na ang K5 NIR Broadcasting Competition. Aran si K5 Shine, nakaplastaran sa sa Domingo na nakikita kits kita mga K5 una sa hapon kita ay kita sa may SM Activity Center kay may na 12 kapag participating schools sa mag-compete. And of course, Abacolod, iga-representar man sa Negros Occidental High School Team Aninag kag ang Mansilingan Agro-Industrial National High School kag ang Sumag National High School. Laman sila na mag-represent sa Bacolod, mabunggo sa taga Negros Oriental kag sa North and South sa Negros Occidental. Aras si K5 Shine sa line number 1 ni Balonda. Mga dalag ko umabalita kag K5 Shine, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Shine, ibalita mo.
3: The Rods Arena ang pinahulat-hulat ng desisyon sa Sandigan Bayan.
1: Uy.
3: Kung pahanugutan si Martin Romualdez na magstay sa Cardinal Santos Medical Center or sa Ilohon sa detention facility or sa isa ka public hospital.
1: Uh-huh.
3: Dahilin pa ni kahapon ng hearing si Rod sa motion na gin-file sa kampo ni Romualdez sining na Biyernes, nakadesisyon na gidma ng Sandigan Bayan 3rd Division. And ang decision is balhinon na siya buwas sa PGH sa Philippine General Hospital.
1: So from private hospital iga transferon sa public hospital na. Kaya ti ang Philippine General Hospital, di public na, di ba?
3: Oo, Sir Rod. Tapos ang nag-practice na nga mga doctors, ang iba na sa ila, ti graduate sa UP.
1: Oo.
3: UP PGH na, Sir Rod mo. That's a public hospital. And ang Cardinal Santos Medical Center is a private hospital.
1: So di modo, ti ako ay kuya question sa mga hospital. Ang ako na lang is, meaning napamatian kag napapati sa Digan Bayan 3rd Division sa mga doktor ni Martin ni former speaker Martin Romualdez nga lain gid yagling pamatyag niya kag may mga balatian gid yagli legit.
3: Oo.
1: Hindi nga
3: sorry nagtadyaw ko ha.
1: Ako magay sala man tumukan ko muni tani tumuko. Ang natumukan ko muni yung oo. Pero ti from san no sa Isaylo, Subuas or Subong?
3: Buas sa Rod, Sabado.
1: Oo.
3: Oo. Actually, nag-ayo pagidyang mga doktor niya sa Cardinal Santos na kung pwede ma-stay siya sa kwan sa hospital, sa private hospital for 6 weeks.
1: Uy. Mga 1.5 months, bali.
3: 4 to 6 weeks or 4 to 6 months?
1: Uy.
3: 4 to 6 weeks.
1: Oo.
3: Amo nang ginayo. Oo. Ganun kay Tisiling sang Sandigan Bayan, ay, akig na yan sa amon ang pumuluyo.
1: Ay, abaw.
3: Ginabuyayaw na kami yan sang pumuluyo.
1: Ay, tuod.
3: Siling sang psychiatrist, siling niya nag-experience ang depression kag anxiety si Romualdez.
1: Ay, huwi.
3: Mugid sa iya si Rods, ginabatsag Subong. Pero ari ha, pag-confine niya gali, nakuha ko niya information ka ina ha, sanggin confine siya sa una nga adlaw sa Cardinal Santos Medical Center kag sa ikaduha nga adlaw sa Cardinal Santos, normal pa ya si Rods ang iyang BP.
1: Uh-huh.
3: Pero kahapon, Webes, nagsaka sa 170 over 110.
1: Uh-huh.
3: Siling ko gani, basi kinulbaan bala ang former House Speaker sa desisyon na ibalhin na siya sa payatas?
1: Uh-huh.
3: Oo, maupdanay na to sila ni Senator Jinggoy, sila ni Senator Marcoleta, no, kag ni former congressman Mike
1: Defensor. Oo.
3: Kaya mo to nag syempre nag-file man nagkuan man i naghambal man ang mga doktor niya nga ti delikado basi ma heart attack. No, ti kaina si Nila nagsaka gid sa ang BP kahapon mga alas 5 ni former House Speaker Romualdez sa 170 to 110.
1: Uy.
3: Sir Rods. Ti taas-taas na iya mag 170 over 110.
1: Uh-huh.
3: Kaya muna ganing ginasiling sa mga doktor niya na kung pwede, gaayogin sila sa Sandigan Bayan, pati ni Ranyo Anay, ang Anay House Speaker sa private hospital sa Cardinal Santos sa 4-6 kasimana.
1: Mm-hmm.
3: Pinsiling pag isang psychiatrist, siling niya doon di mayo ang iya nga mental health. Doga kapituhan subong ang iya nga paminsaron. Nag-experience siya sang anxiety, depression. Di kinanglan ma-stay gid sa Cardinal Santos. Galing kay Siling sang Sandigan Bayan. Ito hindi siguro pwede. Tibalinunta na lang siya sa Philippine General Hospital. At no, ispatas-patas si Rods, no? Ang Siling gani sa ibanta nga mga kilala, si Rods, mayo man na dito siya sa PGH, kay ti upod niya na dito mga pigado na gina-confine. Nakabay pa nga makita niya man tong sitwasyon sa mga pigado pag makabinag-binag man siya. Doon mo na, Blas Rods. Siyempre, may mga, even the ombudsman, ang siling ni ombudsman Christine Rimulya, siling niya actually ako na subuan ko sa natabo sa iya.
1: Uh-huh.
3: Pero kay ti, kinahanglan sundon taya ang nakasaad sa laye. Why ta sang may mahimo? So kinahanglan kun ako sa dosa sa plunder, kinanglan mangin lalaki sa pag-atubang sinitanan. Magpakalalaki sa pag-atubang sinitanan. Hindi kaya muna yung iyang sitwasyon. Nagakuan siya, gina-confine siya sa hospital kag nagalala ilang pamasyon niya. No, kinatubangon niya din.
1: Oo.
3: Do amo na bala si Rod.
1: Oo.
3: By tomorrow, wala pa kita sang exact hour kung ano gid oras ang pagbalhin sa iya. Pero buwan Sabado, ang desisyon sa Sandigan Bayan na ibalhin na sa Philippine General Hospital, Sir Rods. Or Philippine General Hospital, yes, UPPGH, Sir Rods. And may kuandali, sa Lunes, may nationwide transport strike na ipatigayon ang Manibela. But ang mga teachers naton sa Department of Education sa pampubliko ng mga bulutuan, wala sang klase. Kaya may wellness break man sila Monday and Tuesday.
1: Wow.
3: So, hindi man siguro maapektuhan ang aton ng mga estudyante kag mga manunudlo sa sining nationwide transport strike nga ipatigayon sa Manibela sa Lunes, sa Rods, September 14. And September 14. May pagsaka sa presyo sang diesel kag krudo. Ang gasolina, diesel kag krudo, gasolina kag diesel or gasolina kag krudo.
1: Pwede mo lang na gasolina. Gasolina kag diesel kag krudo, kilo na?
4: Alright!
3: Correction na, gasolina kag krudo or gasolina kag diesel. Sa gasolina, 4.50.
1: Agoy.
3: 5 ka pesos kada litro.
1: Sakit ba?
3: Dako-dako ni. Okay. Sa diesel, 2 ka pesos, tugtog 2.50 serons. So sa Lunes, mabalanta kung pilagid ang actual price adjustments kay anunsyo man na sa Department of Energy.
1: Kaya magpatugong takagipeb siya, mapiyong na lang ta. Hindi na lang ta maglili sa presyo. Mambal ka lang, sir. Mapatugulan ko 2 litro lang, bi.
3: Kabudlay man itong sitwasyon to man. Amo nga di siling ko, bisan piso-piso lang tayo si Rods. Kung rollback lang nga, rollback. Kada si Mana, bala. Kay ti support man na. Galing kay ti increase naman ni, oh. Sunod-sunod ni si Rods. Last week, mga 5 man ka pisos. Lapit 5 ka pisos. Ti this week, mga lapit man press. Tugtog 5 ka pisos ang saka or idugang sa presyo ng gasolina. Kag krudo sa Rods. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: Maraming salamat kag K5 Shine Lacson. Ti masakit niya permi sa aton nga mga Pinoy. Bangod naman sa inyo purgait kag ilinaway sa mga kano kag Iran dito sa may Israel kag Israel, Amerika kag Iran, kitaya ang nagakuan, nagasuffer sa sining pagsaka sang gatong na naman. Tiway pa man na kalabot siyan. Ako magpatugunggog isa sa may kuan ga siling ko nga. Amo na ning nagapapitik sang tagipusoon ko mo. Subong nagapapitik ka nagapatibok ng aking puso. Yung gasoline station. Pwede ka pamati kay Subong Sanday Sir Jazz Paradas nagpamati gid upod sa iya sining Mrs. nga si Ma'am Hian Wong Lee kag iya sining sister. Ay nagpamati sila Subong. Thank you gid sa pagpamati sa K5. Mga kakipan, mabuhay ko na commercial kay Dugay, may tandem broadcast kita. And ma-check kita sa pinakauling update dito sa nagluntad nga sunog na sunog sang MV John Aster kung sa diin na damo nang nagkalamatay kag ang pinakamala indri damo pa ang missing nga until today why pa kinagkabalo kung silang nakasurvive or ano nang plastada kasakit ni kasubra uchinta panginapangita ay grabe no sunog sa barko pertika nakibot giguro mga pasahiro mo. Kabalaw naman kamuti pagkasunog tong ibanto na rescue sa mga katapos ang Coast Guard. Wala yas ang life vest ay nano. Baga balik ang palatuntunan nga El Castigo dong mabuhi kami na isang komersyal pagkatapos ng pipila ka mga importante ng mga pahanom dong.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Now, para sa dugang pa nga mga binipisyo sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, kun ikaw ang mahilig magkaon sa mga processed food, ini ang may hindi manami nga epekto sa imo lawas. Kalabanan nga mga cancers kag cardiovascular diseases ang alin sa mga unhealthy food nga aton ginakaon. Agud makasiguro adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin protektado ang health batok sa mga indi healthy nga pagkaon.
5: Sa mga Iloy bla nga mahilig kwan, mahilig magpakaon sa inyong mga bata sang bacon, salami, susid, chorizo, ini ang mga pagkaon ang kalakip sa ginpagwa sa warning sang World Cancer Research Fund nga dapat likawan gid tani. Pinakadasing lutoon. Amo na nga Iloy nga tamaran ginapaproblema niyo yung kabataan. Dapat kun magkaon gid man sini, talagsa lang gid tani. Kag ugali agid mga Iloy nga paimnon yung mga kabataan sang DTX kag Mighty C or Pure C agod maprotektahan ang ilang mga cellulas lawas agod hindi magmutate ang mga cancer cells kay may mga bata pa ginakanser na tungod sa ano lifestyle.
6: Dok, sa mga lalaki gali dok no nga pirmi lang nagapangihi bala no tapos pangihi nga may samay nga dugo ang ilang semen may samay man nga dugo so mabatsagan ang sakit kag burning sensation during magpangihi nagasakit ang likod hawak balikawang kag paa basi may harakan na sang prostate problem
5: dako gid no? Sana
6: kay ang prostate cancer ang isa sa mahinay magdevelop nga sayo sang cancer no gani kun may inika nga cancer nga masapuan sang temprano dako ang tsansa nga ini matapna Sir JP no ang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako nga sa mag-manage sang aton nga prostate cancer labi na sa prevention sini. So adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C agud malikawan ang makamamatay nga cancer.
2: Nagapalandurong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imong uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500
7: to all men and women, no, be careful ka mo sa inyo ginakaon kanan rich in fiber gid no. Isa sa mga deadliest cancer and the most common form of cancer nowadays is colon cancer. Ang cancer sang imo colon, ang kabalanan ng cancer nga colon gasugod ni sa small growth ng mga polyps ni ginatawag no. Usually ga occur ni sa prone kani kun above 50 ka na no. But it happens to teenagers gapon. Importante gid nga protektantang colon ta kaon ka food rich in fiber and of course no mag DTX 500 gid permigid no kay ang ginakunta di oxidative stress polyps has the possibility to change into cancer over the time. Biskan benign ang imo polyps, pwede na siya ma-develop cancer kung wala ka antioxidant sa lawas mo. Kalanlan may DTX 500 kagid, mag-Mighty C, mag-Pure C, no? Para nami ang imo colon.
5: Di basta-basta, Sir Boy, ang cancer. Sa madamong at tinuig na Sir Boy, Sir JP, nga, ako gidyaga pangunay konsulta sa mga clinics ko, ginatos na mga cancer patient. Wow. Ang kwan, gatubang sakon, kag siyempre, ginapamangkot na ton. 90% dra, plakaon din karni, Sir Boy. Pala inom alcohol, gasigarilyo, tapos pala stress gidya. Kaya ang stress niya, grabe magkuhan mo, pa-cancer. Kag, mangkotod ko, gakaong kaotan, kag prutas, why daw? Eh? So kalabanan sa ila, nagahibi, naghinulsul, may gapangamuyo, nga kuntani, mabuligan sila. Amo ng permi nila nga kuhan, ila nga gusto ang matabo. Pero gusto hon taman, Sir GP, ulihin ang tanan. May cancer na nga nagtubo. Ang goal naton sini nga program is not to treat cancer, but to prevent cancer. Amo na nga, permi na mo ginakumpanya sa programa namon. Nga adlaw-adlaw inom gig kagid sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kag simpre, permi man namo dring ako ang ginahambal nga likawi ang karni. No? Kag mantikaon ka gituag bisyo. Live a healthy life, exercise perminti, inom Detex 500 kag Mighty C kada adlaw para ano, malayo ta sa mga dalagko nga balatian.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500 DDX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imuramas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong ramas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imuramas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang kit sa
2: ako, tutunan.
8: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Ako dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
14: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
15: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
14: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh, available now.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
20: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
21: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
22: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
23: para sa chance manalo.
22: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
20: Cash shali na!
24: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift, OT, Breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
27: Let's go. Go with the flow.
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
29: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
30: Charmy.
31: Charmy, let's go with the flow.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page. Number one, hit
2: music station, 101.5. 101.5, K5 News.
3: Welcome back mga ka-K5. Oras alas 5 o na sa hapon. I-check tabi, maupod ta karon sa isa naman ka masiling naton. This is a national issue. And of course, tragedy it is sa karagatan sa MV sa Palawan. Hibalaon ta ka-K5, mga ka-K5 sing hapon. Kaya maupod kita sa aton sing mga pipila ka mga radio station sa bilog naman nga pungsod Pilipinas. Ka-K5 Adrian. Gina-check na ton, kidugidugay, makaupod na ton ang spokesperson sa Philippine Coast Guard. Kamagatag sa ton sa pinakaulihing update sining barko nga nasunog.
4: Okay. So, K5 Broads, good afternoon. No? So, this time around, imbute lang naton siguro ang ibantang mga station para at least ready kita. Well, Keep Abroad, good afternoon, Keep Abroad. No? This is a special broadcast today because makasama po natin ang official spokesperson po ng Philippine Coast Guard National na si Commodore Kayabyab. No? So, makasama natin siya mamayang konti. For the meantime, while waiting for the other radio stations po at kasamahan po natin in other parts of the country para sa ating pong tandem broadcast sa mga oras na ito, nakantabay na kasi si Commodore Noemi Kayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. I-check natin mamayang konti ang kanyang linya. And i-try na natin siguro K5 Broads. I-check ang ating K5 News FM Palawan kung saan doon po naganap itong trahedya sa kadagatan, kung saan ang MV Aster, June Asper, no? Ang nasunog, nagliab sa gitna ng karagatan at napaulat marami pong missing at patay. So baka i-check natin muna yung signal ng Palawan before we acknowledge sa Commodore Noemi Kayabyab sa kabilang linya, K5 Broads.
3: Sige. K5 News FM Palawan, magandang hapon po. K5 News FM Palawan. Hinihintay po natin mga kababayan yung ating mga kasamahan sa iba't ibang station ng K5 News FM Philippines. Sa ngayon po ay nakaantabay na ang K5 News FM Negros Island Region. Dito po sa ating coverage sa ngayon, K5 News FM Palawan.
4: Okay, so siguro no, baka alanganin pa yung Palawan natin K5 Broads. I-check natin muna yung K5 News FM Iloilo. Ano? Nakaantabay ngayon ang ating Iloilo. Check natin si K5 Saripuray sa line number 1. K5 Sari, magandang hapon po.
5: Yes, magandang hapon na K5 Eljan at K5 Broads, no? Nakantabay ng K5 News FM Iloilo ngayong hapon.
3: How about K5 News FM San Jose Antique?
6: Magandang hapon po sa lahat. Nakantabay na rin po K5 Eljan, K5 Broad, ang K5 News FM San Jose Antique.
4: And Cagayan de Oro.
7: Yes po, magandang hapon po sa inyo, ka-K5 Eljan at ka-K5 Broads. Sa 5x5 ang signal po natin at nakaantabay po ang K5 News FM Cagayan de Oro.
4: K5 Broads, andun din ang ating K5 News FM Dumaguete. K5 Rex, magandang hapon.
8: Magandang hapon po mga sir, mga gwapo. Nakahanda na kami sa lahat ng mga katanungan namin dyan sa Palawan.
4: Okay, so sa mga oras na ito ay nakaantabay na rin ang ating panauhin sa programang ito ang spokesperson ng Philippine Coast Guard National Office, si Commodore Noemi Kayabyab. Commodore Noemi, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Welcome po dito sa K5 News FM Philippines.
9: Yes, Sir Rod. Magandang hapon po at maraming salamat po sa oportunidad.
4: I see. So, thank you for being with us. Kasama niyo po si K5 Broads Palma at buong K5 News FM Philippines. K5 Broads, take it away.
3: Okay, magandang hapon po, mama, no? Siguro po, nakaantabay na po yung iba't ibang radio stations ng K5 News FM Philippines. Ma'am, ano po ba? Ito yung pangunang tanong po namin. Kumusta na po yung pinakahuling update sa trahedya po doon sa Palawan?
9: Yes, ngayon po actually, kanina umaga, nagsagawa po tayo ng ating firefighting operation dahil yan din po talaga ang ating naging challenges sa mga nakarang araw. So as we speak po, we have 43 survivors, 5 casualty, and 84 reported possible missing po.
3: Oh, so 43. Ma'am, yung mga survivors po natin, may nakuha po kaming mga pipilang o mga information po. Yung pinakabatang survivor po is 4 years old. It is confirmed po na 4 year old yung ano, yung pinakabatang survivor natin.
9: I don't have the official record at hand, pero out of that 43 survivors, out of that is 30 passengers and 13 crew po.
3: Okay. So at sa ngayon po, yung how about yung mga missing po natin, wala pa po bang huling update na may nakuha po yung mga otoridad po natin na mayroong na-rescue na additional sa rescue natin?
9: Yes, actually, Sir Rod, kahapon 86 po ang naging bilang po natin ng missing. So bumaba po ito sa 84 kaninang umaga dahil we received an information na itong dalawang pasahero nakasama po sa manifesto ay hindi po nakasama sa paglalayag na itong barko. Kaya bumaba po ang ating bilang sa 84. At yan din naman po ang ating objective sana, no, na kung magkakaroon man po ng update dito sa mga numero na ito ay naway mga survivors po. But definitely for the Philippine Coast Guard, we are extending and expanding our search operations. We tapped actually Sir Rods itong ating mga barko at we conducted a radio broadcast requesting all the vessels flying in within or in the vicinity area to be more vigilant po.
3: Okay.
9: At kung may makikita po silang mga unusual object na lumulutang ay tingnan din po at kung kailangan po mag-render ng assistas ay tugunan po. Pangalawa, Sir Rods, ay ginagamit na rin po natin ang ating database or science-based approach in the conduct of search and rescue operation. We have the so-called search and rescue optimization planning system na kung saan ilalagay po natin dito yung last known position ng barko netong distress na barko na ito, and then kinocompute po niya based po sa current

0: Park na po, yung sa loob ng barko. Kumusta po yung ano, yung sinasabi po nating inspection doon sa loob ng barko?
1: Well, kaninang umaga, nakaakyat po no, or nakapasok itong ating mga tauhan sa loob ng MV June Aster. Ang naging intention po talaga or objective natin dito is magkaroon po ng firefighting operation dahil hanggang kagabi ay medyo significant pa rin po yung usok na lumalabas po sa iba't ibang parte ng barko. Ang naging concern po natin dito why we cannot penetrate is of course yung safety po ng ating mga responders. Kaya yes, naging objective po natin kanina is to conduct a firefighting operation. So as of 10:15 a.m., so, na-fire out na po ito at
0: okay,
1: ito po isinasagawa natin yung assessment kasama po ang iba't ibang ayansya ng gobyerno.
0: So, asahan po natin na mayroon pong mga updates doon po sa loob ng barko kasi kung titingnan natin yung barko, sa looban po hindi pa rin ma-penetrate dahil po sa siguro, alam po naman po natin na yung mahirap talaga yung pasukin, baka yung mga kagamitan doon, baka mabagsakan yung mga tauhan natin. But anyway, ma'am, mayroon po mga ibang katanungan yung ating mga kasamahan doon sa Iloilo. Iloilo, pasok?
2: Yes, maraming salamat, Aki Five Roads. No? Tanong ko lang kay Commodore Noemi Kayabyab, sa ganitong sitwasyon na ma'am, no, na kung saan nagpapatuloy ang inyong nakatuto kayo sa search and rescue operations, pero mayroon po bang kayong natukoy kung ano talaga ang pinagmulan ng apoy na nagkaroon ng sunog itong barko ito, Ma'am Kayabyab?
1: Yes, yan din po ang tinitingnan po natin. Unang-una, ang naging reference po natin kung ano po ang naging posibleng dahilan nitong pagkakaroon ng apoy sa barko is una yung mga testimony na ibinibigay po ng survivors. Initially po, ang naging report po sa atin ay nakarinig po sila ng isang malakas na pagsabog at sumunod po doon may nakita or may naobserba po silang usok hanggang sa ito po ay naging apoy. At accordingly, based din po sa ibang mga storya ng ating mga na-interview, dahil po sa lubong ang hangin that time, kaya naging mabilis po yung pagkalat ng apoy. At yan din po ay consistent sa ibang mga statement na binibigay sa atin na halos segundo lang daw po, no? After matanggap or marinig itong explosion na ito, ay segundo lang ay mabilis na kumalat itong apoy. So isa po yan sa mga tinitingnan po natin. And pangalawa, lahat po ng mga information na nare-receive po ng Philippine Coast Guard, that would all form part of our investigation. Since we have a number of casualties and a numbers of missing individuals, definitely magkakaroon po ng liability itong crew, kapitan, at even yung shipping company. But as to the weight of the liability, yan po ang titingnan po natin habang gumugulong po at hanggang matapos po ang ating investigasyon.
0: Oh. Follow up, Iloilo, mayroon pa ba yung additional questions kay Ma'am Kayabyab?
2: So additional questions ko lang kay Ma'am Kayabyab. Na-mention niyo no na mayroong possible na liability no itong shipping company. So anong maaring liability ma'am na or kaso na maaring harapin no ng naturang shipping company?
1: Well, una sa kaso hindi pa rin po natin masabi ngayon, pero ang una po nating titingnan, of course, pagdating po sa ganitong mga sitwasyon, kailangan meron po actually disposition or instruction ang kapitan ng barko kung ano po ang dapat ang gagawin po ng mga pasero. So titingnan po natin, after po na matanggap itong informasyon na ito, itong sunog na ito, ano ba ang ginawa ng crew? O ano
0: yes
1: ba ang naging instruction ng kapitan? Ano ba ang naging emergency procedure po nila? Nagkaroon po ba ng announcement para at least ma-inform lahat ng mga pasero kung ano po ang dapat gawin? So lahat po yan titingnan po natin. Palagi ko pong sinasabi na the captain of the ship is the ship's captain.
0: Yes.
1: So ibig sabihin po niyan, lahat po ng kargamento, lahat po ng pasahero na sakay po ng kanyang barko, ang overall responsible for that is the captain of the ship or the ship's captain. So definitely for this number of casualties, for this number of missing individuals, definitely there's a liability for the captain or even the shipping company po.
0: Okay. So in a way,
2: salamat kay Five Roads.
0: Okay. Dumagati, K5 News FM Dumagati, your questions please.
3: Okay. Ma'am Kayabyab, magandang hapon po. Ma'am, from Dumaguete, 97.7, si Rick Santos po ito, ma.

0: Yes, Sir Eric, magandang gabi po.
1: Ma'am, may tanong lang ako sa iyo, ma'am. Ano na ngayon ang final investigation ng yung barko na sunog ba? Ano talaga ang dahilan na sunog yung barko?
0: Well, ongoing po, Sir Eric, yung investigation na ginagawa. Nabanggit ko po kanina, kakatapos lang din po ng ating firefighting operation. So ngayon po ay patuloy po ang isinasagawang assessment ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasi again, at the end of the day, lahat po na makikita natin dito sa barko na ito would all form part of our investigation. So hindi lamang po Philippine Coast Guard ang nag-iisa. So we are dealing with this incident as a whole of the government approach po. At least we could answer comprehensively, we could investigate comprehensively at yung mga liable at responsible over this incident ay mananagot po pagdating po sa ating po mga apektadong mga pasahero.
1: Eh, sabi niyo kanina, ma'am, may mga survivor. Paano sila nakasupervive, ma'am?
0: Well, noong unang oras po, no, natanggap po natin yung information na to na kung saan nagpadala po tayo ng ating mga rescue boats, no, kasama po yung iba't ibang mga volunteered na mga fishing and motorboat owners. Nung papunta na po tayo sa area, Sir Eric, meron na po tayong nakita na dumalangoy na mga pasahero palayo po sa barko. So, yun po ang naging survival ways po nila. Pangalawa, nag-deploy din po accordingly ng life raft itong crew ng barko na kung saan doon po isinakay yung ibang pasahero. So, yan po ang naging ways po natin to rescue and receive po itong mga pasahero na tumalon po dito sa distress vessel.
1: May isang katanungan ako, ma'am, paano na ngayon ang mga crew, ma'am? Wala bang nasawi sa mga crew?
0: Well, tinitingnan po natin, Sir Eric, as we speak, we have 5 casualties po. We have 43 survivors, and out of that 43, ay meron pong 13 crew. Pero as to the number and identification, particularly yung mga reported casualties po natin, is still unidentified and still validation. Kaya ang Philippine Coast Guard din po ay nakikiusap actually, Sir Eric, sa lahat po ng kamag-anakan, no, na itong mga nawawala po, kung pwedeng makipag-ugnayan din po tayo sa pinakamalapit na LGU ng Coron at ang Philippine Coast Guard for proper giving the information and proper accounting. Kasi nabanggit ko nga po kanina, yung dalawa po kahapon na pumunta po sa LGU at nag-coordinate po sa shipping company, initially, nasa manifesto po ito, nasa ticket manifest. Pero accordingly, hindi po sila nakasakay doon sa barko. So, posible, itong 84 na missing pa po natin, ay posible yung iba ay hindi rin po nakasakay. Kaya, again, ang ating po pakiusap sa ating po mga pasahero na kasama po dito sa hinahanap po natin, kung hindi po sila naka-onboard doon sa barko, ay ipagbigay din po alam sa Philippine Coast Guard for proper accounting. But then again, for the Philippine Coast Guard, we are extending and giving our best effort since we still have these numbers of missing individuals to locate them and to finally bring them home safe para po sa kanila mga pamilya.
1: Ma'am, kaya ba posible palaging nakalutang ngayon ang barko? Wala ba kayong balak na hihilain na lang?
0: Well, titingnan po natin sa mga susunod po na operasyon po natin. Kasi unang-una, Sir Eric, kakatapos lang po natin isagawa itong firefighting operation. Ang pangalawa po natin gagawin dyan is to assess yung kabuuan ng barko. Yan naman po ang pinakadahilan din po natin. At kung meron po tayo makikita na pwede po maging contributory factor sa ginagawa po nating... Hello?
1: Okay.
2: Hello, ma'am.
0: Yes,
1: okay. Dito pa kami sa Dumaguete.
0: Yes. Sa gagawin po nating investigation, so yan po ang susunod po natin, yung paghihila, titingnan po natin, no, sa mga susunod po after we conduct itong assessment and mga susunod po na operations, kung ano po ang makukuha pong ebidensya sa loob po ng barko.
1: Ma'am, kaya biyab, salamat sa panahon mo sa Dumaguete. Back to you, Manager Iloilo Bacolod.
2: Okay, maraming salamat po, Dumaguete. Andito na po yung K5 News FM Palawan. K5 News FM Palawan, magandang hapon po.
3: Yan, sir, magandang hapon. At kay Ma'am Noemi, kay Commodore, magandang hapon, ma'am. From K5 News sa Palawan, K5 Gilbert Basho ito. At ang dami ho namin mga kababayan ang patuloy ho nag-aantabay at nagtatanong dahil maraming kumakalat na video, lalo na ito na kanina na-confirm nyo rin ho na may mga umakyat na tayo mga authorities. Ito may video na kung saan na sinasabi na may mga bangkay na nakita sa loob ho ng barko. Ma'am, for confirmation ho ng Philippine Coast Guard, kaugnay ho dito, ma'am? Komodoro.
0: Yes, sir. So although I haven't received yet the formal report po sa ating on-scene commander, we are also discounting that possibility actually, no? Kanina po, nagsagawa po tayo ng firefighting operations kasi ang intention naman po talaga natin is makita kung ano po ang nasa loob ng barko, ano po ang sitwasyon sa loob ng barko. Again, we are not discounting that possibility. But as we speak po, hindi ko pa po nakukuha yung formal information, but definitely we will be providing an update kung ano po ang status. Ngayon po, ongoing ang coordinating meeting with all the concerned agencies po on how to properly approach itong sitwasyon sa loob ng barko.
3: Okay, ma'am, i-follow up ko na rin, kaugnay din ho dyan, kung sakali man may makuha tayo or bangkay o anumang mga kagamitan, saan ho ba pupunta ang pamilya? Kasi yung iba nandoon sa barangay Tudar ba yun? Yung barangay kung saan nandoon yung mga na-rescue. Saan ho ba dadalhin yung anumang mga gamit dito or katawan kung may makuha man, Commodore?
0: Well, tinitingnan ko pa rin po yan. Actually, I'm currently coordinating with the on-scene commander kung ano po ang magiging intention natin once we start po the recovery, kung ano man po ang makikita sa loob ng barko kasi I still don't have the formal report. But definitely, kung ano man po ang magiging procedures natin of the turning over sa lahat po ng ebidensya, sa lahat po kung may posibleng cadaver man po dyan sa area, we will be informing the local government units. We already established the EOC or the Emergency Operations Center sa Coron. So lahat po ng mga identification, lahat po ng mga protocols na gagawin po natin at kung meron man pong koordinasyon na gustong malaman ang pamilya po ng mga hinahanap pa po na itong mga individual na to, ay pwede po silang pumunta sa LGU Coron. So we will be providing an update sa EOC ng Coron po.
3: Yung estado dati ngayon, ma'am, ay search and rescue or may ano na tayo, retrieval operation?
0: We are not yet downgrading yung level po ng ating response. It is still search and rescue. Although itong mga po sa video na napapakita po natin ngayon, no, it can be one. But again, there may be a possibility po na pwedeng napadpad po sa ibang isla, sa mga shoreline or coastal barangays, itong ating mga hinahanap. We have previous stories po na despite of the days ng ating search and rescue efforts, we were still able to locate eton pa rin po mga reported na mga missing individuals. So, despite of these numbers, the Philippine Coast Guard is still in high hopes.
3: Hello, ma'am.
0: Even with this situation na may makikita pa rin po tayo mga survivors.
3: So ito ma'am yung video na ito, yung pinapakita ko namin ngayon. So confirm na ito yung video na ito ma'am. Na ano kasi para baka kasi sinasabi lang baka fake news ito yung video ng sa loob ng barko. Ewan ko kung nakarating na rin ho sa inyo ito yung video na ito na may sunog yung mga katawan, tapos yung cabin, yung mga higaan. Nakarating na ito sa inyo ma'am?
0: Well, hindi ko po personally na-receive itong file na ito. But then again, rest assured po na ang Philippine Coast Guard kasama po ang iba't ibang ayan siya ay magiging transparent po no sa proseso. Again, ang atin naman pong intensyon talaga dito is mabigyan po ng hustisya ang lahat po ng mga nawawala at kung ito man po no based po sa video na ito ay ito po yung videos at hand. Definitely ang we will be providing a very transparent updates po and information kasi ang goal naman po ng Philippine Coast Guard is to give justice in every family po na involved dito.
3: Oh, speaking of justice ma'am, kamusta yung kapitan ng barko? Isa ba ho ito sa na rescue o isa ho ito sa missing natin?
0: Well, based po sa listahan na nakuha natin doon sa mga survivors, ay wala pong pangalan ni Kapitan na nag-appear doon. Although may naririnig po tayong statement from the shipping company na accordingly ay isa sa mga survivor, but as to the record that we have at hand, ay wala po ang pangalan ni Kapitan. At yan din po sana ang gusto rin pong malaman ng Philippine Coast Guard kasi nabanggit ko po kanina, malaki po ang magiging role ni Kapitan para mabigyan po at ma-shed tayong lahat sa kung ano talaga ang totoong nangyari. At again, the responsibility of what happened to the ships and its passengers ay responsibilidad po ng kapitan. So kami rin po sa Philippine Coast Guard ay talagang hopeful na makuha rin po natin ang magiging statement po ng kapitan po ng barko.
3: Oo. Ma'am, kinumpirma ho ng Municipal Health Office ng Bayan ng Coron na ligtas daw ho ang kapitan. Ma'am, for information lang po, yun ang nakarating ho sa amin, bago lang po na information, ma'am. Thank you. Ayan. Kay 5 News sa Pambacolod, sir, okay na ho kami or
2: okay.
3: Other question pa sa inyo?
2: Okay, maraming salamat po. Yung may katanungan din po, Commodore Noemi, yung ating Cagayan de Oro station. Cagayan de Oro, K5 News FM Cagayan, magandang hapon po.
4: Magandang hapon po, K5 Roads at K5 Eljan at sa mga ka-K5 natin na mga radio stations. Magandang hapon po, Commodore Noemi. Kuya Biab, may mga katanungan po ako kasi kanina sinabi mo na may mga sumabog. So meaning, yung investigation nyo po ay thorough investigation yung ginagawa. Maaari po ba naming malaman kung ito po bang nangyari? May pananagutan ba ang sino mang nag-inspect at nag-clear sa barko kung napatunayan na may seryosong safety violation na dapat sana ay nakita bago ang biyahe? May ano ba kayong investigasyon dyan?
0: Yes, i-clear lang po natin, no? Ang nabanggit niyo po kayo na is maraming pagsabog. Ang naging testimony po ng ating survivor ay pagsabog po. So we assume po, no, na isang beses po ang narinig nilang pagsabog. But then again, yung naging statement po natin would be part of our investigation. As to the liability, no, or responsibility nitong mga nag-inspect po natin na mga tauhan before the vessel departed dito sa may Baseco Port sa Manila, lahat po yan ay titingnan po ng Philippine Coast Guard. Kung meron po bang naging pagkukulang ang atin po mga tauhan, ang naging guidance naman po ng aming commandant si Admiral Ronnie Hilgavan ay definitely meron pong accountability. But then again, imi-mention lang po natin, ongoing po ang ating isinasagawang investigation. Lahat po ng mga information, lahat po ng mga statement na nagagaling po sa ating mga survivors, lahat po yan ay ipapas, ilalagay po natin sa investigation po natin. Ang goal po natin ngayon is to assess and to make kung sino man po yung individual or even the shipping company na liable for this incident. So lahat po ng angulo, tinitingnan po natin. Actually, sa side po ng Philippine Coast Guard ay lahat po ng mga concerned units na posibleng makatulong dito sa investigasyon na to ay nasa area. At nag-activate na rin po tayo actually, no, i-mention ko lang din po, yung ating maritime safety investigation. Ibig sabihin, titingnan po natin, nagkaroon po ba ng lapses or pagkukulang ang aming pong mga tauhan pagdating po sa safety before po payagan itong barko. Meron din po bang pagkukulang sa paglalagay ng mga kargamento. Pero i-highlight ko lang po dito that before we conduct a pre-departure inspection, meron pong sinasubmit ang kapitan. Ito po yung tinatawag nating Master's Declaration of Safe Departure. So ibig sabihin po dyan, lahat po sa dokumento na yan, no, kasama po yung numero ng pasahero, numero ng crew, yung competence ng crew, yung kargamento, yung mga life-saving equipments, yung mga navigation equipments, binavouch po ni kapitan, no, na lahat po ay compliant sa regulasyon na pinapatupad hindi lamang po ng Philippine Coast Guard, kasama po ng Marina. And after po isubmit ni kapitan itong MDSD na tinatawag natin, that's the green signal for the Philippine Coast Guard once we receive the MDSD to conduct the pre-departure inspection. So sinasabi po natin dito, na katulad din po, no, sa mga sasakyan, no, ang safety ng bawat alis po ng sasakyan, it is still the responsibility of the driver. The captain submitted its MDSD, vouching na ito po ay seaworthy to sail. But then again, imi-mention lang din po natin, in case during the investigation, na malalaman din po natin na merong pagkukulang sa mga kasamahan po natin na before payagan itong barko, definitely they would be accountable. Yan naman po ang naging direktiba ng aming komanda. So, it is a comprehensive investigation na gagawin po natin. Lahat po ng angulo ay titingnan po natin. Lahat po ng impormasyon na natatanggap po natin sa mga survivors ay ilalagay po natin lahat sa investigasyon. And we will be assessing it comprehensively truthfully and transparently po.
2: Okay. Mm-hmm. Ma'am, Commodore Noemie, kayo, maraming salamat po, ma'am. And actually, we don't have enough time na. So, we would like to thank you for taking the time to accommodate us, ma'am, for this interview. And we really appreciate your valuable time. So, maraming salamat po. And we'll ask you, ma'am, directly for some updates for the future. Thank you once again, ma'am.
0: Yes, maraming salamat po at magandang gabi po.
2: Okay, K5 News FM team, wala na po tayong oras. Salamat po sa inyo lahat. Mga ka-K5, buhay na panahon. Sa ngala naman sa bugos ng puwersa sa K5 News FM, Bacolod 101.5. Sa amon si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka-K5 Rimwell, ka-K5 Diriano ko naman, si ka-K5 Rods of Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
5: D3 Bio. D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Babaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Kala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM, 5:33 ng hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
9: Mayong hapon siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagpapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong ang Biyernes, Setyembre 11, 2026.
2: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sa K5 News FM sa Bugos nga Negros Occidental.
9: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, lalaki nga ginaligar na mahog sa Kapitolyo hugot nga ginapanginwala ang aligasyon.
2: Sa balitang nasyonal, kaso ni Senator Padilla nga obstruction of justice yara na o kunyara pa lang sa preliminary investigation.
9: Sa balita international, 25 patay sa cargo ship nga nasunog sa China.
2: Sa balitang sports, flag bearers sa Pilipinas sa 2026 Asian Games ginpakilala sang POC.
9: Sa balita international, Bea Bookon Entertainment, Bea Bores mas piliyon maghimo sang content kaupo nag iex kaysa mag-promote sang sugat. Las 5:35.
0: Ulat panahon.
9: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
10: Nagadala sa mga paggalom ang southwest monsoon o kunhabagat sa central kag southern Luzon kag pila ka bahin sa western Visayas. Suno sa pag-asa mangin magalumon ang panahon sa madako ka bahin sa Luzon, lakip na ang Metro Manila, western Visayas kag northern Samar nga may upod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa habagat. Samtang ang Ilocos Region, Cordillera kag Cagayan ang maka-eksperyensya man sang lapta-lapta ng mga pagulan bangod sa epekto sang trough sang low pressure area. Ang nabilin naman nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sang maayo nga panahon apang sa hapon kag gabi posible na ang mga pagulan kag pagpanginat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Duha ang ginabantayan nga LPA sang pag-asa apang malayo ang mga ini sa Philippine Area of Responsibility. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang partly cloudy to a times cloudy nga panahon nga may upod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan bangod sa habagat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 35 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio, Evening Newscast, ni Sika K5, Dominic Cabrera Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang lokal.
11: Balitang lokal.
0: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkagapi ka na, nagka-detox ka pa.
9: Las 5:37 kag para na sa aton mga balita lokal. Maskara Festival 2026 opisyal na nga ginbuksan. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
12: Opisyal na nga ginbuksan ang Maskara Festival 2026 subong nga adlaw sa siyudad sang Bacolod. Magasugod ang festival sa Oktubre 1 nga magadugay naman tutob Oktubre 18 kag lauma naman nga magapasundayag ang 8 ka mga barangay sa siyudad sang Bacolod para sa Maskara Festival Dance Competition. Ginpasundayag man kay inasang aga ang 15 ka mga kandidata sang Miss Maskara 2026. Pati gayuno ng Arena Dance Competition sa Rizal Street sa Reclamation Area sa SM City Bacolod. Wala pa sa official festival music nga gin-release kag ini sa karon ang ginabantayan. Ginpakilala naman ang duha ka mga icon sang Maskara Festival nga si Tok Max kag si Inday Cara nga simbolo sang tagsa ka mga Bacolod noon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadunong sa inyo sa kalwang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang pasundayag sa kabulisan na ginpanigayon sa SM City Bacolod, Doc Ramil Uy, isa sa mga ginpasidunggan sa Bacolod City Police Office. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
13: Ginpatigayon ang pasundayag sa kapulisan sa Bacolod City Police Office sa SM City Bacolod subong adlaw Biyernes, Setyembre 11, 2026. Ginpangunahan ang nasambit ng aktibidad ni Police Colonel Eugene Rivadomia, City Director sa Bacolod City Police Office. Naging dinapig naman ng bisita si Dr. Ramil Uy, CEO sa K5 News FM Philippines, na Clinica de Alternativo Medicina, kung sariin, isa siya sa mga ginpasibunggan sa BCPO. Nagtambong naman sa aktibidad ang pila ka mga city officials, stakeholders, kagapulisan sa BCPO. Ining abuitang nagulong sa isang DDX 500 Mighty Secret D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, din si K5 Carlo Dumasoy para sa kampiyon ng balita. Sa presyo publiko kag nalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
9: Sa katapusan ng balita lokal, lalaki ang ginaligar na mahog sa Kapitolyo hugot ng ginapanginwala ang aligasyon. May kampiyon ng balita si K5 Red Salgado.
11: Hugot ng ginapanginwala ni alias John ang mga aligasyon nga ini ang namahog sa kay Provincial Administrator Attorney Rifando Diaz sa gini ang nagpadulong sa Kapitolyo Provincial sa tung Setyembre 9. Sinupa sa kay John nga masobra duha ka oras ang ipaghulat sa kay Diaz sa Kapitolyo apang ini ang wala nagpakita sa iya. Apisar nga ini ang nagpabalo sa sekretarya para kuwaon ang iya mga dokumento nga may kaangtanan sa bulk water project sa probinsya. Iya man ginapanindugan nga hindi niya mahimo ang krimen bungod sa iya edad nga 78 anyos kagyag iya lamang tinutuyo sa pagpadulong sa Kapitolyo abo ang iya dokumento.
14: Naya fabricated po yan. Why po pamahal?
15: Okay. Tapos ano to sir? Kaya ang balto nila sa staff to po no? May ginapangayok ang nga dokumento. Pero
14: ang ginapangayok po kay Diaz ngayuli as akon ang akon papilis parte sa book water.
11: Para sa D3 Bio Evening Newscast, and it's K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan, sa Dagros, K5 News FM.
16: Balitang National.
17: Balitang National.
16: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
9: 5:40 kagpara na sa mga detalye sa aton mga balita national. Gin klaro sa Department of Justice o kung DOJ subong ang Biyernes, ngayara pa lang sa preliminary investigation ng kasong obstruction of justice bato kay Senator Robin Padilla.
2: Sudo sa DOJ, ang kaso ni Padilla ang may kangtanan na siya sininga ginaligar kay labtanan sa pagpalagyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
9: Madumduman nga mayara sa arrest warrant si de la Rosa gikan sa International Criminal Court o ICC para sa kasong crimes against humanity may kangtanan sa madugong drug war ni Anay Presidente Rodrigo Duterte.
2: Nagpasaka sa disbarment case ang National Bureau of Investigation o kuning BI batok naman sa mga abogado ng ibulbado sa ginaligar Honey Trap Plot batok naman kay Executive Secretary Ralph Recto.
9: Sunod sa NBI ang reklamo ang ilagin pasaka sa Supreme Court apisar nga una na nagpahayag ng Supreme Court nga ang mga disciplinary proceedings batok sa mga abogado ang confidential kag nagpaandam pa sila nga ang hindi autorisado nga pagpabalos ang disbarment proceedings ang pwede magresulta sa sanctions.
2: Madumduman nga sang nagligad nga si Mana nagfile na sang reklamo ang NBI batok kay Batangas 1st District Representative Leandro Leveste kag Anay Negros Oriental Congressman Jacinto Paraz.
9: Sa iban pa nga balita national, madugangan na naman ang presyo sang gasolina kag krudo sa masunod nga semana.
2: Sunod sa mga sources, gikan naman sa industriya sang lagi is posible nga madugangan ang presyo sang gasolina sang 4.50 sa centavos tubtub 5 ka pesos samtang ang diesel naman ang madugangan sang 2 ka pesos tubtub 2.50 pesos.
9: Lunes nga adlaw, i-anonsyo sa Department of Energy o kung DOE ang actual price adjustments para sa produktong petrolyo.
2: Mag-aumpisa naman ang implementasyon sa ginalauman nga price increase sa Martes, Setyembre, Kense.
9: Sa katapusan ng balita national, ginmando sa Sandigan Bayan 3rd Division nga ibalhin sa Filipino General Hospital o kung PGH si Anay House Speaker Martin Romualdez.
2: Biyernes nga adlaw, Setyembre 11, gin-anonsyo naman ni Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda nga magasugod sa Sabado, Setyembre 12, ang confinement sa PGH sang Anay House Speaker.
9: Lunes nga adlaw, gin-confine sa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez, isa ka pribado nga ospital sa San Juan City.
2: Isa naman ka public ospital ang PGH nga sa iluhan ni Romualdez sa Sabado.
9: Nagapangatubang sang kaso nga planter si Romualdez bangod sa ginaligar pagbaton sa kickback sa konkomisyon gikan sa mga proyekto sang gobyerno nga nagabalor sang 7.44 billion pesos.
2: Ginserbihan na sang madamianto di aresto si Romualdez samtang gina-confine sa sulod sang Cardinal Santos Medical Center.
9: Wala pa mabalhin sa regular nga presuhan ng Anay House Speaker bangod sunod sa mga doktor posible nga atakihon sa korason si Romualdez. 5:43.
16: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
9: Sa balita international, 25 patay sa cargo ship nga nasunog sa China. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
18: Patay ang 25 ka-individual matapos masunog ang isa ka-cargo ship sa nasidlangan nga bahin sa China. Sang nagluntad ang insidente, nahibaluan nga 42 ka-persona ang sakay sa nasambit nga foreign flag cargo ship. 3 ka-oras naman ang naglabay ang testigayon nga natapda sa mga otoridad ang kalayo nga naglamon sa barko. Nag-abot sa Qingdao ang barko sa tung Agosto 31. matag dito iniginakay o antes nagluntad ang sunog. Para sa Balitang International, ako si Ka-K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: Balitang Sports. Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
2: Gin-anunsyo na sa Philippine Olympic Committee nga sanday Ira Villegas kag Albert Ayan de los Santos ang opisyal nga mga flag bearers sang pungsod sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Si Villegas ang Olympic boxing bronze medalist sa 2024 Paris Olympics kag silver medalist naman sa 2025 Southeast Asian Games. Samtang si de los Santos naman ang IWF World Junior Weightlifting Champion kag nakaangko naman sang silver medal sa 2025 Southeast Asian Games. Natala na naman nga magabukas ang kaiwataan sa palabuton nga Setyembre 19.
16: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis pursilala, mag-DTX Beauty Soap na.
9: Kag para naman sa aton balita entertainment, Bea Bores mas piliun maghimo sang content kaupod ang iya ex sang sa mag-promote sang sugal. May kampiyon nga balita o kon may chika si kag K5 Ivy Cordova.
17: Ginsabat sang social media influencer nga si Bea Bores ang negatibo nga mga komento sang mga netizens matapos ini maghimo sang video content kaupod ang iya ex boyfriend nga amay sang iya anak nga si Baby P. Sa iya nga Facebook post, ginpabutyag ni Bea nga mas gusto niya nga maghimo sang content kaupod ang iya ex-partner nga si Mariah Mada kaysa nga mag-promote sang online gambling. Madumduman nga gin-upload ni Bea ang isa ka video kaupod si Mariah kung sa diin ginhungitan niya ini sang cake nga iya gin-bake. Siling pa ni Bea, ginhimo lamang niya ini agud mang clout chase kag maka-income bangod hindi maghatag sang kwarta si Mariah. May pila ka mga fans ang ginkilig apang madamo man sang nagpamatok sa ginbuhat ni Bea. Komento naman sang abyan ni Bea nga si Andrea Brillo Yantes. Wala siya nalipay o kung ginkilig sa nasambit nga content sang influencer. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC, kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Anong mambal mo di kag K5, Jean? Kiti, hindi siya mas pakamayuhon niya nga mag-content lang siya sini nga ex. Versus nga mag mag-promote sa sugal. Sugal.
9: So far the okay man sa akon.
2: Pero okay pero
9: galing kay ti may iban gin man niya ka kay Five Rose nga especially mga friends ya nga nakahibalo ko anong story ni nila nga tuwa. Kung paano siya nagbunag sang ila nga bata nga wala ni ang iya nga ex.
2: Oh, okay na ko to tani sang rason sang una pero ang rason ginambal ang rason kay why ko nagahatag kwarta. What dati ko may gahatag kwarta may makaya mo pa nga mapakig
9: sa isa ka interview abi ni Bea ka K5 Rods na reveal niya dito nga nag mas tatay pa ni kunong nanay isang ex niya sa iya nga bata kaya mo ni kunong padala sang bullying sa ila gahatag sang sustento ang iya nga ex kuno wala ginaga initiate. I think siguro ka K5 Rods for me basi siguro wala iya lang hindi lang siya aware sa responsibility. I don't know kay ti bata pa manggid ni sila no pero ti galing ti sa sitwasyon sumong sa mga kabataan aware naman ni sila sang
2: pero dire ko sa case no si Bea dire ko kay Bea magpakababae ka naman no kiti ginahambal mo gina kumbaga do gina despise mo ang imo siling ex and then makontent ka upod sa iya kay waay sigahat.
9: Doon yung gamit niya para makuhaan niya. Kaya totoo, wala man nag-hatag. Gari na lang, content na lang ta. Para
2: pero feeling ko palang ga niya pa.
9: Oo.
2: Kay ma-sense mo ba lang, hindi siya, ginasikway niya, pero sa tutuod lang, gahibi siya eh. Gusto niya pagin makaupo.
9: Especially, may line between them, kay Febros,
2: yes,
9: may bata sila.
2: May bata
9: sila.
2: Mo. So what if nga, balik na lang ka sa ex mo?
9: Diba? Independent na yan, hindi na yan. May mga sitwasyon hindi lang
2: balik ka
9: hindi
2: sa ex mo,
9: kahapos.
2: Kay basi kon wala pa na nag-open, late bloomer ng imo sining ex. Bata kamuliwat isa, para mabalaan ta pagid. Di para mabalaan ta pagid kon anong ano siya ka responsible klase lalaki.
9: Basi madugangan magkatululo yan agid.
2: Da na naman siling nga ambalon din nila TANGEK.
9: Nakaya agi ka na maliwat ka pa. Ambot sa imo da.
2: Once ano ko na? Once is enough. Twice is too much. Kung thrice na ko dito,
9: katangar na ako, no? Happy weekend mga ka-K5!
19: Happy weekend!
9: See you on Sunday!
19: Yeah!
9: Mga ka-K5, amuyatong dalag ko ang mga balita sa mga Biyernes, Setyembre 11, 2020 sa ES.
19: Bante man na sa adlaw, sang gabigong panibagong edisyon, sang D3 Mayo Evening News ka.
9: Sa pangalan sang bugos nga puwersa, sang numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
19: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
9: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
2: Mayong gabi, tanan nga kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayaon ang Diyos sa gihapon sa sini nga kagabihon nga padayon siyang lungkol sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpagamaayo kag sa sini nga kagabihon ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo tanan? Kag antanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon, kamo ara sa mayong kaimtangan, kaglabos tanan nga permi nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Diyos, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayaon ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton na tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patawa at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po'y inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO ng Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinesus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang gintugas ang Diyos halin sa yabuok dayon ginhuipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan ang yamuok way man gilpolos. Pero sa tubangan sang Ginoo perti gali kabililon. Nga bililon siya. Bangod kay diri sa aton ang ginutunan labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan importin nga mga wines kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer.

Bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya nga, nga mahambal, naghambal ang Biblia. At kagmahambal tang mahal, mahal, sa tanan gingamit mahal. Kay galika, kung padayon nun kita, dire na kita dayon, mga kabalo, kay galika, dire sa aton mabasa sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 6, hasta sa 10. Sang mga maluya pa kita, si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Diyos. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi na, labi pa. Karon nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6, versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Diyos. Ang ginhimo rin nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Diyos sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa aton nga nabatian, inyong nabatian, gibasa ta ang Roma Kapitulo 5, versikulo 6 hasta sa 10, kag 1 Korinto 6, versikulo 20, ginklaro diri, nga sang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun, mga maluya pa kita. Di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalimbawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao, tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Kamo nang medyo familiar gid. Jose Rizal Lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon makita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga aman. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita nga aton nga origin is, ano kita mga utoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga nitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri, bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano, sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kaya kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Kabalo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buto malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala gyud pa kamatyan. Sino ay handa sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tawo nga malaot nagpakamatay ginapinan.

0: ang pagtuon sa mong simanhala na pag-usisa, pag-review, pagtalakay o kung pag-usisi sa atong leksyon sa Eskwela Sabatika. Iniisa kay lungkong version sa atong weekly Sabbath School lesson na ginatungan sa bilog ng kalibutan. Ako si Pastor Luis Ito Kumadong, masunsun na host sa siningatong programa ang pagtuon subong na ginadala sa Media Ministry Department sa atong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental, Philippines. Ari may dua ako ka mga kauturan, ka mga resource persons. Masunsunan na kita ang isa. But ini ang isa nga ako na-introduce niyo mga for the first time. Siya pala nauna gid nga nag-upod sa aton. Pero mga kauturan, kabalo ko, we will be able to get something good from him. Graduate siya diri sa CPAC, sa School of Theology, sang ligad lang na tuig. Karon isa siya sa atong mga chaplains diri sa college na in-charge sila sa spiritual atmosphere sa bilog na college, labi na gin sa mga estudyante. Wala sang liwan, originally halin sa San Jose Occidental, Mindoro, si Cyper Don Mijadero. Yes, Cyper. Mayong adlaw sa imo.
1: Mayong adlaw, Pastor. Kag sa aton nga mga viewers, mga kauturan, ako nalipay gid nga ari ko diri subong sa aton nga pagtuon kag nami ang atong leksyon sa sining na semana.
0: Yes, and that's it. Stewardship and mission. Ikaduwa, mga kauturan, pero may nagiging nyo makita. And I know you are blessed sa iyong mga insight. Ngayon, share sa aton. Share ang aton nga dean sa School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sa ibang si Pastor Dr. Rafael Carrado. Dok, mayong adlaw sa iyo.
2: Mayong adlaw man, mga kauturan sa tibuok kalibutan, labi na gano sa mga Ilunggo speaking Filipinos. Kami gid nalipay sa paghatod sang aton nga leksyon, labi na gid leksyon 11 sa sininga semana.
0: Yes, and that's correct. Para ini mga kauturan sa September 5, tub-tub September 12. Sa hindi pa si Cyper, mga kauturan, magbasa sa aton sadsaran nga teksto, aton nga eduko ang aton mga ulo. Sa siningati yung ginoyari, kami ni kapalapit sa imo, una best, nagkakilala sa imo pagka-Dios. Karon, among ginatugyan, ini nga pagtuon, kabay pa, ngang balaan nga espiritu, magadihon, hindi lamang sa amon nga magadiscuss, labi na gid sa mga nagapalamati kag nagatanaw sa sininga programa. Salamat nga ikaw pod namon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen.
2: Amen.
0: Yes sir, Cyper, ang aton sa jaran niyo teksto.
1: Sige, akong pagkabasahon, ikalawang mga taga Korinto, 8 verse 9. Ang bagdiri, kay nahibaloan ninyo ang bugay sang atong Ginoong Hesukristo nga bisan manggaranon siya, nangin imol siya tungod sa inyo. Agud nga paagi sa iya pagkaimol, mangin manggaranon kamo.
0: Yes, and that's correct, mga kautor. Kangatuntunan subong ang prinsipyo sang pagkamahinatagon. Kag hindi naton malipod na kung kita magmahinatagon, isa na nga, isa ka mission. Part of our mission. Yes, Doc. Sa ang aton nga sininga semana na sentro sa ikaduang Korinto, Kapitulo 8, kag 9.
2: Mm-hmm.
0: Yes. Ang isa diri nga gina-emphasize ni Pablo nga ang pagkamahinatagon isa ka privilegio nga ginhatag sang Ginoo.
2: Mm-hmm.
0: Because we cannot give if we do not have. And everything comes from God.
2: Mm-hmm.
0: So when we share, we are doing mission. Yes, daw.
2: So atuntun ano subong nga semana nga ang paghatag kag ang mission is inseparable.
0: Yeah.
2: No, hindi pwede bulagon.
0: Yeah.
2: Kag ang paghatag isa ini ka simbolo sang grasya nga ginunahan ni Kristo mismo bilang isa ka anak nga ginhatag man sang iyang amay sa sininga kalibutan. So amo ni Pastor, no ang atuntunan. Yeah. Subo nga si mana kung yeah. ano ang motivation sa paghatag.
0: Yeah.
2: Labi na gid sa mga kautoran naton nga ara dito sa Corinto.
0: Yes, and that's true. Yes, Cyper, anong imong natalupan dan sa aton introduction?
1: Sa aton nga introduction, Pastor, sa tuon lang gid, ini nga leksyon bago sa akon kay siniko lang nga na-discover nga ang stewardship gali ay connected sa mission. So dira naton nga dira ko nabalaan nga konektado gid gali ang mission kag aton ini makita sa kabuhi ng aton Ginoong Hesus.
0: Kaya mo man ang Cohen bala doc Cyper. Ang Cohen ang Sincilio na ra corona na
2: coronary. May dalawa ka
0: naghantak na. Ari corona. Ti, you cannot separate amo tong ambal mo kina kanami same word. You cannot separate them. One is without, I mean, one is nothing without the other. Pwede pa kanin magkasawaya kay mga sawa, mabuhay pang banakoy ang sawa. But ini, you cannot have the stewardship without mission. And you cannot have mission without stewardship.
2: Sayang ang kwarta kung way pakantuan. Lisod man kung magkanto, nga way kwarta. Yes. So, amunay ang atong leksyon.
0: Okay. So, the example of Jesus atong nga Sunday. Doc, balik ko sa'yo. Ano ang boat silingo ni Pablo? Nga agin minsyon na rin si Jesus on the first place.
2: Before na ako ni Sabto, no, aton gamay atagan sang background ang istorya nga si Pablo, gina-encourage niya ang mga kauturan sa Corinto nga maghatag. Kag iya ginkutlo ang ukon ginhimo ihimplo ang mga taga Macedonia, ang mga membro sa Macedonia. In particular sa churches sa Philippi, Thessalonica, kag sa Berea, amuni nga mga churches ang ginhalinan sa Macedonia. Kag si Pablo iya gina ambalan ang mga taga Corinto nga magpadala bulig sa Judea. So isa ka practice no sang mga Corinto nga hindi sila nagahatag base sa gugma pero nagahatag sila base sa expectation nga magbalik ang ilang nga ginahatag. So muni ang culture kundiin natabo ini. So si Pablo iya gina-encourage ang mga kauturan nga maghatag sila parehas sang paghatag sang mga taga Macedonia. Kay nga ano ang paghatag sang mga taga Macedonia, paghatag ini nga nakabase sa ilang nga tagipusoon. O sa aton pa ang ilang nga paghatag replika ini siya sang ginhimo sang Dios kay Kristo nga ila na intindihan sa ilang nga kabuhi dito man sa iglesia sang Macedonia. Amo na nga nahimo nga ehemplo si Kristo diri ni Pablo.
0: Yeah. Kay on the first place nakita ni Pablo nga ang taga Corinto nagatag sila. Kay gapaabot sila in return.
2: Amo nang kultura.
0: Amo nang kultura. Labi na sa mga Griko.
2: Mm-hmm.
0: Yeah. Ti ang halin sa Macedonia nga mga churches nakita gin hatag ni Pablo nga punto nga naghatag sila in not because nga balikan sila kundi they just give without any expectation of return.
2: Bisan ano ka pobre sa ila? Why hindi ka pugong sa ila nga you know paghatag?
0: Yeah. Okay. Sir Cyper.
1: Amo gid na dok no ang aton nga although natabo na siya few hundred years of ago na. Sa sining na panahon amo man gihapon ang gakatabo kay ang iban sa aton nga mga kauturan o bisan ang iban sa outside the church kay amo na ilagi na expect nga gahatag sila sang offering sang tithes kay na they expect ang iban pagani ga double offer ga double tithing kay maybe na ga-expect sila nga ga-expect sila nga mabalik sa ila nga double or may ara gid magbalik sa ila pero amo gid nga kanami sa atong leksyon nga ginatudloan kita nga ginhimo ang ehemplo sa aton nga supposedly maghatag kita o magabalik kita na wala ta ginaexpectar sang in return kumbaga but we are giving because out of our
0: love. Amo man si Kristo, that's yes. Why si Kristo nagkare indi nga he don't need anything.
1: Yes.
0: Manggranon siya sa aton na teksto nga binasa. Nang granon siya, nagkaresya, naimo siyang imon. Okay. wala siya nagapabot. Mm. And that's agape love, eh. Na nagpanaog siya diri, ginpapanaog siya sa ngamay. And then, inang, wala siya nagpabot na balikan siya. Mm. But he give everything. May isa ko pun diri, Doc, before na ako nibalik sa imo. Ang mga Ilunggo ba lang, may ara ng Hulubaton.
3: Mm-hmm.
0: Oh, nga we don't need to be rich in order to give.
3: Mm-hmm.
0: So ang Hulubaton silang go, bisan tino-tino lang, may ihatag ka.
3: Mm-hmm.
0: Bisan ano sa imo kapobre, mm-hmm. you have something to give.
3: Mm-hmm.
0: Doc.
3: I believe amo man na ang gikutlo man ni Pedro kag di Santiago siguro, mm-hmm. Peter and James.
0: Mm-hmm.
3: Sa dira nga nakita nila tong lupog nga
0: yes. Oh, yeah.
3: Ang bal nila silver and gold have I none, no? Yeah. Pero I have may ihatag kami, yeah. So you know hindi material nga kadatoon ang basihan,
0: mm-hmm.
3: no, kamanggaranon ang basihan, mm-hmm. sang paghatag kay bisan ano ka kapobre may ara ka gid ikahatag, yeah. Kag sa story ni sa gikutlo ni Pablo. Actually, namian lang ko sinay, siling sang leksyon ta, nami kayo ni nga teksto ang kaduang Korinto 8:9, mm-hmm. kay hindi lang ni siya kuan, nubo lang ni siya, pero may dalom nga theology, di ba?
0: Mm-hmm.
3: Nga mo ang paghatag sang amay sa iya anak, ara gikutlo ang Pilipos 2:7, no, nga even to the point nga bisan ihatag niya pa ang iyang kabuhi.
0: Yeah.
3: That is, you know, an example of selfishness.
0: Yeah.
3: I mean, unselfish character, no, sang amay. Kag ang pinakapunto nga gusto na kong emphasize rito, ang purpose sang paghatag, mm-hmm. no, sang amay sang iyang anak ka amo ina para may kaluwasan ang katauhan nga ma, you know, nga mag-bless ang iyang paghatag. Sa aton pa, ang aton nga paghatag, no, isa ina, ang isa ka purpose ina amo ang pagluwas sang aton isig kataw.
0: Mm-hmm.
3: The moment we give, ang pinaka purpose is may maluwas sa aton ginhatag.
0: And that's mission.
3: And that is mission.
0: Yeah. Naghatag ta on the idea nga may maluwas.
3: Yes.
0: Nga makabulig ini sa kaluwasan sa iba.
3: Mm-hmm.
0: And that's the point. Siya ang may naghatag sa anak,
3: mm-hmm.
0: for the salvation,
3: yes.
0: of everyone.
3: Mm-hmm.
0: Nga magbaton siya. Do you have some more, Sir Cypher?
1: Amo na, Doc, no, ang sa John 3:16 gid na kung atong pagabalikan, kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. Mm. Agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan.
0: Mm.
1: So para sa akong, Doc, si Kristo, Ginoong Hesus gid nahimong ehemplo sa aton kay out of love. Amo man, Doc, because of love, mission and stewardship, naging isa.
0: Mm. Sa aton ng Monday, we don't have much time sa pag-dwell, but sa Monday motivation, ang nagapadasig biya ang rason nga ang nagahatag kita.
3: Mm.
0: Kag sa aton leksyon, nag-mentionar ang author during nga, at least there are four major reasons for giving our offerings.
3: Mm.
0: Yeah. Gratitude for God's grace, desire to follow the example of Jesus, desire to share God's blessing, and sincere love. Balik ko sa imo, Sir Dicyper. Ano ang bo chilling on sini? Gratitude for God's grace, desire to follow example, and the rest.
1: Okay, Doc. Kung ako nga i-personalize bala ang ating, yeah, yeah. mga ginpanghambal, lisod maghatag kung wala ka motivasyon, motivation. So ang mga prinsipyo nga ginhatag sa aton diri sa atong leksyon sa Lunes, ini ang mga motivation gid nila, ang desire nga maghatag sila kay gusto, kay gasunod sila kay Kristo, ginadesire man nila nga sa every time nga maghatag sila, may maluwas, may kumbaga, that's mission.
0: Mm.
1: Then lastly, it is amo na gihambag og ina, ang isa sa pinaka-motivation gid dapat naton is the desire to love.
0: Mm-hmm. Sa stewardship, may ara maxim, may ara saying, you can give without loving.
3: Mm-hmm.
0: But you cannot love without giving. So that's one of the major reasons, yes. of giving. Kaya bisan ano, basta na ikugma ka, mangayo ako, hindi mahatay,
1: yes.
0: hindi kagin magpakali to express your love.
3: Mm.
0: And one of expressing love is giving. Okay. Yes, no crapping.
3: So kung imo lang tawon ang stewardship, ang concept sang stewardship, hindi siya prosperity gospel, no? Uso subong na ang prosperity gospel. Atag ka kay para panalangin ang kan, no? Amo na ang mga tawag sina. Pero there is nothing wrong with ang kaya naghaling kami sa Indonesia, dobali appeal man to ang stewardship mo. Pero gi-emphasize dito nga, there is nothing wrong with prosperity. Kaya tingin saan man ginaya yeah, sang Diyos.
0: Oh, kaya tilaway ako.
3: Pero kung ang motivation sang imong giving is more on accepting, receiving the, you know, receiving the reward or pabalik sa imo, din na muna ang ginatawag ba nga hindi na base sa gugma, no, ang imo nga paghatag. Diri naman sa Corinto, balik ta sa Corinto, no, muna nga nalibo gani ko kay I mean, hindi man na natingala ko ba nga dito pagidbala makuha sa Corinto ang mga taga-Hudiya. Kalayo mo, kung imo lang taon sa mapa, matabok pa ka, pila pa ka milya ang biyayon mo.
0: Hindi, ang taga-Corinto, hindi man sila mga magranon.
3: Oo, ang mga membro, hindi magkayo. Oh. Pero ang Corinto, sumala pa sa itong background, ang Corinto na siyudad, manggaranon, no? Aradira ang, bali, halin sa Europe, muagi sa Corinto, haligin sa Asia. Oo, so it's a wealthy city. So, bisan siguro, ang ilang minimum wage dito, dako-dako na, kumparar mo diri sa Asia. Oh. Muna nga, dako, gurugin ang makulikta dito sa Corinto. So, pwede ganyan si Pablo, guro ka pa ngayo, nga, ngayo lang, nga, hindi emphasize ang ining mga motivation, bala? Gratitude for God's grace, desire to follow the example of Jesus. Pero, tungod sa mission ni Pablo, nga, hindi lang, you know, basta-basta maghatag ka mo, muna, ang pagpangayo, ang punto ko dre, ang pagpangayo or ang pag-promote sa stewardship, hindi lang basta-basta paghatag ang mag-end bala sa paghatag, no, ang emphasis dapat mag-end siya sa pag sa motivation sa paghatag nga maghatag ka, okay, kay para nga maging part ka sang mission dito sa biyak, no, kag
0: blessing para sa iba.
3: Oo,
0: kaya kinahanglan.
3: Yes, nga ang imong motivation is naging part ka sa blessing sa Ginoo. So amo ni naging grasya, I mean part ka sa grasya sa Ginoo.
0: Nakabulig ka sa iban.
3: Muna nga ang pagpanghatag is really a good time to, you know, be reminded by God's blessing nga natabo sa aton.
0: Yeah.
3: One way nga i-recognize nimo ang blessing ba sa Ginoo
0: na dapat. That's correct. Okay. Now planning. Okay, stewardship na niya.
3: Oh, stewardship kini.
0: Na before ka maghatag, you have planned already, Sir Saipan.
1: Yes, Doc. No. So, bago pa lang manggid ko nga nagka-ubra, bago pila pa lang ako abulang kakadawat sa akong nga salary. Tidira ako gid, dira gid ko na subok kay sang una, siya mga allowance lang. Sige, matabi-tabi ka lang. Pero subong gid nga medyo dako-dako na. So ang punto ko dire, Doc, is ang gihambal dire sa aton nga planning. Tay kapag nadawat mo imong salary, so dira mag-start ang planning. So siguro careful management of our resources. Ang siguro dira gid gasulod ang kasi hambal dire sa aton leksyon, give kung ano ang may ara sa imo. So kung ano ang may ara sa imo, amo na ang i-manage mo. So siguro we must be wise nga hindi gid magutang-utang kay dira ta mabuhinan ang ang tithes ba nga offering amo na offering naton. So amo na careful management gid dok seed planning.
0: Yeah, inside there is a 1 Corinthians 8 and 9 chapters 8 and 9. Paul was trying to emphasize nga when we give hindi lang kay sira-sira. Ano lang ang makuuta. Before we even give, let's plan what we will give, how much we'll be giving. Yes. So muna, before kita magsimba, nakibalo na kita. Kung pila nga ito niya tag, pagsano na ito niya. Tag, hindi lang kay pag-abot simbahan ito. Pag-aagis ang opering bag, kuot lang kita. No? Tiyan mo sa ang makutan sila sa may lungkob, bingkong pa.
3: Yes, amo ni actually ang gina-promote sang COP. Amo ni ang concept sang COP. Si, you know, sometimes negative ang dating sang COP kay tungod sang mga promosyon balang kinanglan i-kumpila imo tight amo manang imo nga amo manang imo pairing bala i-double mo double. That is not the concept of COP. Ang concept to gidya sang COP is wa muna plan giving. Ginaplano mo halin palang sa balay na plano na. So tungod sina hindi tani gina-promote ang kinabalang multiple nga tawag sina pagkuha sang offering kay karon wala kaya plano lain tayo mo plano la di ba nagplano ka na lain tayo mo plano pero paglibot sang sibot may nag-agi man nga sibot. So siyempre, nagulog ang iban, te ikaw sometimes, uya mo kayo, hindi ka magulog. So, hulog na po ka. So, sa ato, pa atong imong offering nga ginhulog, why to ya appeal sa imong
0: COP?
3: Planning. Plano. Oh, why to ya, appeal sa plano? Kay nag-agi, oh, namatyan ang utod. Oh, meron. So, ang bala sila nga, ina daw nga mga ano, hindi daw na siya tawagon nga offering. Kaya ang offering lang gidya, ang planned offering. Pero, te, bagay, offering man lang gyapon. Offering man lang gyapon na. And, ang ikaduwa nga prinsipyo, ang principle of proportionality. Nung, muna, hindi siling kupila imo tight, amo man ang imo offering. Ang proportional, proportion ini sa imo nga, nangadalawat nga blessing sa Ginoo. Pila ang nangadalawat nga blessing. Amo man ang imong hatag sa Ginoo.
0: And that's correct. May isa ko di kapunto ning planning na nakuha ini ni Pablo. Ti, we know nga sa wala pa yang Ginoo, sa wala pa yang nakasala ang tao, ang Ginoo may plano na ya.
3: Yes.
0: May plan of salvation, may kwanaya daan ya. May ready na nga anything will happen. Ara na may ano nang tawag sinagani. Pre, amunis ang punto doyo sa Grego nga word. You decide or you plan beforehand. Oh, na te pro for a year pro erio means beforehand. Before you decide, you have already the plan. And the concept is the plan of salvation.
3: Yes.
0: Nga sa wala pa nakasala ang unang ginikanan, the plan of salvation is already there.
3: Yeah. So naka-pattern gyapon ang plano sa mission nga gihimo sa Ginoo sa pagpadala sa iyang anak na context of salvation.
0: Yeah. So theological gyapon. May there is theology sa ano ni sa
3: stewardship
0: concept. Stewardship. Attitude, anong attitude? Amo ning ambali. Macedonian, okay. Kanami sang punto mo kay na. Nga mga tago Corinto ya. Ang ila siguro yang purchasing power dako tungod sa ilang economic situation.
3: Oh, taas-taas ilang.
0: Taas-taas. Gordo pareho sa Amerika compared sa Philippines. Pareho sa Singapore compared sa
3: US. Yes.
0: Nga ang
3: sa US, US ka
0: ang $1 dito times mo diri 60 pesos na diri. So duha mo na siya. But ang Macedonian lain. They are not that rich compared sa mga taga-Corinthians.
3: Oh yes, ang sa Macedonia to ya, pobre to ya, poverty. Grabe. Pero ang taga, medyo arang-aranggit ang taga-Corinto. Muna nga, dako-dakoon. Amo na ba ni Pablo, dako-dakoon Manila ang ilang paghatag. And, ini nga mga attitude rin, una, dapat nakabase siya sa, ang iyang paghatag, malipayon siya. Malipayon siya nga naghatag. Amo ning una-una mo. Sometimes, kung kayo sa subo, parang grabe nga solicit, kung damo nagid nga. So, kinanglan, hagan-haganon lang kay, kung kayo sa tungod sa sobraan man ka pangayo,
0: mahimo
3: naman nga kasulubo nagatag no
0: naga batyag na sila doon ginakilkila na sila
3: ang iba nagpanago lang mo kayo solicitar na Oh, pero amo na ang tintong tuntod nga attitude kinanglan magbunga sang kalipay. Mm. And ikaduha the gave with generosity. Mm. Ang taga Macedonian bisan pobre amo to ambal mo kay na pastor nga bisan tino-tino lang. Yeah, oh. Makahatagid it's like the woman sa time ni Elijah.
0: Elijah.
3: Nga amo na lang itong last.
0: Na lang, ito nga harina.
3: Amo na lang itong last. Pero ang iyang kapobrehon, hindi mo ang rason, hindi ang sagabal nga hindi siya makatag. Hmm. Ikaw naman ang pinaka, ikaduha rin, may arat rin duha.
0: Sige Don.
1: Sige, they give with generosity. No?
3: Yeah. Ikatatlo.
1: Ikatatlo, gali. They give of their own free will. Mm. Siguro do ka mugid na ang aton nga pinaka bottom line kay pwede kita maghatag pero napilitan so yeah, wala gyapon joy
0: sakit gyapon.
1: Mm. So dire ginahambal sa atong leksyon nga ang mga taga Macedonia naghatag sila out of their own free will. Kay nalipay sila sina nga makita ang ilagin hatag may ara may padulngan nga mission. Mm. Kay sa gahatag sila kay because they want no to help the mission. So siguro dira ang bottom line sa pag sa stewardship nga maghatag kita, magbalik kita sa aton nga tithes and offering because of kay ang mugid nang ginatulok sa Ginoo dok no. Ang tagipusoon sa isa ka tawo.
0: Sa simba Pastor Carado. Mm. Ang mga kanami sa mga kulturang bla. Mm. Kaya balaan nila kung sino ang mga pastor magabot, magbisita sa ila. Mm. Ati, gdamo sa ginahimo, may suman, may ano na lang, may balinsyana. Bikon wala agin man, bisan langka lang ang ginataan. Because somebody is coming. Mm-hmm. They are trying to show themselves. Mm. Okay? Sa ila pagpasalamat nga, somebody is coming. Mm. Okay? Daw ang mula na ng attitude. No? Sang Sabado, dito kami sa inatret sa Tagok. Mm. Oh, ti, may pinalusang na ginahatag, may saging, may bisaya nga manok, inihaw. Oh, na, ti, inabala ang makita mo bala ang ka-generosity, ang kasinsero sang paghatag sa mga kauturan. Nga sabagay, hindi ginumambal nga nga damo kwarta. Galing hiti, kung mo dala sa umat, may bisaya nga manok, ginihaw, because somebody is coming. Yes. Mm.
3: So, muna, ang attitude, no? Oh. Sang mga katawhan nga naghatag. May imo lang na sang tao, mga kauturan, kung ang iya kasing-kasing puno sa gugma sa Diyos.
0: Kagpagpasalamat.
3: Kagpagpasalamat.
0: Muna siya. Generous, and then, ang sense of giving a privilege. Chance na ni. And then, ang isang last din at least, makapartisipar, makahatag man ko, makaparticipate man ko. Nabisan, amula na yung ako niya, na yung ko noon, suman na ako ni, at least may mahatag man ko.
3: Yes.
0: And that's the idea. Wala na ta time. Yes, what's the wisdom of unity? Nga ang giving will promote unity. Sir Don.
1: Oh, sige, Pastor. No? Kung dire sa aton nga leksyon, no? We have seen that Paul encourages ang aton nga mga miyembro dire sa church sang Corinto.
3: Yeah.
1: Ginamit ang Macedonia as an example. Kay in practicality, gid, ang paghatag, dok, will encourage o naghatag. Kung isa lang maghatag, for example, to, ikaw lang maghatag, ang ibang nga kauturan, why, gid? Te, ang mission hindi magpadayon. Mm. So that is why gina-encourage ni Pablo ang iglesia nga let us unite in giving. Kay if we are united in giving, ang mission mas ma-meet nato ng aton nga goal sa aton nga mission.
0: And that's correct. Kay ti si Pablo nagsulat sa mga taga Corinto. Ato siya sa prison. And he knows kung ano ang problema sa Corinto. Mm. Ang pagbahin-bahin. Yeah. That's why gin-encourage siya ang stewardship, ang pagmahinatagon, kagang pag-imbos ang misyon. Agod to nga ma-neutralize ang pagbayin-bay.
3: Mm.
0: Yeah, that through giving, there will be unity.
3: Unity.
0: Yes. Oh. Ang result, everybody will unite. Okay, bainti mo, pulo akon, sigwita akon. At least naginatag kita. And then tipuno na That's a sign of unity.
3: Amo na nga nami gig kung maisa ang kwarta before ibulig.
0: Hindi kay ang dito na robot mo.
3: Kay kung maisa ang kwarta ang credit para sa tanan. Oh, di ko karon nag pangayo ay bulig tapos mayen mag ang damo to kwarta masinggit to karon nga.
0: Hatag na ko.
3: Call ko na tanan na. Mga muna ti paghatag na babala ang credit mabalik lang sa iya. Pero kung nakulik na siya ang nakolekta nagsimbolo ina sang paghiusa. Kag si Pablo nag-emphasize no nga kinanglan ang pagkolekta sa mga labi na finances nagkinanglan man sang ginatawag nga transparency kag integrity kay kung wala ni sila no way man sang integridad ang pagtipon sang kwarta kung kaysa instead nga ang paghatag magdala sang pag-iusa mag-divide noon sang iglesia. So kinanglan masaligan man ang nagakolekta. Tigi-emphasize diri ni Pablo nga ang ginapadala niya diri ang nagkadto diri si Titus kag ang mga manugwali no, ang mga miyembro sa iglesia nga masaligan na gid sa finances bala. So trustworthiness and transparency sumala sa atong leksyon kinanglan i-establish in terms of bringing unity kay muna nga sa aton nga church karon damo ginatawag nga independent ministry kay no asan to mention that pero tungod kay why na sila salig kung kaisa bala sa ilang nga ginatagaan. Muna nga praise the Lord no sa aton nga mga programa labi na gid sa aton programa padayon ang aton nga mga donors less assured no nga ginagamit gid ang mga donasyon sa insakto nga bagay
0: and that's correct no ang mga tao hindi man maghatag kung wala sila pagsalig sa ilang gintagaan and that's correct. Wala na ta time tapos na Sir Don imo last day.
1: Amuna mga kauturan, importante gid nga aton nga maintindihan ang stewardship. Kay ang stewardship diri nagastem ang amuni ang mission nga ginhatag sa aton sa aton nga Ginoo. Kay but Adan steward, they became the stewards of the whole earth. And right now we are stewards of our brothers in which kung kita maghatag mga kauturan, kita magabulig sa buluhaton sang
0: Ginoo. Yeah, dokra.
3: So tatlo ka mga punto ang aton nga gintun-an subong semana no una ang pagmahinatagon, ang pag sa Ilunggo, ang pagkamahinatagon no. Expression ini no sang grasya sang Dios nga aton na dawat. Ikaduha si Kristo ang aton nga model, naging model sa generosity. Kag sa dira nga magdawat kita sang grasya sang Dios kag mahimo man na nga kita maging model man no sang generosity and then lastly ang paghatag you know is an expression of our loyalty yes. No sa aton nga Dios kag magdala sang pag-iusa kalipay sa naghatag paghiusa sa iglesia kag ilabi na sa pagdevelop sang iyang mission.
0: Thank you again. Mga kauturan at dumdumon nga ang pagkamahinatagon isa kabuluaton nga ginhatag sang tao sang Ginoo sa ato. Kay sa ato na paghatag katumbas ina sang kaluwasan sang mga katawhan. We don't just don't know nga sa aton pagkamahinatagon we will be able to help the salvation of other people, even ang aton panimalay, ang aton mga hinigugma sa kinabuhi. Gani mga kuturan, padayon tas paghatag because it will also help us to be united as one. Manggaranon kagdalag ko, once we have contributed, that's acceptable agina paragib sa buluaton kag sa kaluwasan. sang katawan. Sa hindi pa si Dr. Rado magpangamuyo makotra. Aton nanay pasalamatan, salamatan ini aton mga sponsors nga nagapadayon sa paghatag mga kauturan. May nalwanon na paghatag. That's why nagapadayon ng aton nga nabuluhato ng aton nga programa ang pagtuon subong. Dr. Erwin and Dr. Roda Hardenico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Alex Pejedero and Ma'am Gina Pejedero, Ido and Femi Don Bando Bandes, John John Luciano and Goldie Juligi Jr., Dr. Norben Hebieso and Ma'am Roselina Hebieso, Jet and Susan Caro, Juhan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Jimmy Trino and Anneli Trino, Perdido, Antipas Piedad, Lorin, Hirota Lorin, Marlobel, Hirota Lorin, Ladella Balangascon, Helen Barbasa, Doc Leopold, and Ma'am Ivy Hope Balijong. Yes, Doc.
3: Sige. Magapakabuyo kita. May nabalaan. Yari ikaw sa katasaan sa mga langit, nalipay ka bigino sa sining adlaw, nakahimo kami naman sa pagtuon sa imong mga pulong, labinagid sa leksyon 11 sa amon eskwela sa Batika. Kabay pagino, padayon kami nga maga tubo dira sa imong grasya, kag ini maga resulta sa pagka may natagon bilang isa ka tinugyanan, kag padayon ang imong misyon nga magatubo, magalambo sa sulod sa iglesia. Bless tanan namon nga mga sponsors, viewers, may sininga programa. Kapay pa ang tanan nga nagamamati, padayon nga makaangkon sa grasya sa paghangop sa ngalan ni Jesus, mga manuluwas. Amen.

Among nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook, ari ang amon nga account ang Pagtuon Subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga semanal nga Pagtuon sa Eskwela Sabatika ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Suite FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.

Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Sa tanan nga tagpalamati sa aton nga palantunan, dinig ng rekomendasyon, kag tanan nga tagpalamati sa Q5 News FM Philippines. Sa yapon, aton nga dayaw ng Diyos, pasalamatan taman siya kasi siya nakatag aton sa sining nga tempo. Kag kamusta ka mo? Kabay pa mo kamo sa yapon, yara sa mayong kamtangan sa inyong panglawas, kag labaw sa tanan sa aton man na kamtanan sa Diyos. Kaya muni ang pinakimportante sa tanan nga bagay dari sa kalibutan. Damo makita mga priorities, pero ang pinaka-priority gitani sa aton nga kabuhi sa kalibutan, awagin ang aton na pag-alagad sa iya. Kaya nga man, una kita ginalagdan, dayon siya man aton alagaron. Pag-alagad ba lang nga din lang sa baba? Pag-alagad nga tanik man sa aton gitigipsoon. Dangay sa aton na pag-alagad sa kung ano kita man ka maunungon, may nunungon sa aton ng mga boss kag amo. Sa aton na pag-obra, kung nga daglagpo man ng mga establishment. Kay kalabanan sa ato mga Pilipino, kita mga Pilipino, grabe kita katutong sa ato ng mga partner, ng mga amo. Pero kamusta ang ato nga amo nga amo ang Diyos? Mananga sa sini nga tiyon mga koran, magkabyanan sa Gyapon, pasalamat ang taang Diyos nga nagatag sa ato sa sini nga tiyempo, kag magpadayon kita sa ato nga pagtuon sa pulong kang Diyos. Tamtang inip kita magpadayon, sa aton nga pagtuon, mga muyuhanay kita. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit sa magsalalit nito. Kami po yung narito. Huwag kami ang gumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ng dakilang pag-ibig at away at gabay na kami po yung pinagloban ng isang pagkataon na kung saan kami po yung magkapagpatuloy sa pag-aral sa banal na salita. Pagpalain mo ang mga nagkinig. Sempilan po nito, T5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Rokamilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Gayon din sa lahat ng mga pagpapala na kinakailangan sa mga kawani at sa mga nakikinig sa spiritual man at sa mga kalusugan kung may mga suliranin, nawa inyong pagalingin. Upang ang nalabing buhay, magamit nawa namin sa aming paglingkod sa inyo na may katapatan. Ito yung aming inihiling sa pangagitan ng utamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang aton nga tun-an subong, mabuturan din naman kita sa pagkaguba o pagkalaglag sa Jerusalem. Kabalo na kita nga Jerusalem, palangga gito katama sa Ginoo. Iya gito nga sugo nga magpatindog sa Jerusalem, hindi tong ginpatindog ni Solomon, kundi tong ginpatindog panahonan ni Jerubabel, panahon nila ni Nehemiah, kag ni Ezra, sa pagkatapos nga sila naulipon sa Babylonia. Amo na ang andari kung aton nga basahon makuturan. Pero nga ang amo ni bangod kay sang dire na si Kristo sa kalibutan, sang pagpakatao sa Diyos na si Kristo, ang anak sang Diyos. Bangod sa pagka di matinuuhon, di matinumanon sa iya, di matinuuhon unas tanahan sa iya, kay di manipuo na si Kristo, amo na itong ilang inulat na misyas. Amo na nga sa ulihi si Kristo, may mga pulong ginmit lang nga daw hindi nami pamatian ilabi na sa ilang atimpo sa muna. Kagdako ang leksyon sini sa aton ng pagtuon. Now, aton nga tunan kay may tagna si Kristo, gintagna ni Jesus ang kalaglagan sa Jerusalem, sa Krisya sa kalimutan. Saan ninyo, ablihin ninyo ang inyong Biblia. Sa Lucas, Kapitulo 21, mga versikulo 20 hasta sa versikulo 24, kag Matthew 23 nga versikulo 27 hasta sa 29. Amo ni ang aton nga una tigulo nga mga versikulo. Sa versikulo 20 sa kapitulo 21 sa Lucas nagsiling, kag kon makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sa mga soldado, dayon may baluan ninyo nga ang iya pagkalaglag malapit na. Kakulba, no? Dayon ang mga yara sa Hudiya magpalagyo sa mga bukid, kang ang mga yara sa tunga sini maghalin, kag ang mga yara sa kaumhan hindi magsulod sa sini. Kaya mo ini ang mga adlaw sang pagtimalos, agon matuman ang tanan nga nasulat sa kasulatan. Pero hindi pero kaluoy or kaluluoy ang mga nagabusong kag ang mga nagapasoso sa sina nga mga inadlaw. Kay mag-abot ang dako nga kapipitan o kapipitaan sa duta,
kagaking sa sininga katawhan. Kag mapatay sila sa espada, kag dalhon nga bihag sa tanan ng pungsod, kag Jerusalem pagat tasapon sang mga hintel, tubtog matuman ang mga tiyon sa mga hintel. Grabe, no? Manang self-explanatory nga mga pulong ni Kristo. And then, ang matabo naman diri sa Mateo, hambalaman ni Kristo, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagkapatay sa mga propita, kag nagabato sa mga ginpadala sa imo, makapila nga kong tani, tipunon ko ang imo mga anak, subong sang isa ka mga nga nagtipon sang iya mga piso sa idalom sang iya mga pakpak apang hindi ka mo magtinguha. Yari karon ang inyo balay, ginbilin sa inyo nga mamingaw. Ginkabing ni Kristo nga ang Jerusalem gani, gusto gitani niya nga masalbar, maluwas. Nga siling niya kayang pahangop diri, hindi ang building, hindi ang pangalan, kundi ang mga miyembro, ang mga tao. Kay sa mga ginapal ni Kristo, makapila kong tani, ha? Nga tipunon ko ang imo mga anak, subong sang isa kamunga, nga nagatipon sa iya mga piso, idalom sa iya mga pakpak. Problema lang, kay hindi man sila masugot, hindi man sila nagtinguha. Amo na nga si Kristo, ginsikway na niya, amal niya, mayari karon ang inyo balay. Kaya na siya mangilabot, ang inyo balay, ginbilin sa inyong mingaw. Kaya nagsiling ako sa inyo, hindi na ninyo ako makita, tugtog na magsiling kamu. Bulahan ang nagakari sa ngalan sa Ginoo. Mana, may propesya manigya po. Kung ibaluan mo kung tani, bisan ikaw, sa di magkubos sa sining imo adlaw ang imo, ang mga butang na iya sang imo paghidait, apang karon na tago sa imo mga bata. Dugang pa rin ni Kristo. Kaya ang mga adlaw mag-abot sa imo, ang imo mga kaaway, mga imo sa imo sing kanal sa palibot, kag magalibot sa imo, kag magabantay sa imo sa tanan nga bahin, kag magahigda bisan ang duta, kag ang imo mga kabataan sa sulod, hindi magbilin sa imo sing isa kabato sa ibabaw sa sang isa. Lucas 19:42 hasta 44. Gikan sa putok-putokan sang ulibo, gintulok ni Jesus ang Jerusalem. Matarong kag malinong ang talan-aon nga ginhumlad sa iya atubang. Yon santo sang fiesta sa paglabay sang anghel kag ang mga kaliwat ni Jacob nagtipon dito gikan sa tanan nga kadutaan sa pagsaulog sang dako nga kapistahan sang pungsod. Sa tunga sang mga hardin kag mga ulubasan kag sang berde nga mga bakilid nga puno sang tulda sang mga peregrino, nagatindog ang mga bungyod nga may mga terrace, ang matahom nga mga palasyo kag ang dalagko nga mga kuta sang kapital sang Israel. Ang anak ng babae sang Sion daw sa iya bunga bugal na nagasiling, nagapungko ako subong isa ka reyna kag indi makakita sing kasubo subo subong kamatahom santo, kag nagakambig sang iya kagulingon subong kaligon sa pabor sang langit, subong sang nagligad ng mga Pinoy ang harianong ng Israel nagamba. Matahom para sa kaintangan ang kalipay sang bugos nga duta, amo ang bukid sang siyot, ang syudad sang dako ng hari. Magkabalong din nga na daw rin ang nagpungko amo itong Jerusalem kapertika nami tulukon pinaka nami kay si Kristo gani nagatulok dito samtang dito siya sa bukid sang ulibo. Sa bugos nga pagtanaw, amo ang matahom nga mga tinukod sang templo, ang mga silak sang nagasalop na adlaw, nag-iwag sang niebe, sa mga kaputi sang iya mga dingding nga marmol, kag nagsilak gikan sa bulawanon nga gawang kag turi kag putok-putokan. Ang kahimpitan sang katahom ini nagatindog, ang bugal sang pungsod sang mga Hudyo,
kaya mumunto ang capital city of Israel, or rather, capital city of Judah, ang Jerusalem. Sino nga bata sang Israel ang makatulok sa talanaon nga wala sing kulba sang kalipay sa pagdayaw? Apang malayo nga iban pa nga mga pangunahuna ang nag-upar sang unahuna ni Jesus. Sang malapit na siya, nakita niya ang sudad kag naghibit tungod sini. Lucas 19:41. Sa tunga sang mugos nga universo nga pagdaog sang sulod, pagsulod, ang mga sanga nag-alsa samtang ang malipayon nga mga husanas nagpukaw sa mga iko sang mga bungyod kag linibo sa mga tingog ang nagpahayag sa iya nga hari ang manunubos sang kalibutan nabugatan sa isa ka hinalik kang misteryoso nga kasubo siya ang anak sang Dios ang isa nga ginasaad sang Israel nga ang iya gahom nagdaog sang kamatayon kag nagtawag sang iya mga bihag gikan sa lulunan yara sa mga luha indi sang ordinaryo nga kasubo kundi sang isa ka grabe nga kasubo. Ang iya mga luha indi para sa iya kaguringon. Bisan pa nga nibaluan niya kundiin nagapadulong ang iya mga tiil. Siya tubangan o siya tubang yara ang Gethsemane. Ang talanaon sang iya nagahilapit nga kasakit. Ang gawang sa mga karniro makita man nga sa diin sa sulod sang mga siglo ang mga biktima para sa halad gintuituyan kag nga magabukas para sa iya kung siya dalhon sa wong sang isa ka kordero sa Yahawan. Isaias 5:7. Hindi malayo ang kalbaryo, ang doog sang paglansang sa krus. Sa banas nga sa hindi madugay pagagyan ni Kristo, dapat mahulog ang kahadlok sang dako ng kadudulman subong nga himuon. Niya ang iya kalag na isa kahalad para sa sala. Apang hindi ang pagpamalandong sining mga talanaon ang naghatag sang landong sa iya nga sa sini nga oras sang kalipay. Wala sing pagbatyag sang iya kagulingon nga labaw sa tao nga kasakit ang nagtabon sa tong di makagud nga espiritu. Naghibi siya para sa tinhukman nga linibo sang Jerusalem tungod sang pagkabulag sang pagkawalay paghinulsol sa tong mga tao nga iya ginkari sa pagmindisyon kag sa pagluwas. Ang maragtas sang kapin sa 1,000 katuig sang pinasahi nga pabor kag manugbantay sang Dios nga ginpakita sa pinili nga katawhan bukas sa mata ni Jesus. Dito ang Bukid Moria, sa diin ang anak sang saad, isa kawala, nagabatok sa biktima, ginhigot sa altar, emblema sang halad sang anak sang Dios. Dito ang kasumtanan sang pagpakamaayo, ang mahimayaon na saad sang Mesiyas, din pamatunan na sa amay sang mga matutong. Genesis 22:9-16. Dito ang dabdab sang halad nga nagasaka sa langit gikan sa linasan ni Ornan naglisok

Kan, karesa akon, kamu tanan nga ginabudlayan kag ginabugatan kag papahuayon ko kamu. Mateo 11 bersikulo 28. Bisan pa nga gin padyaan sang malaot para sa maayo kag dunot para sa iyagugma. Salmo 109 bersikulo 5. Malig-on niya ginpadayon ang iya misyon sang kaluoy. Wala gid gintandog ang mga nagapangita sang iya grasya. Isa kawala sing puluyan nga nagalagaw, nga nagapakahuya, kag nagapigos sang iya adlaw, adaw-adlaw nga kahimtangan, nagakabuhi siya sa pag-alagad sa mga kinanglanon kag mga kapamag-an sang mga kailo, sang mga tawo, sa pagpagitlooy sa ilang mga batunon, sa ilang mga batunon ang dulot sang kabuhi. Ang mga balod sang kaluoy, nga ginbunal sa tong matigang mga tipusoon, nagbalik sa mas mabaskog nga huyop sang kaluoy, hindi mapahayag nga gugma. Pero si Israel nagbalik, nagtalikod sa iya pinakasuod nga abyan kag lamang nga manubuli. Ang mga pakitlooy sa iya gugma, gintamay, ang iya nga laygay, ginsikway, ang iya mga paandam, ginyagota. Ang oras ang paglaong kagkapatawaran, madasig ang nagligad, ang kupas ang madugay na nga ginapaisol nga kaaking sang Dios halos puno na. Ang panganod nga nagatipon sang sulod sang mga dagkong sang apostasya kag pagrebilde nga karon maitom sa kailo, magalupok na sa isa ka nakasala nga katawhan kag siya lamang na makaluwas sa ilang gikan sa ilang nagahilapit nga kapalaran, gintamay, ginabusuhan, ginsikway, kag sa hindi madugay, ilang sang sa cross. Kung si Kristo dapat magbitay sa cross sang Kalbaryo, ang adlaw sang Israel bilang isa kapungsod nga ginpaboran, kag ginpakamayo, sang Dios matapos. Ang pagkadula, bisan sang isa kakalag, isa kakalamidad nga wala sing katapusan, nga nagalabaw sa mga ganansya kag sa mga bahandi sang isa kakalibutan, apang sang gintulok ni Kristo ang Jerusalem, ang kalaglagan sang isa kabungos na syudad, isa kabungos na pungsod, iyara siya atubang inang syudad, ina nga pungsod, nga amo anay ang pinili sang Dios, ang iya pinasahi nga bahandi. Ang mga manalagna naghibi sa apostasya sang Israel kag makahaladlok nga kaya kahapayan nga sa diin ang ila mga sala giluaw. Ginhandom ni Jeremias nga ang iya mga mata mangin isa katuburan sang luha, agon nga maghibi siya adlaw kagabi tungod sa mga napatay nga mga anak nga babay sang iya katawhan tungod sa panong sang Ginoo nga ginbihag. Jeremias 9:1 kapitulo 13 kag 17. Ano niyan ang kasubo? Niyan nga ang iya matagnaon na panulok naglawig, hindi nga tinuig, kundi mga tinuig. Nakita niya ang manuglaglag nga anghel nga may espada nga ginbayaw batok sa syudad na madugay na nga ginpuluyan, nga puluyan ni Jehova. Gikan sa Tagaytay, sang Ulibo, ang lugar mismo nga ginokupar ni Tito, kag sang iya hangaway, nagtulok siya sa tabok sang nalupyakan, sagrado ng mga luwang kag mga portiko kag sa mga mata nga nagahibi nakita niya sa makahaladlok na pananawan ang mga pader nga ginapalibutan sang mga dumuloong nga mga hangaway. Nabatian niya ang pagkatkat sang mga hangaway nga naghahanda para sa inaway. Nabatian niya ang tingog sang mga iloy kag mga kabataan nga nagahibi para sa tinapay nga gindikupan sang mga syudad. Nakita niya ang iya balaan kag matahom nga balay, ang iya mga palasyo kag mga turi nga ginhatag sa mga dabdab kag kun din sila anay nagatindog, isa lamang ka tinumpok sa mga nagaasok ng mga kagulubaan. Sa pagtanaw sa mga dagon, nakita niya ang mga tao sang katipan nga nagalinapta sa tagsang kaduta, kaangay sang mga pagkaguba sa isa kabaybayon sang disyerto.
Sa temporal nga pagtimalos nga magatupa sa iyang mga anak, nakita niya ang una nga pag-ilig gikan sa sinangkupa sang kaaking nga sa katapusan sa paghukom dapat niya mapahubas tubtob sa iya mga higko. Ang Diyos noon nga kaluoy naghandom, nagugma, nasapuan, naginahambal sa masubo ng mga pulong. O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagpatay sang mga manalagna kag nagabato sang mga ginpadala sa imo. Daw ano kasunson na ang luyag ko gintipon ang imo mga anak sing tingog, subong sang isa kamunga nga nagatipon sang iya mga piso sa dalom sang iya mga pakpak kag hindi mo luyag. Kung ikaw isa ka pungsod nga ginapaboran labaw sa tanan, nakahibalo sang tiun sang imo pagduaw kag sang mga butang na iya sang imo paghidait. Pinpugngan ko ang anghel sang katarungan, gintawag ko ikaw sa panginulsol apang hindi sa wala sing pulos mga ulipon ini ng mga timaw tinaw. Kaga ang mga manlagna na imo ginsikway kaginsikway kundi ang balaan ng Israel ang imo manunubos kung ikaw lamang ang may salamton. Nakita ni Kristo sa Jerusalem ang isa ka simbolo sang kalibutan nga nagtig-ah sa pagkawalay pagtuo kag pagrebilde kag nagadalik-dali sa pagsugata sang matimaloson ng mga pagpom sa Diyos. Ang mga kailo ang isa kanapukan marasa na nagapilit siya kalag nagpilit gikan sa iya mga bibig sinang tuman kapait ng pagsinggit. Nakita ni Kristo ang record sang sala nga ginsubay sa tawhanon nga kailo mga luha kag dugo ang iya tagipusoon nagpahulag sang walay katapusan nga kaluoy para sa nagaantos kag sa mga tao sa duta. Ginhandom niya nga maumpawan, paumpawan tani sila tanan. Amo ni ang dako nga nakita ni Kristo ninlaragway diri makaturan kabyanan. Sang dito si Kristo sa Olibo, nakita niya tanan amo ni ang matabo sa Jerusalem. Lamang bangod kay ang aton nga tiempo na ubos naman padayon tani sa sunod dinilang anay kita sud hasta aton taposon sa nubo nga pangamulo. Dakilang Dios, nakasaytasan po kayo ng mga langit. Muli kami ang dumudulog sa iyong banal na rukrukan. Pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at pabait-gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinakaloob sa amin. At ang mga kasaysayan na aming napakinggan, ito nawa ay magiging gabay na ang mga lahat ng mga sakuna na naganap, nangyari sa kanila, posibleng mangyari sa naharap, ito nawa ay magbigay sa amin ng bilang isang paghahanda sa aming sarili. Pagpalain mo ang nakikinig sa radyo nito, impilan ng P5 Music in Philippines, pagpalain mo ang CEO Dr. Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na lagi naming hinihiling sa inyo, ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon sa lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng mga pagpapulang at pagkasala naman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pangitan ng matamis ang pangalan ng Pinusus. Amen.